Sishi, Sabele Sonya Lesedi, Kapine Monate, are a baby this evening. Pejana kine kwenketse, emonate se, etanjolo ka Kirk Franklin, are wanna be happy. Lipule mpofolo, aza majwalo, lipuka, yabu rwan, baringizmisele. Barbe hantle mesusung, ema shome, ama bedili motolemung. Re frueletse hore ena, yabu bedi mamilitle, ukante seza. Nomorinyo 086-000-3084. Kukle horna, ebe wena mamete ena sabele soka le kubuli lefe. Ole hukai ibile hape ukantumela le voice note to 0797585066 0797585066 unje zorna ebe wena umametse dikalaneng ka le khubu le fe hopola hle hore hore nyane boraro hona le sehlomona seo ke batlang nge ke tlokoqa le wena ka sona ke se bone mabanyana mona marangra mona hantsi ke kene ntse ke sheba ke bala le di comment tsa batho ke fumana gore tabe ke tlo bua mo mamedi ena le mahloka ga mabedi ibile ke tabe leng hore malapeng ha o tshwane o gila bona jwale ke batla ke re tlo qoqa ka yona hore nyane ya boraro o mphe maikutlo a hao kapa o mphe hore na lapeng leno kapa le lokong la heno na lona le sebetsa jwang ka taba eo o gila bona fela ya ska tshwenyeya a se nthwe kalo empa ke le go tlala ntweng gahlileng fela hantsi ke bala mona chehe mekoqo ka mona ka marang rang ka bona ke go kekene di comment mona ke fumana gore le mona se tlosana sa batho ba tsengkollana mona mamedi mongwe ke ge tsena e mong a hle ha i jwalo jwa ke go tsama ke ene na hloka ke itse se ya le moyeng ke ntwe bentse re bua ka yona empa he re dilwa re bua ka yona selemo le semo selemo le selemo go bane e ya etsa hala fela e ska tshwenye mamedi ho ra boga go sentse tlo fihla e tla re ha i fihla mo ke tla be ko fa yona e be he re ya bua empa ha jwa le he re santse re emetse nako eo a kontumele voice note 0797585066 unje tsorna e wena o mametse di theo ha dikalaneng ka le qhubulefe mona go papala lindaka pine monate are ngamthanda umuntu hai

0: Kgotso, ke ne ke meketseng wa losika molana ka fashion ya lapeng, ke kopisa. Ee, ke ne a gore ke kene setlhogo sa gago. Ke ne ka gobaneng ga jwale bophelo ba gona jwale bo se botura ke ne. Ga motho a ntšhakela, ga ke no mo botsa letho, empa yena o tla tlameha nagane gore ka gore moruo o senyologile, o tlameha gore go bane le go gong a tlang ka ona. A ke ka tšhelete ga a fitlha ka ketso ya tshwabo o tla reka kene. Le go tšhaka o a tseba gore o tla tlameha a se ka tšhaka nako telele o e le goreng ditseo di tla fitlha pokothong go nna. Ke ne rekisi le ba ba sebaka meketseng wa losika monana ka fashion ya lapeng, ke kopisa. Dango.
1: Hello, ke ne nna ka nnete ke le tshidiso ka mozolo ka mona hoetsa dintho di be bobebe. Atšhe, nna maria tjena ka nnete ke ituela ha ka maria tjenana, ga ke tšhakele motho ka nnete, go qoba ditaba le ntho tse ngata, ga ke tšhakele motho, ke ituela ha ka nnete, gobane bophelo ba nutjena boturu kene. Ke gona ke utlwagala.
2: Kini kgotso, atšhe nna ka nnete matsatsing ana ke bone le bohlokwa go benyana go ka nnete batho ba ka tšhaka ka nnete, gobane ka nnete ka re o fumane le sokola le babedi kapo le le bane ka tlo le bana ba gago, jale ga o sotla ba babedi gape ka godimo, atšhe wa utlwa ka nnete e se le o imelwa go fetang ono gagolo ka nte e sa le bohlokwa matsatsing ana, se re tla buisana fela ka difounu. La founu le yona ga go fela ga lo tsebe ke tšhelete, ntho ngwe le ngwe ke tšhelete e nojele, ba re cost of living is too high. O bua le tshediso mofana ka mona ka di-resdopol. Dankosi.
3: Tanke abuti wa ka hle ke lebohile gagolo, ke ntse ke mametse melaetsa lena ba mamedi check ya utlwa batho ba re ke ne the girl wa tseba rona re itulela malapeng wa tsho ntate mona. Nna ke ne ke itulela gae, ga ke batle dintho tse ngata. Aisha, ke a utlwa ka nnete.
2: Ke ne kgotso, atšhe nna ka nnete matsatsing ana ke bone le bohlokwa go benyana go ka nnete.
4: Ka nnete ke le mme ke itumetse ka nnete, ke batle go tšhaka maria. O bua nnete gore batho a re tshwane, ba bangwe ba ja gagolo, ba bangwe ga ba je. Re itekanya otho maria ke kobo ya bafutsana, dikobo di lekane nna le bana baka. Jwale ga motho a ntšhakela ka nnete ke tlo gokeya ka nnete. Ke bene ke tla mo botsa, nna ke a mo botsa motho nto mo ka ba ga re itshokola kana-kana o tlo nka nako e kae. Ke a bua nna ka nnete gore ke a bua gobane ga ke batla gore ke qeteletse se ke sena monate a bone fela ke sena monate ke tlo buantse ke gaselesa ke mme ke itumetse ka mona ka thabantsho ga o tšhako maria ka nnete.
3: Mme ke itumetse ke lebohile gagolo, ke lebohile gagolo fela he mamedi ke utlwa e tlile ka re bogolo ba batho ga ba rate o tšhaka jalo ka e le maria tjena. Share e shebeng ka tsela e nngwe.
5: Hoskini, nna ka nnete nka tsebisa motho gore ke atla go yena, mare ke tla ke itlhopile. Ke atla go yena ke a tšhaka mo, mare ke tlotla ke itlhopile, ke a mo jetsa ke re monaeso o tseba boima ga o tla bo fumana nix, ke tlatla ke itlhophile e le gore ke itlhophetse ka phokotong ka mona, ke na le its gore se ka mo imela le ena a se ka tlontenela ga nako, then ke tlabe ke mo jetsa gore tsebe ke tlo dula nakonyana e kana ka mabakanyana a itseng kapa ko gopotse tlo dula nakonyana e kana fela, then motho a mo jetsa gore a se ka o tenela nta. Ke nna papitse betwane kutlwano K5 a re lebo.
3: Ke lebohile gagolo ntate papi, ke lebohile gagolo tlhe re ke utlwe mamedi e mong o reng mona.
5: Skinny, lena ka nete nka tsebisa motho go ke a tla ho yena mari ke tla ke ikhopile.
6: Go tso se buri sa ka se moyeng. Ya le bua ngwana se potso ya hao. Ntle e hloka data iso ya hore batho ba na hane pele ha o etsa dintho. O ska imetsa batho. Na le bana ba ka ke ba rutile hore ba se ke ba lakatsa go tšhaka madi a jenana gobane go boima o tshwanetse o nagane pele wena o naganele motho pele gobane morua o solo kotsi ya go bana jale nna ga ke motho a tšhakang le bana ba ka ga se batho ba tšhakang ga ba tšhakile ke ba yeta pele ke ba fe tšhelete ya gore na bona ba tlang ka nako e kae ba ya le dikobo tsa bona ba dikeya mokotleng ba tsamaye ba seke ba nka nako e telele ga e ba le teng ke mabaka a botlhokwa a etsang gore re tšhake ebile sentse ke metha ona ke tšhaka nako e kae e be e le gore sentse re kantse tšhelete re tla dula ka yona ya transporto ga re fitlha moo nna ka bo nna ke ntsha mokotleng wa ka ke reka dijo ga bothata bolte sentse ke bona go mona go tlhokala ntho e itseng ke a reka ke lekanya mabaka ao ke tlileng ka ona ke itsamaela ka kgotso fela gantle ga re batho ba tšhakang go gang gobane ge šhaba pele gore re lo imetsa batho bao ka dintho tse ngata ba santse ba imetswe le bona kgotso se bobisa ka ke ntate le buisa pukane ka mona ka botshabelo
3: ke lebuile go le mongaka tabataba fela ke gore mamedi puisano ke yona puisano ga re bueng ga re qoqeng re bue re le wena o le motho ka nnete o lokela be le ditlhong ka nnete ka nnete ko go mamedi fela ntho tse dingke ntho tse o tlamehile fela wena o inagane le tsona o le motho re a chee ga se gore batho ba nabe ke yang go bona ba shebile tšhelete ya ka kapa ba batla eng dimenyemenye empa chee mokotla wa phofo ka nnete o ka o jara kapa motlhomong wa ree ke ena na ya mokotla wa phofo na go ntse ke idutsi mona le bona ba gone go thabelo ba hlalosetso ga ne ke itse ke tlo etabeketse tharo ka ofela ke tla tshaka beketse tharo jale wa bona le koqe re tla re le bakana la di bua ntho tseo o kila bona fela he ke utla ntate wa tshwara mara la ba le ba le kini rona re ete rona
7: Ao ke di a mora ba le mona na experience sa kuma music SABC plus app ke le msebisi ke ni na je motho a rata mo tshaka empa a nye na botata a hona le motho a ntshakelang ga itse di yaka ha le ga di yo tsini ke la botlhano ge o renya o qetela tanko
8: ke mo mme ke phetse o phetse na hanga ta maria ke ke rata tshaka ngwana mme ha o etsa hala ebile ha ke rata tshakelo maria nna ebile ha o ka etsa hala hore ke o tshakele le be ke ngwana mme ha ke sho nka e qeta ke nana nka etsa bo ma 2 to 3 days empa ke tlo tlameha hore kapa ke thome ke eme hantle o etsetsa hore seo ke tlabe ke se sebedisa ke kgone go se replace a e maria nna ngwana mme ai a ke motho le o tšhaka ebile obane moruana o nyolohile.

0: 지갔는데 야루라 너 빨리 갔다 홀리 야 저기 날 차렷 야루라 아우가나 찍을 수 있다고나 찍을 수 있다고나 찍을 수 있다고나 찍을 수 있다고나 찍을 수 있다고나 찍을 수 있다고나 찍을 수
1: 있다고나
2: 찍을 수 있다고나 찍을 수 있다고나 찍을 수 있다고나 찍을 수 있다고나 찍을 수 있다고나 찍을 수 있다고나 찍을 수 있다고나 찍을 수 있다고나 찍을 수 있다고나 찍을 수 있다고나 찍을 수 있다고나 How to mix it? How is it? Like a toss, like another salad. Bunyan is like a sacky. Kids want you take a quarter. Kiss up what I'm so good as the moon gives you hot summer salad. Have you ever made one? Your hot salad, or horse natural, take a matato, sagos natural. But let me do check on another salad, Tobanyan in Zali, who's haga. Ke mathata dikobo ga di ole no batho ba ga tsela o le go ka batho ba tlamele ba ntshe dikobo tsa bona tse ba di beiding a nna ke rata go tshaka nna ke rata go tshaka kidi go tshaka go tshaka ke mathata mo le bo tshakele bana tso nna boi o le ke tsa pitsa no batho ba go keile ke paleseka kanana o kuduma sakeng
1: ai o spalitankitlhe ke lebuile gagolo a tshe ona ya kotenteng ya go loga ka kota a tshe ka nnete aiaia e bo waya sa o itlhokole ngwe lo mogashele na o tlo o itse fela a shejo
3: ai kere ngwane sona ga e tsira ke nagata go romela bana ene jona ke sebetsa ke ngwana mme ai be ke barekela dikgabiše ai a basatlha a basatlha o mone onna ai a basatlha mme a bona na khabiše gobane se ba tlwaetse di-weekbaks ga bo bona kone o tla ba romela sa ba fitšha te dintho di a tuga
1: Hey, my papa cabbage, give you papa cabbage. I'll turn over at the catala. Papa cabbage. Jose Monsermanti, what you did, Joe? Have it, but not day, but whoever. I want to have one and look about the papa cabbage, which you go fed.
3: I'll skinny. But need a hustle real meeting, young daddy wooding. What had elephant, Mona? Ke go hole fa o le thata ka nne di ha o sa hlokala o re nne ri ri re fana le mbima ka nne na ye go motho ha plan o chaka ha di positive ba tlo ba mo ma chakile chelete e le kana nna go ya tlotla a e dula a hlate a santsa nkile le dikoko ka nne di ha o ma ri ya ji ke ga mo di se botshabelo mo
1: Thank you, Dada Ramudise. Hi, Ach.
4: Aki ni, I'm not. Gimme a son like another Tatara or Chaka Kuris. I can check it some more to Bakuraja, Mazasima Bitty Biki Hoot. I can back to Gula Mood to open like a tabby. Now, I've really got a cocky girl when I can add the one like a pink amona. A sala ba fitla sonta a ke na stressa a se re tswela pele ka bophelo ke a leboa tle ke ne ke mmakabelo ka lalokgwasa
5: oskene dumela ae ngona go tšhaka ke mathata mme kana ka tšhaka ke tšhakile ka lapaga bosiu go juega e se mantsi bua kana ka tsoa ka kornwa ka metsi pompong o ga ke goge ga o tšhaka o boima ebela ga o le jwang ga o kula a ke mathata o tšhaka o bete o itulele ga gago o je dikgoko tsa ga gago ke a leboa o skini ke motlhokadiso ka bona ka botabile
1: ao ntate wa ka se ka nkutlwisa botlhoko ga ore ebile o kula a phepi ntate tlhe ee fela ge nna ke nana mamedi ga o tlhoka le go fitlhe boemong boo a ke batho bangwe ba tle batho gore a rona ke ne re ise ga e re gorise o fumone lapeng le o ya rato e ga o sa gora ka nete o tla ba jetsa batho re ashe etlhile ka re papa yane re ise yane ga ke a utlwa gorena ile kae a kere o bone gona ba tla reng nkile a bona jale go nna le go ka nete dadi belo o nwa metsi bosiu kao fela ka metsi a krapa ga kana-kana mo mamedi ga o lapile ache excuse dadi tlhe yo a e phepi ntate wa katlhe
6: Hello, Kini the girl. Hi, Kini. What's up, Naki Mutom? Haka to Chuck. Kapilaka go fail. Over in Jolly, Ogwana. Tumtuma Katanga Juka Pilari, Yoshi. Jwale ke tla tsi ke tsetsa lagata. Ke bulela radio ka mogo ke gona ka teng. Bosibu tjena.
1: Wa utlwa.
6: Jwale e tla ka ntse ke checkile ke tla e bulela hama. Ke bona o le molemo ke itulela hae mona. Mara he ha ke na bothata ba motho a chata. Maga tsebe he o tlo phela ntho ke e phelang bana nna ke rata radio. Ga ke batle go fetwa ke letho. O bua le baby rampe ka mona ka gaseng kgotsa Tenesville. Tanko kene.
1: Tanke o sa katlhekile buila go le ke thabetse go buisana le wena. Ke bothata. Ha ile go mohlomong jwa le ka o tshwara o mamela sealemoya bo busuka o fa cha e tlo ba bothata o tloga hlodia. Yo se tlo ba tlo betsa ga ba hlodia ka nnete.
4: Hello, hello kene. Na tsa ke na bothata ba baeti. Ka tsela e tsohle. Ha ke na bothata ba baeti. Go baneng ba se ke se ja motho tlo se ja ka go ntlo ya ka. Nna ka nnete ha ke utlwe bothata ba dijo skini gobane dijo o ntse o pheya ke papa le khabetšhe ke dijo motho o tla ja ka nnete mpane fela ga le batho se re feleletsweng ke lerato nna ke utlwe gona a re ka complainang ka dijo mara dijo re dutse re di pheya letsatsi le letsatsi motho eno ja sotlhe se teng ka gare go ntlo ya gago. Ke matšhaa mosi wa leribe mala wa neng a setsa o seka lesotho
7: sebodisa ka semoyeng o seng wa letsatsi dumela tlhe mme a skini o dumedisa ke ntate Phala ka mola ka lesotho ke mametse ba mamedi ke mametse ba mamedi ka nnete ba araba ka nnete le go beya mabaka ke bothata thata e le gore ke dijo ga go tšhaka fuga ga re chakela dijo na ke chakela family ya ka la habe ke tlwa le sotho mona ke a Gauteng ke a tseba gore ke kena ka ga fasting ya 7 days lo go be ke no ka ofela ke etse fela go agapela le lapeng le no go chaka gwaka ke ukusisa gore taba ya dijo e ka setisa gore re etse setswalle. Empa nna ke ga ke chaka ka nnete ga ke chakela gore ka nnete ke lo ja ke chakela go ba le kopano le batho bano ba mono ge be le thapelo e bene ka fasting eno ga e fela ke gokela gae.
8: Auskini dumela o seng gona auskini nna ke ntate Isaac ya batho matatela ga ramotlhakwane. Auskini nna ke na le potso ka ke utlwa ke maria batho ba tshaba watelwa maria ga e ba ke sa ete ga ke re go eta ga ka ke be ke eta go ba kutlwa go ka lapeng ka ga ka eutlwa thata go boima jale ke be ke batla thuso le nnao ga ke be le mo ke tla thola mofuthunyana ga ke eta ke etela ona go ja le go robala ga monate ebile ga ke eta ke tshwanetse ke ke bona gore ke a amogelwa mo lapeng ka o fua ga e tile nnaka ke ona matlhaja teng yo
9: ela dumelala bo ngwanaka dumela ngwanaka ke newe mamela ga gona bothata ba batho ba nanang mogo motho a ka chaka ntho e leng bothata gana bele tsenana e bothateng fela ka ga gago batho ba phelang makeišeneng ga ke gereka ka ntho nngwe le nngwe pelote ba ha o ka ka go tloa ka tapole mogogo papa a engwanaka ke batla go buetsa go tla ba bothata gona mane ha e mane ka gona ai ha ka wa fihlele ka go ditina nang he ga tla o tabola mpena nang ke buetsa tla o tabola mpena ka chips go tabola mpena ka motlogo
1: ala ala
9: pelo go mu ntho nngwe le nngwe ka go fela leereka ashe he ke bothata ko itse fela ga emake ya motho ga tšhakatse bo tšhaka le kobo tsa gae ke ntatao mafutho ngwanaka mona Mpumalanga.
1: Ke la buila go le ntate tlhe ke thabe se buisana le wena mamedi e re keng ke mamedi o katela fela tlhe e be ke e kwala tabeng
10: kenikedeker ha go tšhaka bontsela o ikile a ntshetsa motho a re ne o ne o mpatlela mosebetsi bekeya agabo di-family dingata moe ntse ke ya di-familing ke kgutla tse dingwe ntse ke ya gagae ene re letsatsi le leng ngwana mme ai kona ga ke re ke a fitlha ai motho ke a re kwaleletse ka ntle ngwana mme ne re le babedi motho a fitlha re kwalela ka ntle bosiwe a se re gutla ga re re a kokota a gonne go ngwana o robetse go ne ba go gobale ka ntle tsatsi le tlhatlhamang a le fitlha ngwana mme ga nka ba tlhola ke sage a se ke ile keile fela ka re kereke lo batla mosebetsi kgati ke ile ke nna ntate tsoisi ka mona ka mamahabane Ventersburg.
1: Tanki ntate mothibedi tsoisi ke lebuile gagolo monge a ka tlhe ke thabetse o buisana le wena um ya kgonne ngwe ke nana a sa kgonang go kena mame disetlhoo sena ke setlhoo se tlhokang fela go batho ba ikotlele ka sona fela re se bue ke nnete re godisitswe re tseba goreum dijo ke tshile meno re a tsho le rona jale le mamedi bangwe ba bua ba re ke ne go eta go gaule le gore re tšhakisa dijo gore le o ja e o na le tata tshulong jana a re yena o tšhakisa o le o ja empa e gangata batho ba bangwe tlabetsaga kene rona ge batla fela golo bona maloko a rona che metswalele ya rona re ete re gutle empa ke nana taba tsa mofuto jalo mame di tshwanetse re di qoqe tshwanetse re di bue go qoba taba ya gore go sane e be jalo o se o tsama le se le sa utlwane motho ena o se o se monate jale kapa o se o utlwa motho wa mmona itlhile o dutse gagae nako e tele wa mmona le o seng ga a tsoga ga a sa tshwana le motlhane ke fitlha mona wa utlwa le mokoqo ka kapolola sa phamisa ka dibethe mono wa sebetsa tlatswa o tsoga jo tshwanetse ka nete jalo mame ditlontho tse jalo ga re qoqeng re bueng ka tsona taba tsa bo tsona bo dijo che re bue taba tsa bopalo ge re tla re lebakana re tlo dula nako e kana o tlo bone ntho ngwe lengwe tlopa monate fela he ka nete ga ne retse monete ba gore ntse re tshwere kgotso yeo ka nako tsotlhe ebile le bothata bo re bane le bona go kgona bo gagolola ka potlako mame dikile buile gagolo ya kgonne ngwe kena le ya sa kgonang go kena ke shebile metsotso empe ya mona mo e leng gore e nkisa mane mabenkeleng empa he re ga empe ile mona ke tle ka mona fela
11: kgweding ena re keteka ntate Nelson Mandela ga re ananeleng boineelo ba gae ba o lwanela tokologo ya botlhe mona Aforika Borwa fa o le garammanana dipelaelo di ulatlhegisa tlose dibeng se maphodi lesedi FM ke molelwa
12: Weed Bigs Club e se e kadile jalo ka mahlasedi a letsatsi e ba le monyetla wa o hapa 5000 ranta kontane le Weed Bigs ya selemo kaofela romella voice note o re phethele pale ya ka moo o hlolang diphepetso tsa hoseng gore o qete letsatsi o le maatla kala letsatsi ka dijo tsa hoseng tse maatlafatsang kala letsatsi ka Weed Bigs o sebetsa melao le dipehelo
11: wa ratwa wa le le le le sedi FM

0: Motsedi FM ke molelwa hantlo di mahlogo ra ke a bone ke mogahlolo wa boraro e bile le wa qetela hle wa di theo ha dikalaneng o dutsela nna ke ni the girl ho fela ho renyane ya bohlano mame di hle ere ke a moele kwano sergeant ka gedi tsebelesong ene ya le sedi sergeant ke a amohela tsebelesong ya le sedi dumela
1: ga di o bo dumela se tle nne ke dumela se le ba mame di bo tle mo motseng ba le teng
0: o phetsa hantle ntate ka gedi
1: Eh ngwana so re re phetse ngwana mme highly taba mo khathala jwa lo re be hey so mathile mo nis
0: ke a dumela ke a dumela sa jene ke ntse ke hlalosetsa mamedi hore ka jene o tlo refa gona ebe ho etsa hala eng ebe mohloma go fa se baka sa jene o ka refa tso di tshwereng
1: ga biri ya ka ke kala ke kala ka mane ka feedback mo lo re se bona sa rona ka mane ka feedback pele ba fumana le se di le roman hona le a buti ya dimo ke le shumele mo tiro be di 18 years ke lo re ka ka u bone kana a tshwere se thunya ne ka nnete mo bonisa la ya ka mo ka mitlhileng ne ba fika ntlo mo no a bona hantle ba se tsaka ka mo ka mo re balante ba fumana se thunya ke ona ka mo no ra mme mme ke la buti eno wa 18 years la tshwara ka mo ra fumana ka se thunya se ne se lo re ha se molaong ha tswa fix pick ke ka go ruka ka kopano ka mo na ding ho tshwere a buti e le go gala batua dilimo tse thao ka ofela ke mora re a ite ke tsena go kgwele ya pito o ngwana a dilimo tse ke la buti ngwana mme o tshwere tsena mo go bona ke tracking and tracing team ya rona ya sponisa ke mora re a bone ka mana ka tsflacht ni ile re ka nnete ha bona ya ba maponisa ka nnete ba potlaka ba mtshwara ka yena nyo ye nya re ka nnete ile a a ite ke tsena go tlhokile nya pito ngwana munyane bona ngwana mme ile ya hlaella taba ya ngwana ka mo tawo ngwana a kule ne go kule nga ngwana ya ba tsa di ba itse ngwana spekile mo ile re ka nne tina tsantsa a hlobeti ni mona wa fika ba fumana hore ngwana o na le tshwaetso ka bufia dimba ha ka mona yale how should we have mental or little jena kena ilure yetwa ka ko mfumana halore o tsantu tsa ke tsa mutabo pele ya ba hona munhu go nomwe lure ka nite ba tsadi pele ba sa ba tona maso ba ipotsa rona go tsala ino bana mona o na ile le mutse tshiletseng ni ha ona ntse ba le ka tsala pele how should we have put tsa ona tsedi yetwa pele mfumana halore abutena ilure na 17 years batswadi ba ne ba tshia ngwana le ena ha ba tsamaya ka ya mosebetsing ba gobane ke family ko e kang wa leloko mme o ne a kopile gore a dule le bona nto mono mme e ne ga batswadi ba tsamaya be ne ba mo sia le ngwana gore a tla tlhokomele ngwana nakong eo bona ba ntse ba tsamaile ka go ba le siko ba ile mosebetsing ke le ka tshi ena ntse ikitse ke tsene empino ngwane mona monyane o le mo tse tshimetseng bele he ka nnete re tholetsa sponsor rona ka gore ba ile ba kgona gore ka mosware mme ko na sa le dikamong ke tla tlhela kopong ya dinyewe gaka ka mono ka kopanong ke ka bane ka ordinary stress teng re na le operation e ntse e tswela pele ya go shebana le taba tseno tsa ditshidifatsi tsa ona ka mono mme re ile ra tleya gore re tshware batho ba bararo e le gore re nana gore ke bona batho ba e le gore ba ka setlotlolong mokamiseng ga dithidifatsi tsena mme boraro ba bona ba le jalo ba tlhaa ka dinantsi ka ntle o na ena a rona aforika borwa mme go ile ba salela mogoping ya dinyewe biging ena a relong go yona ke azuso ikema John Kennedy ya na le dilong tse mosomoraga motsosupileng le oji evalictus okochuku e ra le dilong tse masomoraga motsotsheletseng wa boraro ke motho wa mme ke Henrietta Sibanda yena o na le dilong tse masomoraga motsomong pele ba ile ba tshwarwa ga ba nna nkua kapa ga a bua le koloi e le gore go bolele ka ke yona e ntse ba e sebedisa go tsamaisa dithidifatsi ka mono ka bo Welkom le dibaka tse gaufinyana pele he ba tla fela mapotong ya dinyewe o ya arabelela taba tseno kamane ka gude mot teng hei go thwe baratani ba nentse ba ithabisa mme ba kopanetse ha o mongwe wa metswalle ya bona mme ba ntse ba le mono ya ba kala o kwaketsana ga mantswe mme ya ba ka nnete ausi o ntsha thipa a tlhaba ka ke a buti mona mo tlhaba tsebe mona ne ya ba ba tsela ka ntle e ka ka ntse a hona le tshile tsa itseng ha ba le ka ntle ka mona ya ba ntse ba tsela pele ba tlhoketsana empa maitsane a re utle ho so thutse fela e puto e tala a bana no re che ba tsame di ba ile a ha a tsile ka ntle lo hlebo go na ho tsala e ha re mahlotu wa fumana a buti bona tsa paletse patsi e a ho finyana le ntlo mmone botswa ng patsi ni ke a putaka ya ka ke u nga plasi a mutsivisa re mutukwa no hloka e dimani ne re kopa thuso ne e ma bonse ile a bitswa ha ma bonse a bitswa ngwana me ba fitla mono ba fumana hore thukonyana ho mmili wa butimoni mmili wa a usi kuno mono yena ne o tswa makweba le madi ka nkung e ka ka hona le ntho mwe jileng ke a bitswa batho ya mulense ne ka ba di babe ba le ba be di jwa lo ngona mme ba le ba la hlela ke maphelo a bona ma pontsa rona ka ntse a sa futsa ne we na rona e be ka nnete ha ntse go itse ke ke sa le ka mo nka hlakong le no ke ka manka go content me ding ba bontsa ile a bitso ka nnete ka mora re go fumane mmile wa motho wa ntate e o hlaja ka kuwe bona ka mo nka go content ne ile ra di phuputso di etsala di ka top hetelo ke o montsa la re mosadi wa yena a buti eno ya hlabueng e a dilemo tse masome a mararo a motse motlhano ke ena e le gore wa ameha tabeng ya hlabue a buti eno mme a ba na a fumana le thipa e le gore ausi ile a sebedisa go tlhaba ka ka bontu jale ausi ile a tshwara ya dilemo tse masome a mararo a motse motlhano ka baka la go bolawa ga yena a buti e le gore go thwe ke monna wa gae a tloga mono ka ko fonteng ke saya ka mane ka potenšhaba ke sa bana le tsona tsene tsa dipolayano ka mono o tshwere a buti ya dilemo tse masome mabedi a metse e meraro mme yena o tshwara tena ka mora gore a bolaye a buti e mong gape a mo tlhabe ka thipa ka ona ka mono ka Bloemfontein go thwe sebakeng sane sa disaster park go thwe banna bana babedi ba ile ba tlhoketsana ka mantswe mo ba neng ba dutse teng ba ntse ba ithabisa teng ya ba ka nnete o se o tlola thipa mono mme a buti ena wa dilemo tse masome mabedi a metse tsheletseng a hlabue mono molaleng mona mme ya ba ba hlokagala jale ke tsamaantsa ka mane ka Bloemfontein ka tloga ka mono ka Bloemfontein ke tsale ka ona ka motlhakong la bokotlo ke ka mane ka Harry Smith teng he ka mane ka Mahaseng section magolokweng ka moo teng a butelelo dilemo tse masome mabedi a metse meraro tshwagelo mme a dilemo tse masome mabedi a metse meraro o ile a fumana ka nnete a tlhokaetse ka ntlong ya gae mo a dulang teng gona ka mono ka malegokweng mme o tlhotse jalo a tlhola ke maaisane ka mora gore go thwe ka nnete o ile a bana le go koketsane go ileng a e tsala bosio mme a ba moaisane ga ya lo mohlwela o fumana e le gore a o se ka nnete o tsapaletse ona betheng mono mo a dulang teng mme a bitsa maponisa ngwana mme ile re ka nnete ya maponisa a ketao bitswa ya ba butuono e le gore ka nnete ke bosente ga edimotse mofumo gorero mtse seletseng o a tshwara ka yona taba ya polao ya ausi bona mono ke feta ka mono ke ka mane ka Bloemfontein teng seponisa se kopa thuso fe go na le mmele wa ausi ya dimotse masome mabedi a metse mmedi o e leng wa tholwa bekeng e fetileng mme ausi enwa o thotse ka nnete a ena le leqeba la o thumwa mona motlhagareng jale ausi enwa o putana jale tena ga se tsege gore na ke mang empa go na le tokomanenyana e le rile a tlholwa mono e buang ekaka o na le dilemo tse masome mabedi a metse mmedi jale ga o tsege gore na o etsaetse eng ka ena le gore na ka nnete ba lelapa ba ba tlholwa jwang ga o tsege mme go yena o nana le mokotla o e kang ka nnete kwa diaparo tsa gae mme a apere jekete kapo baki e mmala o mosweu mme a rwetse le diteki tse mmala o mosweu mme ke tsona tse e le gore di fumane go yena mono jale kopa mang kapa mang e ka ba nang le lesedi ba ka founela lieutenant general tsa maswala dinomorong tsena tsa 082 527 7390 ke repeat hape ke lieutenant kennel ga maswala dinomoro ke 082 527 7390 a ka ka man ka Bloemspruit ke ka man ka Nebelsig teng one so hey ila re he hama ta tianta tumela atumela na kunyane lor ka niti nitsi ho go bana le shutdown ka runa ya runa se ka bura ke wa ka niti jole tsponisa ka ikopanya hore ka niti re se bana le di baka tse lore o ya ka intelligence ya runa re fumana hore ke tsona ke tla ba buthata kana go nye nne le ka nti tsa bana le mo ha ntwe ina ya u pila e tsena ke le ka nti re le tsponisa re le gahlagatswa ka tsitsana mo le mathapa a mang a tsromente me ha mo le ba le bedi di private security ka nti re le gatswa go da bona ke ba hore ka nti batho ba ho ntang ba ho nta ka khutso le o sina le tso le possibility that me ile a etala ona tswa lengwe mme me di ntotsu ofi ka po di plan ka ofela tele o di leta tsiwa ka tsa ru hontu we di leta tsa tsa phethala me selore re se bone se tsala ko re ka hona ka la masumo mararo ila re ha tsohle di thotsi di ntse tsore re ka nnete ke tsebedi ya ba hona di baka tse di ka bo undatres report te trestein ka bo thabong ka mane ya ba ho qalella hona le batho ba makulwana nyana a qalellang ba luta ka mono ba tshwere di tech shop empa he ba bontsha rona ile a putaka a itulaka ni ba ya mono ba kono re ba tshwere batho ba ba ba etsa mfurufuru o le ka nnete re batla hore re thule tse tsaba sa rona sa tsatsa hore re ka nnete ba khonno wa tle hore re tsikra bana le mfurufuru o mobe o le re ka nnete o tlile o lidela le go tshwara ngwa batho ba bangata ka to le re le ka nnete tshimi ya tipe ya itahala le hore re bona le batho ba le re ka nnete ba la hlela le kuma phela ba bona jo le ka nnete re le tsone sa tsisa ta re batla thule tsa tsaba sa rona saka kwa nko fisa ta ka uri ke ka nti le o tsara hanke hangu ho hantuwa impa o tsole jwa le mone se me ka di operation ta rona ya ba re tsmana le tsidi go tsi e a ke le puteng ka mane ka ka Raymond Mhlaba una le guest house ka mone che mo bonsa ilaya ka mone nya wa fitla ba fumana batho ba bangata ba ka ba nsimele ntsobe ka fela ba le mong ke sa se mbelo re ka nnete pa sa ka ntona ya rona tsuka burwa ni ha o tsile rona ile ka nnete ba ke ne lu ka e buru ba tle ba khono ba fitse ka kona ka bufunteng jole ka nnete mongwe ke sa se na ile ntate Linden a teng tuji o dili ke le re ke ntsantle o ile a tshwara ka nna tabo ine re ka nnete ka ka o na patile batho ba ne ona motho ba tsarele guest house nya e ka mono me ya tswaro ngana me metsile ma bana ya tsala mo kutinga dinyeo mo lo re ka mitila fumana e hore a tswe ka bibi e di ranta tse dikitikeli shumi tsela nyu ina ai ku tsitse morao e ka kutela mo kutinga dinyeo ka la ma fuma mara ra mtu mo go dinga nei na ke le mo yona ke nya jila jole he ntate u tswile ka bibi e ne di mtse ya di ranta tse le di kiti tse shumi 10,000 rand. Ha tsaka mono mwana eso ki fana ka dipalpal tsa rona e be re tsitse tswang re le tsone sa motho tinga mararo ana mo ile re ka nnete ho no tshile ho ho shwe ka le na shutdown re khono wa tle ya ho tswara batho ba 3,116 bo ba bona ngana mme ba fetang di kiti tse pedi ke batho ba e le gore ba tlhaa ka ntona ya rona Afrika Borwa mme ga ba na le ditokomane go gang tse bontshang gore ba ke ne kae kapo ba tlhaa le nang efeng jale ke batho ba 3,116 ba e le gore e le ratla ba tshwara ka nang ya rona Afrika Borwa nakong ena ya matsatsi ana mararo mo e le gore ka nnete e tle re itukisa mme le o bontsha setšhaba gore ka nnete re le sponsa ikemisetso se etsa le bona mme re sebetsa mmogo le mafapha a mangwe le gore a meha ona mme go taba tsena tsa immigration ga tswa mono yona taba eno ke ya ka mane ka botshabelo go na le nyewe e ileng e tsala ga ke di yaka ka le mosane sa 2023 mo ile re ntate sezile nyobisi o ile a sokahala mme re le tsponetsa re ditseditswe sepetlele hona ka monka bothabelo ka morago re abuti a tlise mono sepetlele ditlalo di re o ile a tliswa ke mosadi wa gae e leng ausi Hadima Tamando Monyobisi mme yena o fitlhile mono e le gore ka nnete gothe o fumane go tlhaba ka kua mme abuti ke titšhere kapo ene e le titšhere ya sekolo sa re fitlhile secondary sa ona ka monka bothabelo jale ka bomadimabe abuti o ile latlhelwa ke bophelo ba gae ka morago ka nnete a tlhaba ka kua jale he ngwana mme nyeo ya gae e ne e phethela bekeng ena re leng mo yona mme ha se ke fana ka yone ganyane mafokisi a rona ngwaneso ba ka ketelopele ya Captain Dada ba ile ba fitlha ba etle gore ba tshware banna ba babedi ba e le gore go thwe ke bona ba e le gore ba ne ba tlile go bue le bona kapa go ba nne le mmori le bona go tle ba kgone gore ba fenyithe ntate Sezile Nyobisi ka morago gore ka nnete a fumana a tlhabue jale ka nnete ke bona ba pele ba o tshwara e leng bosimosi Daniel Ncele le moeketsi Innocent Manko mme bobodi bona ba ile ba kala ba kore ba ile ba tshwara fetola pele ka morago gore diphuputso di thakgolwe go tlhoka leng ga abuti mme ka morago go tshwara ga bona o ile a tshwara sware sa yena abuti e leng Abdul Rahman Kamando ena dilong tse masome a mararo a motse metlhano mme o tshwara gona ka mona ka bokomteng ka morago gore ka nneteng sedi le montshe gantle jale motho o mongwe e le gore ka nnete re ile ka tlhaga sokola gore tle re mothole ke yena mosadi wa gae e le gore ka nnete ka morago gore gobane le ketalo eo yaba o tshola tlhakomorong o a baleya mme ga o tse le rona o ile a tswa le ka letlhakogo le feng empa dipuputso tsa rona le mafokis a rona ka nnete ba ile ba tlha ba sebetsa ngwana mme mme ba mo lata kapo ka morago ba mo fumane ka mane ka provinceng ya Gauteng mme a dula go thwe ke estate e majabajaba tena gona ka mono ka Gauteng a dula le boyfriend ya gae jone ile ra ba fitlhela ngwana mme ba mothola gona mono estateng eno mme a sa bile a setotse le dikoloi le dinthonyana tse ngata tse e le gore re tlhile re mo tlhwaile ka tsona re ka nna yaba ke ena jale o ile a tshwara mme ba le bane jalo ba bararo ba bona go kenyeletsa le mme ba ile ba fumana go tlhola tšhankaneng maphelo a bona botlhe ka fela ba le jalo ba le bararo mme o ne e leng e leng sware sa abuti Sezile Nyobisi e leng ngwana wa bo mosadi wa gae yena o ile a fua go tlhola tšhankaneng dilemo tse masome a mabedi pele ka nnete ke phitlhelo e kgolo mme le magistrata e le gore ka nnete ke enana sile abuti gonyeo ena o ile a tlha bua gore man dinyeo tsa mofuta o tsena ga di biditse di le ngata mme ga golo go sheba botho ba bontate le bone ba e le gore ka nnete ba tlhokofatsa bomme empa ka ena dintho di fetoile motho e le gore ke ena motlhokofatsi ke motho wa mme mme ke o batlile gore a tla romele molaetsa le o bona ba e le gore ka nnete santse ba tlile ba batla go tsa mmemori gore bate se batlang se tshwana le sona sena se a se le masetsa ga ke riaka ke tsona tse e le gore ka nnete lebisedi ditlhopisitse bekeng ena mme re lebela monyetla ona re le sepodisi sa Free State
0: Sajene ke leboile gagolo ka nnete ka dintlha tse o re fileng tsona ebile re rata le o leboga ka nnete mosebetsi o motle o le o etsang go netefatsa gore le tshwara batho bana ba tlolang molao diprofenseng tsa gona o fapana kwa nonageng ena
1: ka nnete ngwana mme re leboa gagolo mme o batla go tshwarere ka nnete ka dula jeka kile ke bua ka metlha dikato tse ntse re di fumana ga re di fumane e le rona fela ke ka lesedi le leo re di fumana go tswa setšhabeng sa rona kele batla gore re lebise tlotla le matanke a magolo go setšhaba sa rona gore e be ka nnete a ntho di etsagala ba e bangke mogala mme ba re founele re le seponisa ba re tsebise gore na go etsala eng go kae ke go kgone gore potla ke re tshware batho bane jele ga leboa ka nnete go tšhaba se se sa Free State matanke ke ano go le seponisa sa Free State
0: ke leboile gagolo sa jene tlhetsatsi le monate Ke le buile. Mamedi hle ke Sergeant Peter Karedi, ke spokesperson sa South African Police Service. Ona re fa ona ke diketse halo difetsetsa hetseng hle re shebile dinthotsetsa la nkwano Africa Borwa na henya rona di province ka ofapana. Ibile re ntse re leboa ka nete ka mosebetsi o motle.

0: Mamedi meso so ke mashoma mabedi le metso e mehlano ka morao hora ena ya bone ha batsuwe batho ko seng ke la bohlano bekeng re mafelong ana beke hle ha re utlwa ona ke manyo motso sang ka jeno a tsabeletsong ena ya le City FM re utlwa rena ebe wena o motso sarang
1: o rata ho etsa mang le tsa tsika jeno le tsa le City FM le nana ngwe dikalaneng o tlo o ruwetse bo.
2: Hey, ke ne le kae re teng ngwaneso o bua le skemekeme ntatwana le lengjanyana ka mafatlhaneng tueleng ke kopa o tsosa lefatlha la ka ntate bishop ka mole ka malesosolo lefatlhafatlha tsoa lefatlha la mafatlhaneng ntate bishop ke re letshela matebeleng mo tsolangatsoa ngwaneso ke lesandawana le legolo ke re baai botlhe ba mafatlhaneng tueleng ba tsoe ba phatsime um ke qetelele ka o tsosa ntate madota ka mane ka madikgetla le James Mokwena ba mbitsa mafela ka mafatlhaneng tueleng bana botlhe ba tsoswa ke

0: Ho ananela boinehelo ba ntate Nelson Rolihlahla Mandela. Kgoeletso ke hore re kgeme le lesedi FM. O thusa ba imetsweng ke mathata a bophelo. Ke molelo.
1: A ke nnete mamedi le Sedi FM ke molelo ha re kgweding yona ena ya ntate Nelson Rolihlahla Mandela e le shemele metso e tsheletse metsotso pele re fitla goreng ya bohlano ke itse ke tlo buisana jwalo le ntate Phiello Lesesa mme yena hle re buisana le yena jwalo ke wa ganya herbal remedy re ke re tlo utlwa rena ebe ke difetsa re tshwaretseng tsona seng hona mamedi hle bakeng sa go lwena o bone gore na o iphumanela tsona jwang fela he re metsotso ha ile mona e ngisa hantle mane o hele shomela metso mehlano ke se ka senyana go ke nipe gela ke buisana jwalo le ntatele sesa ntatele sesa ke a mohela sebeletsenya le sedi dumel
2: ba me di ke a dumedi sa hohle hohle mo o le mfana teng le wena mme ke ya amuela ka nipe ke a dumedi sa ke pielo le sesa ka le bitso ke tswa ka di hlaisentse matla go le hlaisa tsa ganya hebal re me di hlaisa te pekola mafu ke sa a kokobetse khanya he balwe meri ke miriana e ntseng ka ditlama tlama di le jwalo di piu ha di na di kamara ha di ba di ho ha no sretu ya tsona o mohoro ha ho le bophelo mba ha o ka dinwa o kula o ka dinwa o sa kudi bo e mba ile go ka nete o ntse o iphilete hantle di ka o thusa ha ha se sala sa ha sa mmile sebe mata se tibele mafu ya tsike ya kena mmile ngwa ha ho la le mafu ha go tsi ya ho la no motho ha phekulei go la ba ha khanya he balwe meri ke tsana go a thibela ka mo fiana na o bitang khanya he ba remedy tsikalo go a phekola le futhi lena le bitang cancer e tsama ya le sharari pa bona go ka o phekola mafu a no mamedi ya ga te ha go bonne mane ga tlokometse gore cancer e batla e le kotsi ya holo e a tinge e hle e teng wena motho wa mme ha ka fumela fela go so ya dina go o sa kete na go ya ke le go feta ya pili ye o itsibang taba yeno ha ke yo tshuse yeno o tsile gore cancer e qadile jwalo e kala jwalo go batho ba bangata o go fumela gore ka nako e nngwe motho yo mongwe a ntse a ya dinakong jwalo o ya ka masole a tshabeyang ka botlhoko bo tshabeyang bo potapota le letheka la gae bo tsamayang tlasa mogubumane batho ba bangata gagolo mme tlhokomela taba yeno e se e le kotsi gagolo ga e se e le jwalo ke matshwao a cancer ke matshwao a sala ka ba tlhotse o ntse o keyakeya ikelenga ke manokile o tlhatlhobe ke rata gago le batho ba yang moriana no bitsang ganya he balremedi ba se ba tlhatlhobile ba tlhokometse go bana le cancer kapo bana le sala ba tsebe o bona matla a moriana ona o bitsang ganya he balremedi go bontate mane go fumela gore ntate bontate ba etetswe ke lefulang le bitswang prostate cancer e hlele yona e teng e ngata gagolo bontate ba se ba kentswe mathompo ba se ba fetsa ka mathompo taba e ne e se e le kotsi yagolo eno wena motho wa ntate e ka ba o se o le jalo e ka ba o batla go thibela taba ya mofuta o inelele moriana ono bitswang ganya he ba remedy e ka o thusa gagolo tsekere le high blood ke bosesanyane bo o tshabeyang o moriana ono bitswang ganya he ba remedy re phekola arthritis alpha asthma lefu ya pelo re phekola dipulse ka ganya he ba remedy le banta ke bo sefanya le bo tsapea mo phekola di pivot pain mo bomme mal le ba u si di pio le senya fana se se taula ke phekola drop le mathupa ka se so ka ka ganya he ba re me di tlhoka se so le nyoko mo ke yana na u laula HIV u ba no tota phamisa se so le tselo tsa tsa mme le se ne se tibele se le mata se tibele la mafla tsi ka ke na mme le ngwa ha ha go bebe fela ke na le mo ke yana o bitswa men power mogiana o bitsa men power le dipa o le o tsa dipa tse ntiti go bontate le bo mme bontate ba ne be leng go ka nnete ba se bang ka metso se mme di tsela ka ge go lebala o ba thusa ha o le mogiana o jwalo ha ina di tlamorao e tlo tla etsa mosebetsi ya yona tsela mme le ngwa hao kana le mogiana wa bana khanya special baby ona o ntsha le leta tsilana manyua dikaperi o ntse le bese ngwane mmono bolae go pola le kgathatsang bana o tlatswa pere ngwana a thabela dijo jalo o fitlha bolaya lebadilang le kgathatsang bana kebeetse ateate re thibela ngwana a seke a tlola ka mogianano o bitsang kganya re phekola letsejane ke na le kompo ya dilaki ya masalolo kompo e bitsang nthabele ke nthabeleng ya sewaso ke nthabeleng ya sesepa ke nthabeleng ya ole di tswana ka masalolo di thusa senyama ke mogiana wa tšhelete ke mogiana wa lerato ke mogiana wa kgwebo ita o kisa ho lo go ntsha ho di tsamae hantle ona mme di ya ga te hang ke bona le kompo ya meliko ke kompo di tsama buse tsa ile ka meliko e go tsetsa go bion ba yona ha o tsapa ka tsona ha o di sebedisa o tsala ka le ha o phatse ke le makala meliko di pele tsa di jalo ke la ka meliko di go tsetsa go bion ba yona ya futa ya tsapa ya foka ja ke tinya ha mo lo ba lo ya ke ba pa pa pa pa la mo lo tshapisa bana ba hao ka kompene di tswang ma buisetsa ba ba se ke ba ba palla ho bona ke ba ba fitisa sekolo man ka itse tsena dia fumane di nomoro ntra pe la tela 0735 385 385 o tla tsimola thanda abantu sprint ke ho pisa family pharmacy mole ba ga mole black chain mall mole pe pela box amo di chain chinese herbal shop a tsinya le ka mane ka Bloemfontein ba tlo ba tsomo le di interview teng a tsinya le ka mole ka botshabelo motheo pharmacy ka mo di interview teng taba ntshomo no ba hlaba ni pharmacy di teng welcome greatness le containing ye tseo le go bedi kwa mo ka menis Goldstart African Herbal Medicine Sasselberg African Herbal Medicine a ta ta ri di tem Bethlehem Bucks Cosmetics a tsena le ka kwa kwa ri tsile ri tsile di teng ri mo ro dedication care Peter Maritzburg Manchester mo ro Makotis Nutri Shop mo ndi ntse ri teng Hillborn All Nation containing ye tsa mo ndi mareng keng a tsena ka ferion geng ka mo taxi ke fa ma di o tla di fumana ke tsenya mo ka tsa go la ke 0735 385 385 0735 385 385 inye le khanya he ba remedy o thibele cancer le ho iphekola
1: e ya ntla
2: me e seng go
1: thank you ntate le sasakela go ila go loke thabetse u buisana le wena
2: Nwa.
1: Thank you ntate. Mamedihle ke ntate le sesa ganya herbal remedy. Mesotso ke shebile ke robong apela ke fitla horeng ya bohlano hle le nna ke sentse ke fitle kwa no phele senya lona no lena la ditheo ha dikalaneng. Nna lona ga tla kopana hape kana ko etlang etsa bonete ba hore o natefela ke manano o hlatlalatela tshebelesong ena ya lesedi. O seke wa lebala hle mesotsong ena e mehlano pele ke fitla horeng ya bohlano ke tlo ufa mafube moruti la kaje ke na tlo ufa mafube. Fela ha ke shebile hantle mona ere ko fa se khomotso a re lala go nna ka morao ho mo ke mafube.

kgotso mo mamedi ya reng kgotso wena o seng ona tswa hao wa ka mehla matebesi wa halakaje a re bone palo ya lentswe buka ke apele ya Samuel kgaolo ke masome a mabedi a re bale temaneng ya lesome le metso e robedi Jonathane a re ho yena o sasane kgwedi tla thwasa o tla batlwa ha o bona setulo sa gago se le fela ga go le jalo o lebelela boraro o theohe ka pele o tle mo o kileng wa ipata mohlataba ya pele mme o eme pela lefika la esel momamedi wa le

0: ke lebuile haholo mofumatsana kini the girl mamedi ntle le ho senyana ko ere re le kole hore re tswa ka difeng makumane o sengona e bile re phethela beke
1: ha mo ksa mathanteng se ke tswa le dofising tsa maponisa ka toropong ka ke se ka itshuri manga ho police station
0: se suti haufile selmo ya saha o tlo utlwa selo se feletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso e o moifo o mo fumanetseng yona a thotse ding maobane ho ne o tshwa dilemo tse pedi tsa o thaba ha mmuso wa kopanelo GNU Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matjhaba dumelang le belephile nna le bitso la ka ke Mantsiwa Mofokeng ha re tiane ka morari taba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke diengwane moeti.

0: Ditebe tsena tsa hora ya bohlano re dipetela ka o lekola bulepe re qala ka Gauteng le hodimo le tla hlaka o pholo o fihlella ho bata Mpumalanga le tla hlaka o pholo o fihlella ho bata Province ya Northwest ho tla lala phoka o seng hona ntle le mo le tla hlaka ho bate Free State o tla lala phoka o seng hona ntle le mo le hodimo le tla kwela ka o kgetha dibaka me ho bate haholo Northern Cape o tla lala phoka o seng hona ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho bate empa ho tla bata haholo ka borwa Western Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka o phole ka mafafatsane a pula ka borwa bophirima ntle le mo le tla hlaka ho pholo o fihlella ho bata ka borwa Karolo ka shebele Eastern Cape o tla lala phoka o seng hona dikarolong tse bohareng ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho bate ho fihlella ho phola athe province ya KwaZulu-Natal le tla hlaka o pholo empa ho bate ka borwa bophirima Ditebe tsena tsa hora ya bohlano ebile e le tsona tse thakgolang letsatsi di felela mo natse latelang tsena ke tsa hora ya botshelela ke kgutlela ho mantshe wa Mofokeng le Moifo wa Makumane a mona le mane.
1: Makumane, ka mantshe wa Mofokeng. Harabeke ka hora ya bohlano ho fihla ka hora ya botshelela hoseng. Ho Lesedi FM feela.
2: Hare le bohe diengwane moeti ka hore balla ditabatse tsa hora ya bohlano jolo ka boletse o tla khutla ka tsa hora e latelang ya botshelelane te fatsa hore ha di ufeti mohlophisi wa makumane ke mokete munyobo mohlaisi wa lona ke ntsane randwa stanley sustain motsa thebe ke ena ya re laulelang kha so ho nete fatsa hore makumane a fitla wena ntle le tshitiso ya letho mantsheua ke lebitso la ka hopola hore lena la makumane o le tlisetswa ke sabc news re ikemetse har kgeting kukapere me di tlokomela hore ho tsemelo mongwe batho ho marandranga dipuisano tsa setsha ba social media tsa o ketlonka maikutlo ho ka tsana ka jeno mongodi wa mehleng wa ANC KwaZulu-Natal Bekim Tolo o ipileditse ho ma Afrika Borwa le parliamente ho bantsweleng hore melemo o efuang mo president wa mehleng Jacob Zuma ke muso ai amuwe kapa a se hlolea ifua sena ke ka mara hore Zuma a bonwe a ena le morao wa Gupta Ajay Gupta kerekeng ya Hindu India morongena Ajay Gupta o amahangwa le di koso tsa bobodu tsa ho ba le seabo se seholo tshusumetsong e bolotsana diqetong tsa mmuso state capture naeng ya Afrika Borwa e sale a balehela Dubai le baholwane ba hae ka mora ho batlwa ke sepolesa mme mehato ya ho busetswa mona naeng ya Afrika Borwa hore a tloemela diqoso kgahlanong le ena ha e so behe ditholwana a thutse ding le khotla le phaming la dinyabo Eastern Cape le fumane hore University of Fort Hare ha ya ikamahanya le molao ha ene e hlakola boingodiso ba tona kgolo ya Eastern Cape Oscar Mabuyane ba huetsa lengolo la master's degree la thupello tsa tsamaiso ya mmuso sena se bolela hore Mabuyane o na le ditshwanelo tse hlokehang tse modumellang ho ithutela lengolo leo Mabuyane o re o ananetse qeto ena ya lekgotla mme o dumela hore kgaolo ena e tla ke e kwalwe taba ena ile ba ka dipori hana ofela hona le menyenyetsi ya hore hana ditshwanelo tsa ho ithutela lengolo leo Phatlalatso ya mo president Cyril Ramaphosa ya ho kgetha letona la mehleng la lefapha la dikgokahanyo dinapule ho ba letona la lefapha la naha la ntshetso pele ya setšhaba e bakile dipodi hana ofela pule o ile a lelekwa a lelekelwa boitshwaro bo bobe le tshebediso e mpe ya matlole nakong e fetileng o sa tswa kgethwa ho kena dieteng tsa CCC Tolashe ya lelekueng moraong tjena mamedi sesuthi haufi le sealemoya sa hao o tlo utlwa sello sa mo mamedi wa makumane ka jeno le thuso e moifo o mo fumanetseng yona ntle le moo ha lena ne o lena la makumane le ntse le hatela pele taba eo re tla e lekola ka botibo ke diphetho tseo moporesidente Cyril Ramaphosa a di entseng kabineteng ya hae moporesidente haratseding o tlositse John Steenhuisen wa DA setulong sa letona la tsa temo mme dieteng tsa hae ha kena wile o kempo wa DA Steenhuisen e se le motlatsi wa letona la lefapha la dikgwebo indasteri le diphehisano re tla buisana le setsibi sa dipolotiki ka taba ena ke hamoraonyana ha nana la makumane le ntse le hatela pele re ke fetise mabenkele ke tsebe ho kena ho tsela le tseding hobane dingata tsa bohlokwa tseo moifo o di hlophisitseng ho sengwena

0: ke eletsa ho qetela di le ka yona. So ke ile ka zama ho founela the IO, bona se na dintlha tse feletseng for nna for today. So hosane o tla mpha date ya hore na the exact date eo ke efeng, ba tsebe ho tracer kwanana ka the exact date eo dintho tseo di le bakuweng ka yona. So ke tlamehile ke phushe lelo mme wa ka, mara at least ke na le tshepo ya hobane ke na le motho a kgonneng hore a ka tobetsa dibathini tse itseng.
1: Matsatsi a mmalwa ka morao ho moo, Moifo o fumana ditaba tse monate ho tswa ho Kennel Moeketsi. O sitwa le ho pata thabo ya hae, sephetho sa DNA se tswile.
2: Yo, utlwa ke thabile ka re, hai, ha ke kgone le ho itshwara. Ke re ke o jwetse fela hore hey, nka re taba tsa bona di a kganya. Mare he, re ke followe di-protocols tse right he. Mare he, tseba fela hore taba tsa bona di a kganya, wena ngwane e sohle. Ke thabile hle.
1: Molaetsa ona o setse morao ke wa momamedi wa rona, mme wa Mofu. O sa tswa tsebiswa ka sephetho sa DNA. Lentswe le phefa le tla o pakela hore o amohetse ditaba tse kgotsofatsang.
3: So Osman Seua, ke thabile manga o e founile. Di-results di gotile ngwana kwa rona. Ke re se ka nka nako ko jwetse gona jwale ngwaneso, ke thabile. Re tla utlwa osane re fitlha ro e tsala eng, ba itse re tla osane. So
1: o fumane netefaletso letsatsi le tlhatlhamang gore ka mora dikgwedi tse ka bang lesome kaofela o tla kgona go lokolelwa setopo sa mora wa hae a ile o se boloka. Momamedi ena wa rona o ntse a bega Moifo leseding ka tsa moraorao.
3: Taba rona e jalo, re tswa teng fandaga. So thuse re emetse fela gore re pate jale. Yona e jalo, ba re mfumana mofu wa rona.
1: Ke enwa Kennel Mameki Moeketsi o kgotsofetse ka mora tsena tsohle.
4: Re le ba seponisa mona Freistata, re lebohela tshebedisano mmoho eo lelapa le ileng ya ba le yona ho rona, mme re lebohela ha e le go qetellong nyewe ya bona ile ya rarollwa, mme ba kgona ho pata mora wa bona. Re leboha le mamello eo ba bileng le yona ho rona, ka ha nyewe tse tshwanang le tsenana re na le mafapha a mangata a fapane re sebetsana le ona, mme qetellong re ile ra fumana sephetho se e le gore lelapa le ile la kgotsofala ke sona. Mme re le South African Police Service in the Free State, re lebohela tshebedisano mmoho eo e re bileng le yona le bona.
1: Mofu o sa phomoditswe borokong ba hae ba o qetela, e se ka moya wa hae o ka phomola ka kgotso. Lena ke le leng la maeto a sa kang a ba bobebe ho Moifo, sepolesa le ba lelapa la Mofu. Fela qetellong re e hlotse ntwa ena. Kennel Moeketsi, mesebetsi ya hao re a e bona, e sebe ho momamedi ena wa rona fela o thusa le ba bang. Ngwana ya Salleng o shola tharing, le wena re a tla ngongorehong ya hao, re di lata ka bonngwe ka bonngwe. Mantsheua ke lebitso la ka. Yo, mamedi, ho lo se bobebe. Hone ho se bobebe. Hona le moo ke ileng ka bua le mmuele wa sepolesa sa Free State, Kennel Moeketsi, ka re mme boemong bona ha re behelle boponisa ka thoko, ha re behelle bobuhudi ka thoko, ha re kene dieteng tsa menwa a sa kgoneng ho boloka ngwana hae dikgwedi tse leshome kaofela, ha re lwane setopo sa ngwana se lokollwe, motswadi a boloke ngwana hae a kgone ho tela. Ha wa ba bobebe fela re hlotse qetellong. Re re nke maikutlo a gago ho tsemelong ya batho ba marandrang a dipuisano tsa setjhaba ntetsetsa ho 086 000 3084. Re ke tse tlhokomediso ke ena pele keng ka maikutlo a hao.
5: Maikutlo a latelang ke a ba mamedi Milisedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
1: Re potlakele versus Brown ho ntate sabata thedisi kgotsa ntate.
6: O shumatsiwa ntate. Ke pitse.
1: Ka mahau ntate.
6: Ke yo ya ntate zumele, ke zumele ka fetwa ngwana, ho nelo ga gole le fetwa ngwana. Ke ka mehlona ke ke mata di tlo ona ka bena empa he. Ke ka ma bona ngate ga o ka tshitwa go go ke wa kula ga spiti fela ke a lemo.
1: A re le bo he re furalle versus Brown re le be blue ka mbushi kwa kwa ho ntate tsholo kgotsa ntate.
7: Ausman tshe le mo fodimela mme.
1: Ntate.
7: Ke Ausman tshe wa tswa le nna ja dinela ka nnete. Ntate dzime ka ga tankela so se se ba mmuso ntse mo thusa. Ntate dzime wa bona la ha ba di tsana nga le mmuso na ya ntse ya sala ho hlo ya na kona na tshe wa spilo a tsha di ntlelo nne. Ntate dzime a fana mabaka ga ka nna a fuwa di thuso ke mmuso na. Wa o nyatsa ona ke go ntsho ha mponke a di ntlelo tangi.
1: A re le bo he re le be Stelfontein ho ntate pitso. Khotsa ntate.
8: Ausman tshe wa le mo fo khotsa le ka.
1: A gatela ka ntate.
8: A mona Osman tsho wa se soto se re ha ke di tloelle di hole mo re tla di bona ka morako dulo.
1: Ho jalo.
8: Mantswana ke a libisa ka ra ntho tse tsalang ka ra South Africa. Ntate mo president wa rona o nka mme o mme ka ro cabinet ya ya ne lo re o na hlaela ka ha ro manyo ponyo ba ile ngore o ile a tsapa ka ra parliament. Mo ba tsha ba rona ba

0: honore isikhoza awubana nyekeleni ngihambe ngiyekhaya ezulwini mathimalo di cheese busy di TPLR li DJ Zaka labuhlanu aye ye labuhlanu mamela tsebele tsela tsela FM tumela Sense kwa mola jolo kadi atlatse mo futu ta kwa breakfast show mo tsungena le shimela metsi mina kamera ra ya botselela wa di ka bo super July 2026 e fala matsatsi a mararo re hantle mpeng tsa selemo bana ba dutsela peng mmameri ho bata nnete ena ka ntle ka mona le ka jeno ke sense ke tsho ke ra re wotle ntwana re lo ebe hantle re nya borobo mo ifoma kumana a tshire a le bo bana beso ka nnete le re thusitse la re fa ditaba o tla re nya na bohlano la di bea kwa no reng ena ya botselela a mmameri ba santsane ba lo phumola bana bana beso ka mora mosebetsi o kgabano ba o yentseng ba tla khutla hape ka manta fela o tsebe hore la ile hore la ditaba le tla kena o sane ha se makumane empa ditaba tsona di teng ena no la ditaba le tla nne le be teng ka moqebelo le ka sonta ha fela mo ifona o tla khutla ka manta ba mme tsebele tswa se le FM mo ifo feletse o tla kwa breakfast show 87.7 so 106.6 megahertz ka kwa no ru futumatse ro be hantle re nya borobong la ka le bitswa ke monono ke o sola khazanki ho a madume hallo
1: Africa bro so tsone fela sholo le shoma le ba se bahlalo fela betsotso a re fela tso ra ga botselela the biggest of the drive ke tla kwa breakfast show ho le seri ya fama kana ba hlano ke farase ba e bitsa jalo ba bangata ba re ke farase la ba hlano la pele la kgwedi ena ya busupa ya selemo selemo ke sona sa 2026 a o podile ka ntle wa bata ka nnete a wa bata ka ntle ka mona o batla o itlokomela o hlo wa paro futhumale ho be monate ka nnete a o le hlono lo ke bona bana ba e dikolong ba tla hle ba paqame segameng sena rona re be mo fetelo re gane ya botselela dingata ya borobonga dinga tsetsa go tshwara tsetsona ke a tsepa lona dubela hle le wena dintholi tsa mahantle le qale hantle le tsatsile ha o le qale ka mafolofolo tswa ba re foka ke ona na kwa go dira mogotsi wa ka o lo le ka ho etsa ena e re ka mbogotho e re ka mpapa ke nako ya hore re mesebetsing ke nako hore lo kwala mabaka Afrika borwa dinga tsetsa go tshwara tsetsona ka tlatla go tlo utlo hore tsena tsa fashion di me jong jalo ka la botlano di papa di tenka chepat ruto re bolipi bo me jong are effect zinia ihlile la hlahlalo sa re ho tla bata bekeng ena ho hlile ho jwalo dibakeng tse ngata tse fapaneng sepedipete le sona stenge jwalo ka la bohlano re utlwa di tsama jwang tsena tsa sepedipete nna la ka le bitswa ke mkaka ke cara boy le chepat sa ntsa le teng re tlo utlwa di eme jwang ka jeno chepat tlo go dubedisa boso wa ka le kae
2: moro ka mo chairman moro ka mo DJ le wena comrade Jonito ka mo haule kae ka je
0: ha monate chepat mo ya ona wa tlatsebetse
1: ha wa bata
2: hey se a nyuma nyuma
1: ai man se a nyuma nyuma chepat ka ni
0: ja
2: no no ai se a nyuma nyuma ka
1: ke la ka utlo o tshoma o ba ni hlile hore wa bata center city mo no wa bata free starter hlile uno sa bata ya kalo maobane ka rona ka bona ai ka jeno a re tswa tsena chepat ya ikona nthwana no buka ka yona ke a utlwa wa
2: hal chemeno go na o tloa maobane ngwanisha
1: ei
2: a nne to tloa maobane le ka jontjena ai ha o be ile kolo e ka ntlotla o tlapakelwa ke sona first re mona ga seletse
1: a o be wana chepati tse ke shebile papali ya Portugal le Croatia chepati hey VAR wa tsiba mo ba batho ba ba mo ba hlokanya sebetsa wa tsiba Croatia e koriletse tharo tse hutsweng ke VAR wena chepati bo Ronaldo ba batle ba bona mohlo
2: e batle ba e ba mathata ke ntse ke bona bona di hlom mo na ntse ke sheba
1: hey
2: ba nna a ka engwe ne tse ke sa e bona hantle
1: eh
2: ke ne ntse ba pala ya
1: Algeria
2: a ya Algeria
1: eh
2: Algeria e no khutla
1: ke qetetse le le ke sa ile nngwe
2: a dipedi bona jwa
1: ye le o tla ba jwa mba ne ba na Afrika ba ne ho thatanyana
2: tshepa eh ubima
1: ai ubima tshepa tu ubima ka nnete Morocco ke yona hlileng e bontsha hore hlile ina le nthweno fela o tla hopola Morocco e lang ka mohopo wa lefatshe wa under 20 wena tshepa mme ke hlokometse gore dibapadi tse ngata tseneng di le mohopeng wa lefatshe tsa under 20 ena e bo mo bana ba Morocco e leng bo mampudi ke bona ba shebane ba mathansi hlopeng sena na se ba pala mohopeng wa lefatshe o tsena tsegolo
2: o bona dina tse di ntla hlolwa ka ena nthweno bane fatshe mane go hona metlim ba tsepa mistse maikutlo ha go
1: Eh
0: nna mala motho ntshagale
2: tshepa
0: o santsana o bua ka fatshe pele o kenya ntla ya bobedi gona le motho ala bua ka taba ya moralo le matsete ya ditshelete gona mona nthonyena o qetang bua bona ke sa batlo e fetole pele ba hlile ba tshela tshelete metsumo
2: ke yona ntho e hlokala nyoga maya ntse e hola ya o di a ba babe
1: Ya no a ke makale wena chepata ba etsa tjena o bane se hlopa ka pana ha we bona ho ya ka ntsetsopile ya bona bane ba fatsi bane hore ba tlang ba hola hore ba bapala jwang jwa le khona ho nka mohope wa lefatsi ka under 20 e ya bontsha hore hlile
0: le ka onka le ka baba
2: ho hantle ga tsela ka le ka onka le ka baba holo
0: hey
2: impa he bona le setsa etseng ka ne tibile ke a bo sosela ke bua ka sona
1: hey
2: ke a bo sosela
0: e ga go tla ntsha
1: e tsho tsho pa ke ba ke fita ba
2: a ke la ka ke thabetse se bueng ke le tona la dipapa di moba
0: e ke ha reng
2: mong ha di gate in McKinsey
0: ha reng
1: ha re yena a hiramba kotlisa
2: a ha hiramba kotlisa o re ma Afrika borwa a tloele o etsa dintho tse thata a tloele o iphapanya a shebe ka mona shebe ka mo ba ntse ba bona gore nthena e topaletse
1: a bua ka Dr. Ma
2: o la bua straight gore ha o ntse o thoba ba shortlista ba batla mokotlisi mokotlisi wa bafana bafana ke Pitso Mosimane
1: o bona Pitso Mosimane a ka sebetsa nna ntho ke rapelang fela ka ra ka fumana tshietso mongadi go brosala e fumana
2: thank you mwana ke yona ntho ke lang ka yona ga ba ka ba motshietsa re tla bona mihlolo
3: How could one alima tata bopilo? How so kills a zilili? Otwanezo pet has a zelt of lilies as in lagajin. Mona cash converters, same day loan near runner, a wooden a teletegal is a home. Nicella Hulida, Isim Husani, Isim the Horns at 24, Impakajin. Mehau is a copy of same day loan horna jolly. We pay how we can when you have a carrier 50,000 cash. Yell Binkele how fill away nagajin. Cash converters, riareka, riarekisa, rikadi manaka chelete. Hona le dipehelo.
4: Na kontsa tahlelwa bophelong. Mohau, e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata a dichelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe. Ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
5: How? Na ke Samsung A06 entsha eo?
6: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
5: Ha, a hle bra waka, ke phone yam.
6: Hey.
7: Ha hona taba re o ibitsa jwang?

0: boetse bonnetwe tsa
1: reka
0: braya gaitsedi ya ka ha o sa shebe hantle
1: e mong o na braya ile ka mara ka mogao ka mona
0: le tla o braya gaitsedi
1: o qeteletsa e be ile ka mokokotlo ka nthi ya bule
0: ya ya ya ya
1: gaitsedi ya ka ya motshela o tloa theke mona ho ya kwana
0: ya ya ya ya ya
1: ha go ya ntwaneng o se a ntate diphatlo tsa tloa le
0: ya ya ya yona e kotse fela ke tlokometse tse ba di rekisang morao tsena e hlile ya ke bona hona lengwe mme wa ka e sebedisang bakeng sa lengwele tsene a hlile di tsamaya le dinako e tlile kwale ya ka tsela o bonang gore
1: o
0: tsela e kwaleyang ka yona o ka sebe bonolo gore e ka a ke re jwale nenneng ga re di reke re sebedisa tsona tsena sekupu sa gale sonong tsona le sona ka tlong thatho a sa di na le mathata ba tseba le teng batho ba sebedisang tsa drinki
1: tsa drinki o tla bona motlhoo ntho ba ya etsetswa metsi ya belang ka lebe motho o tshela le metsi ya belang hitara ke bone hitara tsa moraong tsena tsa gase tsenana wa bona tse gantshang diba tse thapo ke hlokometse hore ha o ka wa e gantsa ya utlwa e se sa fumane moya yona ya itimo
0: ai ba se ba le bohlale mosi
1: ke ga e ba elwane
0: ya se ba le bohlale
1: mohlomong mamedi la o reka o ka botsa hore na ina le bokgoni bo jwalo nna ke di bona ka theko di a tshwana empa ke hlokometse hore la ha o ka e wa e kwalla ka ga phapusi mohlomong wa e sia ile nngwe ha o gotla itimo
0: ya no nna ke a rata ha o tso hlaya dintshetso pele tse tjena mohlomong ba tla ka mahlale ba tla ka eng batho ba lemala gaitsedi ya ka holo ka maria tje batho ba lemala o tlo utlwa dipalopalo tsa batho ba tjheleng batho ba ya ka dintho tse ileng gore ne nka nna ra dikoba ha ne re na le tsebo ke mashoma mabedi a botsero bo metsotso fa le tsora ya botshelela sa fashion ke la bohlala fashion
2: halala bona ha batho ba sasanka ba apere di-fashion ka mefuta go thagoa ya lesedi FM re bontshana ntlha ena ka go buisana le ditsebi tsa
3: fashionoa
2: e rata ko mamele lesedi FM ke molelo
1: mamela tshebeletso ya lesedi metsotso e ituletse gantle o ye 20 a na metserobong gantlentle gabile o dula o ye 30 ka morago re a botshelela mamedi re bua ka dieta mona tse reng hangata ha o di goetse banana ona le plus batho ba bangata
0: ba goetse
1: banana ona le plus ke na le mebala e mmedi ya tsona ke di rata ona le mohlane re le ka mane ka mahobo re tetse bishop David Ramela haitse dia ka pula ene na mohlango diretse tsene dileteng a ke ha ke hula hona ntate ba re ke tshuka bu
0: e siretse setsa wa si
1: a ntate ao si mora fela siretse metsi
0: yeah
1: a di mora fela haitse
0: ga re tsa boga plus fela motho a tsiba ditaba tsena a ke puleng thabeng yana o tswa jolo dipula we puleng tlo go re se haitse le ka ka la bohlano tsena ho jwang
4: ke position bana ba selona
0: a monate ba
1: tsa puleng
0: o tsaba se ga me wa ya studio ka jene
4: ha ke studio
0: ba
4: ke ke ha o yo ba tikas
0: ya no ke rata e bua ko wena o bane ke rata e bua ke ya e tsho puleng o bane mo sa ya studio e tsho ga itse le
1: o tla di aga ba chepa tuye
0: ya no a senna ntsa bua taba tse o reng gaitsedi ya ka wa ya o bane
4: ne ke re a le kgwale le holo ha le yo a kere
0: ke ka re ba le nna he ha o e qetile gaitsedi ya ka he ntse re bua ka dieta tsena wena pule wena o ka di hlalosa o re keng thwa sauntsa re ba kana hana ona le plus ibile o di goetse
4: o bua nnete re ke dumedisa mamamedi pele bana beso ke sepa gore lena le phetse hantle thata o bua nnete ha ba batho ba shebile ba ka nagana gona le plus mofuta ona wa seta ke mofuta o ikgethileng ka tsela e makatsang ke butse naga e leng gore e dula mona ga e tshwane le seta gantle se tlwaeleileng le ke se ka hodimonyana ka morago ka mone ganyenyana mara a se tshwane le ankle boots gape kele se magareng a ankle boots se magareng a seka se tlwaeleileng
1: se gama le kakailana gana mona mo lekalang
4: mo lekalang monana tswale mofuta ona wa seta gangata o tlo o fumana ka sweitse kapa ka leather mara leather teng e batla e le bonolo gagolo and-e mona mo se rukueng teng moroko wa teng wa bonagala moroko wa teng wa bonagala and then marapo a teng o tlo fumana a batla le sepharanyana mara masoba a teng a mabedi kapa marago ga o fumane gore masoba a teng o fumane o kentse masoba ka bang bo 10 kapa bo 5 jwana a marago fela kapa mabedi fela kona mofuta wa kotse re buang ka ona podcasting like a Jane.
1: Ha ke tsebe ke hlokometse hore e hlile ke dieta tsa letlalo. Jalo ka o tshola hore ka fatse ka mona ke raba eleng hore metsi ha kene ka nnete ntle ke ya egata. Ka o dimo ka mona ke letlalo. Hona letsa mokokotelo ka e kae mohlomong tsa tsa tsentsweng ka ka mohlomong letlalo la maiketse tseo ke la ka di bona nna ka nnete ha ke soka ba ke di bona.
4: Tsa di teng o ba ho ka tsokomela. Tsena na tsona wa tseba di jwang. Like how no chore or no time I have a pull, no mistress with her hand. That's like a rubber hand.
1: Yeah.
4: When I listen at the book, plastic, so long with my now, keep plastic, he has a rubber, and highly rubber, I honor Tara hand, German and Mobu, Rabban Hotella, Utohono, Utohono, Tara hand to Rukatel. Then a sister's about a secret make at Lemma Gatta, and I guess I just say long hand, let's say Maraus is Sheva. O ka khona wa para o be stylish ka sona batho ba be long be beng ba plus ba ka khona se apare le se apose long se am sebetse wa bona wena o ka khona o itreka ka sona hape ha
1: la batla ke nyo letsane tsa ka tsa di tsela
4: tsa ka ene di futhimetse
0: ya ke tlokometse hlile dina le ditlaka mebalanya le fapaneng jolo ka hore e hlile o ka itreka ka sona nke o bone sidula hantle ha motho mohlomong o sotlile ka eng. Ke a dumela di otlwa ke bontate a holo kapa jwalo ka thwa sa tsho le bomme ba dibetsa.
4: Di apa gwa ke batho ba bomme le bontate mara bo holo wa thwa hleng ba di utisa holo ke batho ba bontate mara he di ntle le ho rona batho ba bomme. A go le ke setse se setle ka tsela makatang. O ka khona ho se aparela ha gape se thwa sa ka se apara a ke ntse sa ha se yelo. A ba apara ka jinya ha mara jinya ha ile straight cut. E ska ba skinny mara so go ntse se tlo ba fedi ka skinny. Mara no tshina nana go ntse nana ka setsa ka ka tsapa ka ka straight cut aba para jacket ha ya jinya ba kenya polneck ya hai aba gwala neswa hai muri wa hai ba tla o hlaela ha nyana o tlo ba smart ha holo and then aba la hlela coat ya la hlela hlela mahetleng ke thwatse sa tsina ka jinwa ke jin to jin ka setsa sa hai sa chika boot aba I ka pare la sela hala tsa hai ka etsa fela hore polneck ya hai metal setsa sa hai ka mo wetse chika boot e tshehla e pone ke ha itsehla ke jin tshini e blue blue a hlagethe jin e batlang blue ya teng hle e le blue go bo ke neletseng haholo e tsaka ba blue go batlang bo le light haholo o tlo o tlo ba e tlo ba ntle haholo ke ikgetse ka tema ka tsa
1: ai mwana so re a leboa ka nete ke a pega hantle le nna ke a ikutlwa gheto le na o ka pesitse nthotse ke di ratang ha e re a leboa ka nete o be le mafelo a be ke a bona tshumana ka ka pelenyana.
4: Kitendi no mwa taka ki 0834286533 disebetsa le WhatsApp o kiteng TikTok ki dipula Facebook ki dipula we Instagram ki dipula underscore we
1: ya ke a pega ntle le nna ke a ikudibile ke futhumetse thank you wena ngwane so le buile
4: ala
1: mafela be ke a monate mashuma mabeda na le metso mena metso tso pele o rabu super chepa
2: Papa, Lisseria Fe, la Dicia Pacha.
3: Mme di wa tsebele sa le se di ya FM ga ba le kire ho ena moro ha go le boe DJ ko le boe Comrade Jonito le the disco dancer. Mme di ha re di simolle ga o le kola tsena tsa FIFA World Cup. Ne di papala maobane Spain. E le fela ga gata jola Austria ka tse tharo noto. A the papa di nyongwe kyane ya Portugal mo teng ene kopane le Croatia. Hey, ile ba buima he mpa he ya gona o feta Portugal ka tsepedi ho ile nngwe. Jwale entse hle tshwere ka thata ona jwale tsena mamidi wa ka ke sa boneng ho ha mfela hore ke Algeria e tsama jwale le Switzerland. Mi Switzerland e se thwana pele mane ka tsepedi ho noto. Ga ke bone ho Algeria tla khutla. Ba le ka mpa ha aba le ke ka tsela e hleng e bontshang hore ke sehlopa se ikemiseditseng ho hlabantla kapa se ka hlabantla ha ke ditloela re wela ka mona ka ho tsena tsa cricket ICC Women's T20 World Cup 2026 Hey, ubi lebui mama meri. South Africa mabane ne bapala le England. South Africa ile hapalo thabeng ka tsetso ga batla kena ba ba tsigiletse. Ho fela ba jwalo ba ba tsigiletsa metopa. Empa ya nna ya fola jwalo England ine hle tsigiletsa Africa borwa. Ke mo he ile nya fitla ya etsa England. Ya etsa le AM kamona ke batle ke bitsa mona mamedi wa ka gore England banna we ne ke tla shapua ke mo the England ile re ha e hle bitswa gore e tsikiletse ba gona gore ba iketsetse jwalo ka bete ba etse le kgolo mashome a tsheletseng ana le metse robong ha wa di wicket tse hlano over ntse mashome a mabedi mme ile re ha o tla ma Afrika borwa he ba fitlha ba etsa lekgolo mashome a mabedi a na le metse robong ba latlhelwa ke tse robedi over ntse mashome a mabedi kao fela mme sena he mamedi se file England e tlholo ya digane tse mashome a mane kao fela sebapadi se e leng sa itshupa papading yana ke net server brand kwa England ile a re ga ba mofabete ei a etsa diala a etsa diaba mamedi o le a tlha ba fekefa a etsa mashome a supileng a na le metso e tlhanotseng letsobolo ntse mashome a mane a na le metso e supileng tsena se tlhalosa gore he Afrika Borwa e tlholeile o fitlha papading tsa ne tsa magaolagang ka ke mona he mamedi wa ka magaolagang go tla ya yona naga ena ya England le naga yane ya Australia mme papadi eno e tla ba ka sontaga metsotsong e mašwa mararo ka morago ra ya bone thapama a re tloela tseno re lekole ka mone ka papading ya rugby empa mona re ya kae World Rugby Under 20 Championship e ne di bapala maobane France ya gagatha jalo Spain ka mašome matlhano a na le metso e supileng go mašome a mararo a na le metso e mmedi Wales ya feta jalo go Uruguay ka mašome a mane a na le metso e supileng go noto Argentina ya gagatha jalo Ireland ka mašome a tsheletseng a na le metso e mmedi go mašome a mane ha e le Australia ya feta go Fiji ka mašome matlhano a na le metso e meraro leshome le na le metso e supileng England ya bontsha United States of America ka diaba mashome a tsheletseng a na le metso robedi go mashome a mane kao fela ha e le naga yane ya New Zealand ile a feta go Scotland ka mashome a mararo a na le metso e tsheletseng go mashome a mabedi a na le metso e tsheletseng South Africa ya buretsa jalo Georgia ka mashome a mararo a na le metso e meraro go tse tlhano tsa Georgia ha e le Italy ya otla jalo Japan ka mashome a mabedi a na le metso e metlhano Japan mashome a mane a na le motso le mong a naga yane ya Italy mme tse ding gape ba tla boela ba dikgwatha ka labobedi ha e le nna ke dikgwatha tlasa legalela
5: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
6: When it okay start.
7: Reka se tsaisa safe ka pa safe sen kam siabo. O swipe karete ya hao ya okay count on. O be menye tengo yu khapela engwe ya di holiday tsa leshome tsa boleng ba 100,000 rand. E le ngwe. O be o boloke. Ho 100 ml ya Colgate Herbal regular kapa gel toothpaste ka 23.99. 2 kg ya sunlight auto washing powder kapa 1.5 liter ya liquid ka 54.99. Le 900 gram ya Pocoma Wheat Bix ka 49.99. Di soli di fumane ofisela ka di 12 tsa July. Ha di fumane Nay OK Express le OK Urban OK beng ba le beng ke le bao ka batsapang
1: Sabara tsoke le sedi mamele metso tso idula hantle ho ye le shume le metso e robedi re shebile jwa lohora ya busupa ta kwa breakfast show ke le nana o ntso dutse le thwasa le batukada kana kwena re buisana jwa le exine re jwetse re maimalo du mara ka le bellang ke a joang fela hemma me di re tla ke re qale ka tsela e fapaneng a gore ke re shebe go na se pitipiti e ka mona ka mangaung re fetele le ka mona ka Joburg re qetele ka mona ka ikhurulene sentse se phala joanga pele re fetela ho Exinia ka tsona tsena tsa maemo a lehodi
0: le shomela ba tsogobe di fela betsotso a khaitsi a ka ga le bile jalo re nya bosupa ke the biggest summer drive tsa breakfast show ka la botlano ka farase boss rutlo ga di me joantsa sepedipedi manga o metro sansa le te mari khanso ka re fetsona rutlo re ka tseno tsa pele tsa sepedipedi o tsa manga o metro di tsa majwa o se mari khantla go rubedise khaitsi a ka ke la botlano ka jeno wa bata di me joantsa pele tsa sepedipedi manga o metro I'm going to go to the city of Joburg.
8: A ke le ba ho lona ba tsakile tswa sa ke le ba mo edi ba le sedi FM re qale mane Wineberg na le go tsedi koloi ho M1 southbound ha o qeta ho feta Kristen Drive o jwalo le mane Hurst Hill mahareng a Ondekas Road le 6th Road re kopa ba gane ba hlokomela di bakeng tsena se pete pete se matla ho M1 north hara town interchange le Smith Street of them ka Bramfontein o jwalo le mane M2 west le Heidelberg Road Mane Soweto ho petetsane ho N1 North le East Street ka Devlin, ho Cliffsville Valley Road le M17 Circle ka Orlando, le ho Soweto Highway le bile Poisons Road Reserve. Road report, sepetepeti se matla ho Elias Motsoaledi Road le Main Reef Road, le ho N1 North hara Pesnotia Drive ho tloha ho Randburg ho ya ho Winnie Mandela Drive ka Fourways. Athe mabona a laolang sepetepeti a tswile taolong ho Cliff River Drive le Rifle Range Road ka Terrefontein, ka Bryanston a robehile Matianong a Bryanston Drive le Grosvenor Road, Mane North Face mabona a robehile hara Lever Road le Olifantsfontein Road le ka Joburg CBD ho Elof Street le M2 West on Ram. O pula mokganni ho sebedisa ditsela tsena jwalo ka matshwao a ho ema kapa onke molao wa di-points man. Ke ha kalo tsa sepetepeti horeng ena batho thara le tshwasa re lebohe JRA le JNTD ka tlaleho ena.
0: A re leboha go le gaetsedi ya ka leshobela bosebetlhano fela metsotso a ka lebile jalo reng a bosupa se re utlwile di-metro tse pedi City of Joburg le manga o metro jale re ya e kuruleni kobedi mogeseng ke ena motho ya tsebang ditaba gore e kuruleni di eme jwang tate mogeseng tla go rubedise le go alaka ke la botlhano ke tsa pele tsa sepetepete e kuruleni di eme jwang ka jeno
9: re a leboga le go alaka le go bana beso ke dumedise moifo wa lona le bamamedi tlalego ena ya sephetephete le itlisetswa ka otloloa o tswa sepoleseng sa mmasepala wa motsemogolo e kuruleni mothating wa bale dikoloi di thulane mane sebakeng sa Kempton Park mona ke tseleng ya lebelo le e phahameng a lebetina sesudu tlhakoreng la R21 o lebile borwa mmileng o gerwelang Atlas e leng Solomon Jefferson Mahlangu tlhokomela mokganni mo mabone a laolang sepetepete a tswileng taolong e ba letshwao la o MIBD a re faneng sebaka a re buisaneng ka morago ra bosupa
1: re lebile wena kgaitsedi yaka mamela tshebeletso ya lesedi a kore re bone gore Exinia o kae o re hwetsagalang ka jeno o polatlhee gore o ka refa gore wena dintlhakgolo ebile dife go wena bekeng ena romelela di-voice note 079-758-5066 dintlhakgolo ebile dife e ka ba letlhakoreng la polotiki e ka ba letlhakoreng la dipapadi e ka ba letlhakoreng la lelapa motlhomo o na le ntho e tsaetseng lapeng la o fumane ngwana ka nna bana ba tsamaile ka nnete ba le o phomola jwale o phomotse go monate ka tlong o setse le mofumadi fela kapa o setse le mohatsa o fela ha ke tsebe mmamedi e ke motlhomo o fumane mosebetsi o qadile ka di-one tjena a ko re qoqele o ko re feditaba o romele voice note 079-758-5066 mme re tla bula le mehala renke mohala wa gao re utlwe gore na mohala wa gao o reng ka tsena tsa ka jeno mmamedi e reetse tjena re atla
2: Lesedi FM ke molelwa motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka matjeke ha di kgogo di theoha dikalaneng go fihlela re isa masapo go beng.

0: supermarket e cheap feta you save ho bolelang hore o tla boloka holo di hlaiswa ntse o di ratang di tlokontsa ka metla le tseding tsengata fumana 750 gram ya Cremora crema ka 49.99 le 10 kg ya speko kapa golden delight rice ya Sasco cake flour le ya you brand super maize meal ka 299 rand dabora ro batsona di solo di fumana o fihlela ka di 12 tsa July se fo se ke di solo sena tse toma le tseding tsengata ha you save fela mo di jo tsa meme di bitsang hanyane ka mehla
1: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforom SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: sokele se di mamere metso tso idula hantle ho e robong pele ho ra ya busupa o santsa le teng kwano exine ya tlo re fa hore maimalo di merkara le belanga jeno ke a jwa ana o ka mpa go tlo futhufuthu mala ke tsebe so tla go jwetsa dumela exine ya rao amela thagwa breakfast show ke tsepa o tswile hantle wena ngwaneso ho tlo ba jwang ka jeno
3: ere ke di ne di se tsasa le na ba tikata mo ho le ba mamme di ba le se di FM ha ka nnete ngwaneso ke ra nse na sentse sa go tshwere ka di washing le ka jeno fela ke bona ka re ntse ke go ntse ba tsa ha holo ja lo sala ka mobane ba sala tsheba ka mona ka province ya Gauteng teng ho tsakile le ho ntse ho ba tsa ba ke ke bolese Pretoria di ka di mane ho le shene le metse tsipileng ha le ho Johannesburg di ka di mane ho le shene le metse tsipileng ka mona ka Mpumalanga le teng bohutu kwa e di ka jente ka botshabela le di ka jente hare empa ho ntse ho ba tsa ka jeno e bile ho tsakile emalaseni di ka dilamane ho le shona di tsipileng ha ile mbombela di ka dilamane ho mashima be di ne komo profense ya le boya bo tshiri mateng ho tla bata ka seno ne ho ntse ho tsakile flex top le position di ka dilamane ho le shona le metse mehlano ka mona ka freestyle ka di teng ho bata ha holo ne ho tsakile ka seno Green Fountain Bay sa re komitika ya mane ho le shona le metse mmedi ka mona ka province ya Kapa le Boya teng ho batla ho le dipa teng se ka borwa jalo ka bo southern ke le bo de a ka di temperature tse di tsamane ho le shona ha di dipa teng tse di tsamane ho batla a pinseng di kimba le di tsamane mane ho le shona le metse mmedi ha re phethela ka province ya KwaZulu-Natal teng ho phodile le ho ntse ho hlakile Seven le Richard Bay di tsamane ho mashina a mabedi le metse meraro ke tsa bo le tsamane ke ha ke le bo tsa ka ba tsitsa
2: Hello bile tla wana ngwaneso mamela tsabele tswa le sedi butle renke mohala wa hao rutlo re wena dinthlagolo ibile di fe ka nnete jalo ka ile mona ho thwe ho tla bata ho santsana ho bata ho ya pele gore motho ka nnete o iphuthela hantle o apare hantle le wena e kutle motho yo mong a llare ya ya ya maria tsena wentse wa shina e womi mana ra i call tsatilana le chaveka le chakile le a hlafela be le nyamela ho jwalo hle o tshwantse le ha o etsa meralo ya bo hlatswa o etse meralo ya ha o hantle o etse bonnete ba hore le mo ane ya nteng ke sebakeng se leng hore dinthotse o dihlatswitseng di tla gona hore di ome ka nako 0860003084 0860003084 ba bangata ba tla bua jwalo ka boipelaetso bona bo eleng hore bo ile ba tshwarwa ka la bobedi mo eleng hore le ra bona batho ka bagalo ka o fapana ba bontsha ho se kgotsofalle taba ya boteng ba melate senang ditokomane ha hono hono le mohlomong tshebetso e bonalang e le monyebe ya ho rarolla bothata bo fela hema medira tshebeletso ya le CDFM re tla ke re utlo rena wena dinthlagolo e bile dife tshebeletso ke le CDFM mo endume
4: ho tlo ka ba tsukala ba tsukala le wena thatha
2: re tele kae wena ngwane
5: tshe boso
4: amna ke mang
2: tshara
4: eish na mare e ntshe ya bafana bafana e ke yone inquiry team
5: efeng a o santsa lulu bafana bafana
4: ke sale mo tla ka botlhoko batukara ne ba ka ba baye last skin kwa na batukara
5: ha re tla ka 23
2: ke thabile wa tseba o utlile botlhoko
5: re tla ya 23
4: ha ke utlile botlhoko ne ya ne ke lebeletse mari ya no ba sa ba pali game ye ne tshwana le ma China ne ba ba pala le ma China
2: fela ma pori
4: e kutiburu na weta itse
5: bona la le tla loka di la 16 le re tla loka di la 16 in chatate hai ho robe ke bona o mathwa ma
4: hai le bona ne ba tla mathwa ba tshimane ba na mari ha bona mo lo le e le ntebe ne ba mo tshile hona kwana ba
5: tshola a mo tsho go thusitse a ho le wa ke ba clinics ka ya ke ba tletho
4: khona mona mulo malanga
2: ye tate
4: ye tate ba ka armamel
2: onona le le motse 24 o sa itsebe world cup mona mulo o uisitse world cup ka jeno khona ho utlwa bohloko no so sa utlwa bohloko o lebohe
4: mari tsasa ha khona mana mona mulo manganga wa na la bulelwa mameli ni
5: ya ya ha o iqala ni PSL mo ke tlo tsheya ya ha o kifing
4: na ke tsa chiefs
5: Ao khosi.
4: Le khosi fola jo bua le mathibela khosi mo re monyakeng re tsa bro.
5: Thank you boss.
2: O ka wena ngwaneso.
5: Nga e ka le PSL o tloba monate. Le se di dubela?
3: Le ka ira tsara le tsasa.
5: Monate.
3: Monate, monate, monate, monate. Ay ay ay ay ay. Na ona metsi ba na frani ke tsaga bola.
5: E wa bata man. E wa bata man.
3: Ao khono lo ntsha mmwana le tsoka go bong lo
5: e. Hai, hai, hai. O kae wena?
3: Ke mo tla lona mo bo tsopatse jiritseng.
5: Hai. No wa ba ta.
3: Ke tsile ke tsakile ke tsile hai hai ke tlhupe ke dilo printfonteng.
5: Hey.
3: Ay ay ay, ao khono mo etsa next ba la research.
5: Ene jalo o tsebe ha o bata Josie bona o ipotse blomo e jwa.
3: Ha.
5: Yeah.
3: Ke mo lo bo o tse ba jale hai hai.
5: Hey.
3: Ao khono ao khono le tsa ni tsholo bona di tlhogo a tshe
5: ke tsela
3: ka mo ka ntse
5: no
3: nna ke thabi ka tsela nna ke thabe tse ba fana ba fana ka tlo ka tau a ke ba tlhomi
5: o ga thabela o ga thabela batho ba ju ba ju wanjwalo ba ju wenjwalo hay
2: ha le nna ke thabile
3: ha
2: ke thabe wena ngwaneso
3: ha wena thwa sautishe tsena le bo 50 ya se tsatsi le
5: ntse ha thabela batho ba shapu
2: wanjwalo thank you wena ngwaneso ha ke ja ipe
3: le khalmele la ke ka ja la ke ka ja ha ba ke Ko ke ba fana ba fana ha ba tsoma ni Lord Sanders ke ba tsa ke ma mara ta hai
5: ke tla o botsetsa yena
3: ba go lwana mosaya a ona ka tsiya ma
5: no ke tla o botsetsa yena ha ke na gore ha ntle ntle wena o rata mang la
3: eh eh le mo bile le tsami ta mo lo uitsa ka bua hantle hantle ka tsama ka tsama ma ayo
5: no ke tla
3: o lwana every day a etsa ba tsone no
5: ke tla o botsetsa yena
2: thank you Tabita
3: ga fanta ka gele mamete le mo botsa se bruto
5: se le
3: thabi tsa moloi a tla bruntontene o tsaje ke ha bo buso pat o botsa re coach o rata ke mang ha tla ka
5: yo a manta i hole ke tlo motsa hana jwale ha ke na ka 25 yeah yeah no manta i hole
3: bye bye
5: bye bye metso e ke botsa tsofela pele hora ya busupa e rutle le seria fam tubela
6: Kara se le tswa sa rumela.
5: Monate.
2: Hello.
6: Ke le dumedi sa seng ona e ke tsileng ke le bile mosebetsi. Kara se le tswa sa na taba e ipetsang ka sehlombe ke nyana. Ke taba ya ntho mane ke thabetse mushimane yona man re le bile
5: mo game. Tate, tswe ke thabileng.
6: Ai taba ya ka ke no fela kara sentle lo bata ona.
5: Tswe ke thabile
2: tswe. O ithutileng ka phatlalatswe ntsweng ka yena wena gaitsedi ya ka.
6: Ke tutile tlo sa re hantle wa tsoba ha ona le toro ha o khathaletse di le mo go le montse kae ha o ka pusha fela go toro ya ha o ka pa seo tshebileng ka mane wa se fithellela wa tswa ntong we go le thata se le thata ke dumela gore ka pelo di a sebetsa mana tsa ke bone se tshwantse se se mona mo rapellwang ke a dumela mana ha golo gore ke tutile go tsa le di thapelo di a sebetsa man ke nana le boikokobetso man o ikokobeditsa o lo mosimane yona
5: ntse ke lo motshietsa o sane o na le dipapadi Sharpville man ntse ke bua le ntate wa hae ke re ke aya o na ntwetsa ra ka lena fitla ka jeno a tlo phutha phutha ntho tsa hae ebebe ke tla ng khutlela kwana mohlomong a ke le lehlono lo ke tla mmona ho sane ka mane ka Sharpville ha ebe dintho di tla tsama jolo kha dine dire ru
2: ga o leboela bana kgaitsela ka ke a leboa le ka dithuto tsena tse o reng o ithutile tsona nna ke bone hore ka nako nngwe batho ba ka gwa ka sehlopha ba sa tsebe ke sebapadi se kgethile modula
6: Why
2: bona ntho ha se di tswa sa re yena o kopile hore a ka hapele pirates mo hope.
5: Ona hana ona ona la ko.
2: Webe. A ke re ho tswe ke majala. Kale le wa kwese tsa pa le tsa ba isi se wa. Re sa tsebe ba dine ba buisa. Re le buile bana ngwane so utlwa tsa tsile monate.
6: Re pele ya pele ba shupa re bana ba ba fana bana hai ga mo le boela bo le mo re le buile ka nnete. Ke mo ke tima linga ka mona.
5: Kido, kido.
2: Thank you mo ke tima linga. Mamela tsabela tsala se di antlo di mahlo ra ke super na tsabela tsoke le seriwe SABC dia ngwane mwe tu bala tabatsina

0: le tsogile se re FM na pina ke plus 1 malums on deck mona batsamaya le professor tsabeletsong ya le se re FM mamedi metsotso idula hantle le shumela metsotso mehlano ka mara ho ra ya busupa go diena ya busupa e hlola matsatsi a mararo me ke la bohlano ka jeno ke la bohlano ba bangata ka nnete ba tsho ba re ntse le mafelo a gwedi na ka ntle be motho wa bo di 25 a o e se ka re gale e se ka re ka nnete gale motho no go le ba tsho ba ga o ha o ka e bona matsatsi a mabedi e me nya me kholo ke bo view ones we bona e kena fela he tautsa tendi la umela e so ka ba e fitla lo fitla ka mane ka account o fela ema bela tsebeletso ya le CDF FM la o le jwalo mamela tsebeletso na le CDF FM mamela thagwa jwang ka pa jwang ke tla hle re futhumatse re be hantle ho reng ya borobong em ke tlokometse hore taba ena ya hore monghadi Jacob Zuma o na le ka mane ka India a bona ana le e mongwa bana ba Gupta e ba kile ditaba di hana o fela mo eleng hore ho na le ditho tse itse tseleng hore ha botswa hore o tlile jwang hore ebe le bona ba teng senepeng seo me o bona la laetela ditempele ka pa tempele e itseng ka mono a lo rapela mmoho le motho yeo a moemetse a moetetseng jwale ke le ka ipotsa dipotso ka hlonya ka mona hore ba Gupta ka nthi ke ba fe ba nentse ba batlwa ke maponesa ke ba fe ba nentse be lengolo la bona la tshwago e sale letswa khada kong hopotse ha ke tsebe ka mogontho e ya ba Gupta ile ngkhale ka teng ke me senya zondo commission jwale motho a ipotsa hore batho be leng hore ba ile ba sutjwa ile ba belaelwa kana go yeo dipuputso gahlano le bona dintse ditsa majwang mangolo a tshwaro dinyewe tsa bona ho etsa halang antle
1: wa tsaba khatsira ka ke sa hopola le nna ke ntho ya khalenyana fela ntho e se tloile ile ke yona eo ya hore re a lebala re a lebala dintho di baka ditaba di baka ditaba how tla yengwe e fete fela jwalo ka ena ya ba Gupta wa opola ene ba ke ditaba joang wa ba hlale taba hore thepa ya bona kae ka etswere Africa borwa mona ka mora hore ba tsamaye kana eng ena Africa borwa wa bua
0: ba bale
1: wa bua taba hore ba tla khutla ba khutla ba tlo arabela dikoso tse ding tse bana ba tobane le tsona ya ba efela jwalo ka ntho tse ding le tse ding gaitsedi ya ka ke yona ntho eno ya hore din thodi na le ho thola batho ba ba qetelle ba lebetse jwalo ka ha ke lebetse tjena ka jeno ho la etsala jwa
0: ke abantsa
1: ke a tulile ma
0: ho
1: lona le mongana kana ke mang
0: Rajesh le Ajay
1: ke ke mang Ajay
0: ban ba ke Ajay le Rajesh
1: ke ona botata ke bona bo hore dintho di etsala di le ngata qetello motho bo le bale ona lo ipotsa hore di etsala ka bo mo di bengata tshe ho re le bale tse ding ka pajwang fela ho a bonala hore di a le bale bona re le betso ho etsala jwang jwalo le nna ke ba hopola jwalo ka mo president wa MKP a sa hlaile le bona mo ka ipotsa kare batho ba ha se batho ba nene ba ne ba tlamehile ba tlo araba dintho tse mmalwa ka kwano ka lapeng
0: ntate Zuma ho ya ditlaleong ka ditlaleo tse tsa moraontshe e ka re bonwa na le Ajay
1: onana le Ajay
0: e
1: ba khotsi
0: Gupta
1: ke ba khotsi ga itse le ya ka
0: jale ke a ipotsa hore e le hore ene le taba go tshwantse ba ithaope o tlo agabela kwano ka palengolo la nna ke hopola ona le lengolo la tshwago hai mamedi
1: re tla di saitswe ka yona na go yeo ga itse le ya ka re tla di le ba ha re sa qete ka tsona tseno re tlo le bala ho re etswa ka bo mo ye ya hore re le bale ka pajwa nna ha ke tsebe ka nnete ha ke tsebe fela he ke a hopola ihlene ba kile ditaba ntho ya bona jwalo ka se ba hlatse na ntate Zuma a dutsi le bona jwalo ka metswalle ya hae ka pa dutsi le mongwa bona ke le shobana botso robo mfela betsotso go fhaletse or ya bo supa yona ba kile ditaba ha holo ka nnete ba kile ditaba ke tsebe maikutlo ke a feng jwalo ka mo Africa borwa ka ditaba tseno re rutlo go sepedi betse me jwang chalete matsebetsebe go tsoga chalete hopola bana ba Witbix ba fana jwalo ka 1000 5000 rand ka ofela e sa lentse re fana ka yona o tlwa beke e qala ba ba ofe di Witbix tsa kgwedi tsa selemo ka ofela ba ofe di Witbix tsa selemo ka ofela ha o ka hapa taba tse ha o ka hapa tlhodisanong ya rona ka jeno jwale re tlatla go jwetsa e bonolo ntho e etsang ha re batle ntho tse ngata ka nnete re batla fela hore fepale ya hao hore wena weekend ya morolo jwang ha o qala letsatsi la hao hoseng ke eng o e etsang ha re seke ra bua ntho e le nngwe e tshwanang nna di yang kgathatsa ka nnete ha re bua story se le seng se tshwanang ke ka gore kgethang motho e pale ya e sa batleng e tshwana le ya batho ba bang ke wena a tsebang pale ya hao e ka ba e monate e kgothatsang e tshaisang etsang e jwang re batla re tla utla ka wena o go romela di voice note tseno o se go se ka pa ba re letsetsa ba itsa jwang o John ba re letsetsa ke di voice note ba itsa ba
0: e fenda e bile ntse ke sheba gaitsedi ka hona lengolo la tshwaro ka nnete bakeng sa
1: a le a bona ha le lisiko
0: a bona tsweka a ha le yo ka nnete
1: ha le lisiko Ali, what's a la Janjo?
0: No, that's
1: a good
0: one.
1: I'm going to go to the house.
2: Ke le dipetse ha pele ba mama di batla go breakfast show tsa sepetipeti pala u sepetipeti sa rona se phalla hantle fast starting ba pena di verse of soup ba di taba tsebo sebelo pere ke netho se ngangatha kana le di roboto phela tsa sebetse ka pere ke netho se ngangatha corner stars and Walter Sisulu go pasela ba gani ba rona ba di sebetse jalo ka fa we stop second avenue and the strong go tla mo ngwane so ke na le mikoti e mengata ha o kena ka and ten more house living metro go nna mo kotjo mo holo mo ka tsa bitsi ka mo re kopala teng ba ele hloko ha ba fita mo go tlo se phalla ha tle go le sekela ke kopana a pelo a beke a bona
1: o se ba di gang ba nngwe thawela o kula o tla re buisa mpe ka batho ba tla tshwa re thwa sa le khana ba jwana
2: ke tedi tso hona fela ha ke tsaitse
1: ke e o se ba di gang ma ba tla tshwa ma go a ha wa jwana he
2: I'm going to go to the house.
0: Sefuba, sefuba, sefodiswa ke go roba.

0: ke molelwa mona meloko e abelana thabo tlhompho le tshehetsano baholo ba tataisa le o fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba.
1: Hey, ene re buang ka yona yena nka thabela le ho utlwa maikutlo a bana. Bana ba dumela hore phone ya onrekets ke yaka jwalo ka motho e molemo. Jwale ha e ka se tshwaro ke mang le mang ka nako e motho wa e batla.
2: Ha re qale hana moo ha ke a e rekela enjoy ke reketse molemong wa ka le polokeho ya hae ke sona fela sepheo ga ke
3: di nna ke dumela gore ha o le motswadi you need to be in charge ka mohala wa ngwana hao o ka se rekele ngwana founu o bo mo fa yona gore a e sebedise the way a batlang ka teng.
4: Hai, nna ke hanana le yona ntshena ya hore batswadi ba fatafatane le difounu tsa bana. Ke hopola hore re dula South Africa ho na le the Bill of Rights. Wena as motswadi tshwanetse o be le kamano le ngwana o ile gore ha o bua le ngwana o bua le ena jwang. O hlokala batswadi ba no ba ma 2000 o be le relationship esto. Batswadi ba kgale ba na le ntshena ya hore ba be very strict.
5: Ana, je tsare, ba tsare, ba tsare.
6: O se rato ba go stay.

0: breakfast show ke na kwa re re kopane le Dr. Thabiso Matla hi wa chisa mgotsi a ke tsebe rena o bapalla meeting ha kae fela ke a tseba gore nna jwang ka pa jwang ke tshwanela gore ha be di ka letsatsi tshwantse ke poto bane a ikona na le ntotse tshwantseng ke di
1: tlotse Dr. Matla ga le mele ena ya ha be di ka letsatsi
0: tanti wena o ya ha kae ka ntse
1: o kena wa
0: meeting o kena o tswa ha kae
1: hangwe Dr. Matla le kae
2: ke ke mo kae ba tsikara
1: a re khalimele tho sa o senya metsi
2: ka ka ka nete o yetsa go tie tsamaya netlalo la ha e ka o tsapa ha ha ka le tsatsa e bile ha ho ne pa he tsuno o no tshanela hore bonyana ka ka ha be di ntsa ha ga go be ke
0: ke
3: Hey, tsasa le kada. Re le batho ba tsaba metsi ke mathata. Ba nkile monyetla ha o tlo hlapua ho ho.

0: tsoletso ke le sedi FM Thago breakfast show re bapaletse MDU Oksalayo sa jola pila ikila ka ba ka ditaba Oksalayo sa thandana arros ka nkemisa we Oksalang ra utlwana o motho aka In love with you, the bread. It's a bit of a city of family. It's a little shimmy. It's a super and camera. Yabro bedita who a breakfast show. So you see, a little salacada. Nitifella corre, dinte, dilingat, and tots and sendiers. Aloha bata, can't take a mona mammy. And mema fellow on a bake it and never my fellow bake. Adikets a halo. Joloka ha, killa casalo saure. Ditsela e tle di lebile ka mane ka Durban ka tsona tsena tsa mejao ya dipere la lo rona le batho ba nalo ya ka mono ka nnete motho a sa tsebo rona hantle ntle ke pere efe hapileng bane nnete fela gore mekete ena ya mejao ena ya dipere e qetella e kengeleditse le mekete e meng hangata o tla ba le taba ya di fashion re a tseba hore mejao ya dipere tsa male bo fashion ho tla ba le dibaka tse fapaneng le tsona tse leng hore di tla thabisa batho ka menyako e fapaneng fela taba kgolo ke yona ena ya mojao wa dipere
1: ke le shebana ba tsere robedi betso tsere fa le tsora ya borobedi ga mahlalong a boraro wa the biggest for the drive tsa kwa breakfast show ho le se di FM stationing ke bone le taba yane ya ho itukisetsa jwalo dikgetho tsena ona gaitse di yaka tsa di masipala tse tlatla di tla neng bana ka November hlile mekgatlho e fapaneng a dipolotiki ba ntse ba tlile ba itukisa mme ke a ipotsa gore batho bona fatshe mona ba malala laotswe na bakeng sa dikgetho tseno jalo ka ke opola gore go laba le nakwane mo batho ba neng ba mafelo ane a beke ka gola ke beke tse pedi tse fetileng jalo-jalo mo e leng gore batho ba ne ba lo ingodisa le hona ho sheba hore na mabitso a bona a ntse a hlaella ke a ipotsa gore dintho di ntse di tsamaya jwang makeišeneng ke ntho e leng gore batho ba enkela tlhogong kapa batho ba nna e se le ntho eno ya gore ai khona mane a re sa dikena dintho tsena nna a ke dikene ke a ipotsa gobane hangata mo motho no feta teng ga itse di aka ono sa fete mekgatlho ka go fapana ke sa tsebe gore ke nakong enana ya mofuta ona o tjena wa dikgetho mona mo o tla fumana mekgatlho e dutse ba beile tafoleng yana batho ba tla o ne o sa fumane go na le mela e melelele kapa go na le batho ba bangata kapa ke batho ba itlelang ba fete ba shebe ba tsamaye ne ke sa bone ka nnete go na le bomele e melelele mekgatlhong e fapaneng gobane gangata o fumana ba dutse jalo sebakeng se le seng tafole ke yane ke ya ANC ke yane ke ya EFF ke yane ke ya DA ke yane ne ke ya MKP ke yane ke ya eng ne ke sa bone tlile go na le sepetepete se sengata sa batho ba
0: a le nna ke soka ba ke se bone
1: ke eng ke gore batho motlho o mongwe segetse ba gore shapo kapa
0: ke ka nako ya dikgetha kere
1: ee
0: ai waya ntho ga o tlalo e bontsha ka mane o tsamaya ga o sa tlhoka o bua gangata ka nako
1: eo ke re ka nako ene ba ne ba entse beke tse pedi tse fetileng o ne o na le ntho le ya gore go a ingodiswa kapa wa o lo sheba lebitso lao le ntse le tlhalela lenaneng ba fumana ba ngodisa le ba batšha ba ngodisa le batho ba batšha ba tlabe ba e le gore ba tlabe ba qala go kgetha dintho tse jalo ne ke sa bone e tsa legataka
0: ga e soka ba nnatšhe le nna mo ke tsamaya ga ke soka ba ke e bona ke a kgola batho ba tla ba tseba gore na ba tlo etsang mme motlhomong re tshwanela re botse gore sepheo sa tafoletseo ke eng gobane motlhomong e ka nna ba ke gona go bontsha fela mekgatlho e teng gore motho ga e be a batla go botsa potso a ye mogatlho o a tsebang gore o itshitle ya ka ona kapa ke sebaka seo maloko a mekgatlho ena e disitseng diketsagalo a dulang go yona go beya ntho tsa bona ke tsebe motlhomong re ke re botse
1: goresepheo
0: sa tafole
1: eng ke rona fela ba mogatlho ono re ituletse re le nnyalamo
0: re batla fela o tlo bona ntho ntse di tsamaya hantle ga o ka ga e tsala re tlhoke o ngola tafole e teng e bontshang ebile le gore
1: mabedi o koreletsetse o re jwetse gobane jwale ntho tsena di shebane le nna le wena go thoetsetswa rona kutlwisiso gago ke eng ke a gopola ene e tsala bekeng tse pedi tse fetile mo o ne o tla fumana gore ke mekgatlho ka go fapana wa gopola o koreletsetse re utlwe gore o e tsala nna ga ke bone ka nnete go na le kapa motlhomo nako e motho o fetang mono ga o bone go na le batho ba yang godimo le tlase go na le mela go na le e motlhomong ya e tsagala nna ka nako ene ke feta ka yone ga ke bone na le e a sebetsa ntho e ga ba tsamaya kapa wena o ye mongwa mogahlo na le tsama mo le tsama le le
0: mo ntse
1: le ntse le go ditse
0: batho le loetsang batho ba lo ingwe di setsa go kena lenaneng la bagethe lona le le mogatlwa dipolo
1: le khutla le khotsofetse gore jwale re sebeditse ka nnete mafelong a
0: le be ile tafole mo kada ke lakatsa ke mamedi re letsetse ka yena fela ke lakatsa ke re tlo bua ka taba ya di masipala go gothaletseng setšhaba go lefa na le tengwe ke boneng ka mane ka ke bone di masipalentse mmalwa masipala ona wa kapa ke Rand West bana le mogwa wa hore haibe o le morao mohlomo ka ditefelo koloto sa o se ka re thaba gona le leano le batlang ka lona la o gothaletsa batho re ba lukise koloto sa gale ka matla bana le lona hana jwale empa ba gothaletsa hore motho ya ka matla nan le ona ebe o santse a patala koloto sa ntsa gala ntsa a patala
1: na ke tlo fa motho ana a re ke patala sekoloto sa ka sa gale ba mosukudisa
0: ne ke tla mo ne ke tla mo ka mane ka ka utla leano le leng le fapaneng le la ka mona ka Randfontein ka mona ka Emalahleni ka utla gore ba gothaletsa batho ke sa hopola kapa ba ba theolela ka 25% how lefa maybe le haba ha ba rutle ka mogegethwa diomka

0: go kena lenaneng la batho ba patala
1: tanko
0: ai
1: nna ke a itse bo buang ka yona le se le fa mthubela
2: le ga khara
1: ke tembo so
2: ah ah re ke a le a se no no
0: mane su ke teng wena
2: ah le nna ke teng ai nna ke na ha no re na the political party wa mentioned na di tsa enough because that's well aware of ba cha bungata ai a sa vota fela se se ba tla uikemela ke
1: Eh fela re batla ke batla re bua monana ga se ke ra kena ka yena o tlanka ke a utlwa batla bo bua ka efeng ke batla re bua ka yena mone re bona ditafole megatso ya political party e me molo ba re bangwe di sa ba batsha o tsamba ba ba lo itsheba lenane ho etsa la mono ke ntwe leng go se tshaba se ka nnete se a itlwisisa ka pa ke tshingana ko fela ba
2: ai kana eyo mo ni re a ikisisa guna generation ye ya khale maga yena ya no a ita batla bona ba dikene because aba khone go bona rena development e teng because ba bona ga ana batho ba ba ne ba ikisisa ntho e ke ba stakile
1: ke bona me khatswe me yona ntho nye ne re buang ka yona ntho nye ne re buang ka yona ke bona me khatswe me ntafolentsa bona hona le batho ba babedi hona le batho ba bahlano ke re bana mo le mo wa ntho e ke eng ha e ka re ha ina tsietso tse ya batho
2: eh ya khada ha re na yone deliver service ha re na yone that's why ke tshwere transformation you feel na ke ha e bone
1: ke utlwa hantle boso wa ka ga le boa madi re go tlwa mo le se dumela
3: nena
1: hello
3: nena gai
1: re tele kae boso wa ka
3: re tsene o bua le malfesane mo napolo
1: eh
0: ke
3: mole mo di tafle tseno bana be soko hore tafle ya ha ile mona go tle matho ba IC go ba dewe mo ba tswa ba shire ba tswa tena and then ba tswa fana ka record hore bonyane ka letsa tsene ho tsene ba tswa ba kana hore e khone o metha le nomore e IC se bere e register le ka mo ka mo wa tama hore go tapa tsinya ha hore go tsene ba tswa ba kana le tsa tsene and then hata a second channel o khona ho register ba batho tafle mo online hona le go ba keteletse ba kene ka mana ba lo tsinyehelwa ke nako
1: wena o bua neng ka letsatsi la dikgetho kapa ye ne e tsagala bekenyana tse pedi tse fetileng
3: yeo e ne e tsagala beke tse pedi tse fetileng molemo wa tafle tseo ko hlokomela gona ke batho ba bakae ba keneng ka hara station ba ilo itsheka le ba lo registera for the first time ke batho ba bakae o ntse ba o fana ka reporto tseo tse jalo mohlolo mo o seka etsala ntshwana go thutlile batho ba bakana a itse re tlile batho ba bakana mara in reality o tlile batho ba banyenyana so go etsa ntshwane nako o toprodusa voter fraud o hlaisa voter fraud e nepahetseng e hantle
1: oho ha e hloke gore tafoleng ya ka jalo ka mokgatlho wa lesedi FM le bone mola go bonagale gore wa sebetseng
3: ena ha e hlokagale
1: ee ke utlwa gantle e wa tla e tlhalosa ga monate ma
3: eya ngwana mme
1: ga re leboa re leboa a re utlwa ba bangwe gore ba itlwisisa jwa lese dumelang ntate
4: nyakallo leile
1: yes sir
4: ha o tshwere sabata tshedisi nya ke mase strong
1: shapo boso
4: ha a ke le tafole tse le yona ka ya ga mogatlo ga ke bile mogatlo ne ge ile ile molo ibile ke driver ka pelo ge tafole e teng ka mantsoma tafole e bile la hore ba dutse ka palo phipa molo ba dutse ka o tsiba gona go itlala ha o fita ulo o ya ka hara o khutla ba se ba gona o di tsang o di tsang bangola palo ka botsa ga batla dipalo palo gona o tsong di se batho ba ka ya
1: nyenya
4: le yona ka mogatlo wa ka singa mogatlo wa tshoba
0: a e hlaki
1: a re se da re se jwale lona ha le ne le dutse mo ka letsatsi leo le lala khotsofala ka mo di ntho di tsamaileng ka teng
4: ha holo ke la khotsofala a khotsofala rona khotsofatsa ke dipalo palo tse di hore ke ya di fumana gore ba cha le batho ba ba se ba le go ditse bana ka tshelo go ba ka vota ke go bontsha eng a thaka e be ba e ga go tsisa ga re di top to tricky di di ta di tsela ka ke mana wa ibone se re se ba ga a ma wa tswa go nna go go tsepe ke ka o ke tsang go ya ga dipalo palo tse
0: ka mantswa mang ha le thutse le mametse a isi fana ka dipalo palo mona le lona le shebile tsa lona o bona e hlile ka nnete ntwe ba e buang yena ke nnete jwa
4: a ke re ga le

0: ha ke tsebile wena o kile a hlokomela nthweno ba nna kapa ke ka hone ke ipotsa go ntwe molemo kapa jwa wa tsiba ka ba ituletse gore o kile bona majita ha ka re ituletse re blomile re tshitsi ba bang ibile ba anwa tafuleng eo ke o jwetsa nnete
1: di bir
0: ke ke ntwe o kile ngwa hlokomela eo
2: ya jole he ba ga tsoga ka ke khalemela la ba tswa mo le ka breakfast ba ya mono ga ba khalemela ga o tsaba di ntse ka ntelo le bontse se tshaba e le se ke le sa tsha ke la go tsena se na ke tsenye le tshwane ke tsela ho share bona ke ba tlhoka ka ba kena ba ile go re palo tsa rona di tsaya ga fu ke di witch wena a ntse ka ntelo o wa tswa ke le mo
0: ke la ka ipotsa dipotso ke re
2: I was going to say ha ho la ke ha isa le ha isa le mo ha isa le
0: tsotsa
2: ha ba tlo wa mo lu wena nya o ile ba tswa ka ditshotsa bona ba tswa ka ba breakfast ba bona ba ye le lunch ba ipa ho mona a tshaba tsaka pele mo di ho ga station ka papa
0: thank you boss thank you re nke o qetela fela mamedi re batla fela kutlusiso mo mamedi a gone o tlusisa hantle le se dubelang
2: hantle le ba ka re
0: monate
2: e ke nna ha tle ke re hey di tafole tse le di bona mo ke taba ya observe di palo palo jwalo tsa mogwa o itseng o tla mo bona o a tseba o lo voutela eng o itseba o le eng o ya tafoleng e o tsebang gore ena yona ke ya mogwa wa gago then bona mo ko observe fela di palo palo ke ntho ba e batlang ke phetho
0: a re leboe gaetse di
1: ba
0: tseba ke yona ntho e ke ratang
1: ba utlwisisa
0: ke yona ntho ke ratang gore ga dintho tsenana di etsagala neng neng re na le o etsa dintho re nagane gore setšhaba se ya utlwisisa athe re etsetsa rona setšhaba se utlwileng
1: e ka re tlabe ke le sio motlhamonan
0: before o ya kae
1: bale
0: hei o somile o tama sepatile ka tatsela ga tatsela ma
1: o reng a ore se ke bile ke tsama o bua o reng
0: ai le rata tsela
1: ha ore o so bile o tsama ko jwa tsitse nna ke a tsama
0: ai le rata tsela man ai khona mmamedi ai ai ai ai
1: tla ko jwa tsitse tla ba ke le siyo khaka ka di four
0: ha na o tsama wa ne se patile o tsama wa ne motho itukisa ai khona mmamedi o tla batla ke itukisa
1: wani se itukisa ba o na le chance o sale le nane
0: ba bua tjena he ba be di aba re siya ba bua tjena
1: ba bua tjena le nane
0: mo no ko sale le lola ka se ba le ba be
1: mo nna nna ke a tsama ka di 31
0: a re la ga tsama ka le ba be
1: tsa October
0: ya se metsa tshela ke bo le ka Mexi
1: ho re
0: ya se metsa
1: ka re tsama re
0: a ya se metsa ke bo
1: ho re re tsama ha na bo
0: ha itlo ke ho ke bo ni
1: ne ke ke ya le le nane
0: re tsama le lo re tsama le lo ba se ba ba be re tsama re bela metsa se le bile jo re ka bo robong a bua ka Bali teke ke di fedile mo mamedi wa hopola beke ke fitile re bua jalo le traveling agency re bua le marketing manager ka kwano di ke tsa ya ka mane ka Bali di pedile tso
1: au
0: ha wa tsama

0: Atsumela sa kelesedi, mamele metso tsui dula hantle ya leshumele metso robong pelo hora ya robong o santsa le tens bosh. O tlo re jwetsa hore ka jeno ba re tshwaretse dife o lena la itlhabolle. Motlhaisintse le yena maletsatsi e sejake. Hello Sbosh.
1: Hello Twasa.
0: Chapo Juan Sbosh.
1: O chapo Juan, chapo.
0: Ntho di lukile, o sa tswile ka moo Chapat.
1: Chapat, to.
0: Kada o itse o tlo mmotsa potso ya momamedi mona ka taba ena ba kwetlise. Ga ke tsebe gore kapa o sa tla e. Kada o sa tla etsa beketla.
1: Ke bone ka go dotshise.
0: Hey, o reng? Motho a ja isitse o thuto tshitse. Sbosh le tla tswago.
1: A nne ke bone ka go dotshise.
0: O sa potetse.
1: Wa tsa pote, ho potela se ntho ba pala.
0: O sa bila dutsi ka koloi.
1: Ke o jetsa mo iteng ya duma.
2: O baleile mo mamedi.
1: A tshi na ke ke mo ka moheletsa mona ao.
2: Mo mamedi wa mmatla.
1: A o do tshitse hengwane sekolo.
2: O re tla mmona manta.
1: Eh ke kgolosa lo itikisa ba ke tsa karabo.
2: Mo be ya lo sebetsa la le karabo. A mamedi o tla ka karabo ya ho manta. Tlata ka yese bo sho wa ba ta ho jwang ka mo.
1: Yo. Hai, kala utlwa ntho tsena.
2: Ne ke jwetsa mme wa ka maobane ke re ha ntho tsa wa bata. Jwale ke jwetsa yena nna ka jeno ke re wa bata ka mona.
1: Eh. Hai wa bata.
2: Are, hey. Ha o bata jo be ke o dula o re wa tshesa ka mo. Ipotse gona ge jwang ka mo. Are ipotse fela o re jwang ka mo.
1: A tsebe gauta ke sebaka se tshesang hampe.
2: Wa tsiba le ha o bata kgaitse di akaba gona ke batho ba hae ga tseba ha gore ha re bua ka o bata ke na le o ba utlwa ba bo Josi mona ba re wa bata
1: ka ba tsebe
2: la ba tsebe mo like tswanti wa bata ha o bata wa ba
1: mona wa utlwa le sapo le o jwetsa go hobi
2: e
1: ke go moya wa teng ye le sapo
2: se tsena mo le sapo
1: se tsena mo le sapo straight
2: se tsena mo hona tsidi di se tsena mo le sapo Sebosho ho abata ene wa tsiba ne re bua le thwasa mona re ho bata tjena ho bo ba le batho be ke ba hlompha bo seng a re tla mosebetsing tjena bo mme bo abuti bo ausi aba pusha kribanya na pusha eng a lo be ya tafole ha e mana a lo rekisa
1: eish khada a itsetsa bana bophelo
2: a itsetsa bana bophelo
0: ngwana yeo aba mophoqa ke yona tshelete yeo a lo ina thadeni
2: ho bata tje
1: Jwale
2: le nne ba tla re ina hane wa tseba ka dintho tse re di etsa motho nke o dule fatshe ona hane fela hore hei mare o lady laka le time laka banna ba etsa ka matla Jesu se matleng a bona hore ke be sharp ho baneng o tshwantsiketse tjena
1: yo
2: ho ba ta tjena se bo tshona le a dutsinga na jwale tjena
0: hore rekisa go
2: ya hore la ka etsa 100 ranta etsa eng ha bana ba ka ba sharp
1: ha bana ba ka ba sharp bana ba ya sekolong
2: bana ba ya sekolong gona ke be re ba phoka
1: ai
2: hantle ntle ke yona ntho tswantse gore yo kenye tshiseo yenu no ya go go jwale moya wo sebosho go jwale
1: le sekolong kwa na opetetse ai
2: ore mme wa ka ba nna tswa o bata haka wa bata sebonye fela ha o tswa mo lo fumana ona le batho ba dutsing ba rekisang ba etsa ba iketse go ba dulela
1: ai ka re bana ba ka utlwella batswa di hle
2: hmm
1: ai ka nnete ka re bana ba ka nahana ka mogomong
2: yes ke di Durban July ha le
1: a kentse re le lapeng
0: go bana le le qwaqwa be ke fitileng ha le debe
2: ba khatetse a khatetse ba khatetse
0: ba
1: a go khutla a go khutla qwaqwa ra ya zia khala hle bathong
2: o jwale le sa o tsebe
1: o tsebe nna ke tluile ke qadile khutlotharo ya lekwa a ke ne ke le emerald ka labohlano
0: yeah
1: a ke tlua emerald ka labohlano ka ya qwaqwa ka saturday
0: Yeah.
1: Ha ke tloa qwaqwa hona Saturday se o mantsibua teng ka ya zia khala.
2: Ha ke a utlwa.
1: Ai, ga le o tla utlwa.
0: Ha o khatetse mwanesha. Mo khatela wa boholo nga o tshwana le se. O nka re ke ka o fela.
1: Ha di le motse ba shuma mane se di fitile. Ha.
0: Ai kho.
2: Go tla hantle ga ke di aka. A phomola wena se boshe. Ba ya di pere magaba lo fihla ba ya Durban July. Ha ba botsa hore le tsamaile ha ba fihla mo jao. Fela go monate ka Durban mafelong a la beke.
1: I know. Ha ba thabe batho. re tla nne re ba bone marang rang le di television mona ke ikhotatsa
2: se bosh di me jwa ga kgile ga ka jeno
1: ke le wile a ulo bana beso mamedi how ya mabenkele mona hona le ntshwana ya ya hore ha batho ba ba re tsholetse hantla monate ka ba di crashing be re ba fa tipi na ntwana ya tipi una na mohlomong re ka yetsa hore bentho e lokelang ka molao hore e yetsa hale a ke re tlo qoqa ntho yeno mamedi re tla ba le moeti ya tlatlanga re fahlolla ka yona taba yeno engwe ya ditaba tsa bohlokwa tsikutlwaneng sa rona sa bophelo mamedi tla ke re tlo sheba ente yena e bitswang Shingrix sa hore na e sebetsa jwang mme o lokela ho e hlabaneng maemong a feng le tse ding tse ngata ke lebohile bana beso
2: se bo sho re tipi etsa jwang e ba ba monna ba wa bona hore ba kwata o saeng
1: ya ba kwata
2: mabenkele ka mang etla sentse e kentswe cheleteng o e patalang
1: e ke
0: ha ke rate ha motho a nka hore tipi ke
1: ke setlamo ke setlamo ya ka molao re setlamo
0: ha ke rate
2: fam bana ba ba
0: bona le memo nga hlokisa ditoilete boe mafufane bo bonga ke notho o le fellwa ho hlokisa
2: Bamba
0: to Bamba o le fellwa
2: Bamba to
0: hlekisa toilete e
2: ah Bamba to the tip is twas
0: ha o tswa o sare ja la ho sa nsiela letho
2: o batla bo o hopotswe
1: e bile nyena yena mamela khada yena o betere wa o botsa hona le babang
0: ba mpuela mohlo
1: utwa
0: ke re meo
2: le tampusa
0: ba ba ntse le khetho le tsa mo ra gole ka kgwe
2: le tampusa hampe ka batho se bonyeng
1: no yona se botla
2: no ske la
0: melo
2: no ske la melo botso
1: ke nnete ha fela ke kopa tsho bua nnete setlamo ha ibe ntwepelong
2: ke tsebe ke sebetsa
1: kana kwengwe kana kwa mo motho ha u thusi hantle ma o lebeletse go mofe ho
0: thank you
1: wa tsaba nna ke gata motho ha tlong thusa a loko le pelo wa bona a loko lo tsepelo le nna ke loko la pelo ka popelo
0: hona le nne montsi le mona ha re ya blomfa
2: o thuthumele
1: hona le e se mo thuthumela ho bula pelo
0: kisa di toilete ang khisa ha monate o beile le lomonyana mane o beile kotlolo sa ha isa tipi
2: pele ya yimaz
0: ho dula ho le hotle wa bona mo e bile ke ya ke sentse ke itukisitse
1: eke
0: go bana ke a tseba hore meyo ka nqene wa bona ha o feta wa bona fente e ka ga tsena e ka mo
1: ne ke batla ho bua ka yo ne ke batla ho bua ka yo
2: ya ba smile like kena hotle
0: ne no ka nete ka ga tsenyo ya fente e ka mona khada
2: ka bona mo
0: ha o ya blom fante no tswa gaute ne no ka nete mo ke
2: na ke sebedi sayane ha o tswa
0: wa sia wena
2: o tla jola a nna ba ntseka ha ke tsoko lo isentse ba tla ba re go akileng nna ba ho hle mo
1: a tswasa ne ke tshile ke batla ho bua ka yeo garage yeo ke ke hona le mme yeo ne ke ntse o bua ka yona yeo ke ne ke batla ho bua ka yona hore o tla fumana sa beile sekotlolonyana sa hae a beile malomonyana ang khisitse a monate
0: a etse ho feta ka mo a hile
1: nna ha ke ya mono ke ke ha ibe ne ke sna cash ke kena ATM
0: le nna se bo she eno yona ka nete re buene ha motho a o sebeletsa hantle
2: ka
0: wena ha o gone
2: ke tswa kole se bo she ke a di jong ke tswa kolo impela se ba le mo ba tse
1: ba ipota poti
2: ba re le kgwaki le gamla ga mshishi
0: ke mo santsa e batla so e shebe le shona komeng haa
2: yeah
1: no a yona ha re tlo e shebang hore na mohlomo e ka ba nthwe e tla meyang hore e be molao empa nna nneteng ke rata hore motho a nthusitse ka lerato le nna ke montsetse ka lerato
2: ya le skela mpusa mpo ke tsejwa ka ntle ka mona ke tsejwa ke sebetsa le lona bani
1: ah thank you
0: yo na u jetse batho bana ba hao ke ba sebetse pele
2: ke ba tse batho ba le ba re hey
0: ba
2: ba
0: ba hao ba ba jwetse ba sebetse ba sebetse
2: a le sedi ka tipi
1: ba stinchiba
2: ba stinchiam thank you so much
1: shap shap.

0: Mamedi ke a o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka ho bala mmoho le nna lentswe la Modimo leo re le fumanang testamenteng ya kgale, buka ke ya Jobo, kgaolo ke ya bobedi, temana e nngwe fela e leng ya botshelela. Me yona ka thusa Modimo ha re fumane e ba leha ka tsela ke ena. Yaba Jehova o re ho Satane, bona o letsohong la hao, fela o qenehele bophelo ba hae. Lena ke lentswe la Morena ha Modimo wa kgotso o le kenye dipelong tsa rona ka Kreste Morena wa rona. Amen. Momamedi ya ratehang, re la bohlanong la pele la kgwedi ya Phupu, eo re hopotsang fela batho ba rona hore ke kgwedi ya mohale wa tokoloho e leng Ntate Nelson Mandela, ebile hape-hape ke kgwedi ya ho tsosolosa boitshwaro ba batho moo re badileng teng re kopana le monna naheng ya Utse eo lebitso la hae e neng e le Jobo. Baebele e re e ne le motho ya tsamayang ka boloka le ka bokgabane, ya tshaba Modimo. Ke nakong ena momamedi ya ratehang ha se a felletswe ke tsohle bophelong ba hae tseo a neng a na le tsona, maruo a hae a se a tlohile, le bana ba hae ba se ba hlokafetse. Ke nakong ena eo Modimo a reng ho Satane ha ntsa tjhalaka ka hara lefatshe, ana o bone Jobo? Hobane Jobo o ka hara lefatshe le kopakopaneng le nang le mathata. Jehova o re ho Satane nakong ena e lefifi ya bophelo ba hae, o letsohong la hao, fela ntho e le nngwe e ko kopang yona, qenehela bophelo ba hae. E momamedi ya ratehang, ke o seng ha letsatsi lena Jehova wa bona hore batho ha ba se ba sena hona, Satane o bapalla ho bona. Ke ka hona a reng o letsohong la hao, empa ha o bolele o ha le letsohong la hao, o tla etswa se batlwang ke wena. Empa ntho e nngwe fela eo Modimo wa mo kopang yona, qenehela bophelo ba hae. E momamedi ya ratehang, le o seng hona tshebeletso ena e kopana le nna le wena ho le teng batho ba matsong a rona bao re ba isang moo re batlang teng, ba etsang tseo re di batlang. Empa ntho e nngwe eo Modimo a e kopang le a le letsohong la hao, qenehela bophelo ba hae. Hopola hantle bophelo ba Samsoni bo ne bo le matsohong a dipa, ba bapadisa ka yena, empa Modimo a ema ka moya wa hae. Le nakong ena ho teng batho bao meya ya bona Modimo a boulelang ka bona, a re qenehelang meya ya bona hobane nama le ka bapala ka yona. Empa moya kwaka, moya ha ona motho ya tla o amang. E momamedi a ratehang, di etse tsohle empa qenehela moya wa motho oo ka Kreste Morena wa rona. Amen.
1: Re a leboga moruti Serei Mafojane, mamedi o ne a bala bukeng ya Jobo, kgaolo ke ya bobedi, temana ke ya botshelela, a bua ka mohale yenwa eo e leng Ntate Jobo. go ba mamedi re gweding ya mohale re re hloka jalo ka keke tsho ka dina go tsohle gore mothinwa ke muruti wa style ke muruti ya tsama yang le dinako re mamedi re tlo kena he nako nyane ya rona e monate se gotlwaneng sa rona mo re nahanang ka pelenyana re ke utlwa hente tsetse ke tlo botsa potso mme wena o nkarabe 086003084 mamedi ke motla mphumana nteng 086 00 03084.

0: ha se mo hema medi ke nako ya hore ke tlong ka mohala wa hao ke utlo hore na mamedi e be re ya gona o nagana ka pelenyana tsatsi le la botlhano le batla kelelo e tšhatsi mamedi e naganang ka pele ka mokgwa o ka kgonang ka teng 086003084 a ko dule le na mamedi ke utlo rena ebe a ko bue le nna ke utlo rena ebe wena o tlatlhe o e tshware ena ya ka jeno le sedi dumela hello
1: yone nne wa ka le kae
0: ke a phela le kae ngwaneso ke a phela le kae
1: Ke teng,
0: ke bua le mang?
1: O bua le Mmasello Swatchi.
0: E yang Mmasello, Mmasello o jimme o sharp aje.
1: E yang
0: ne. Mmasello, ntho e nngwe ke hlokang gore ko hopotse yona, akere wa tseba hore mona re tsamaya ka nako. Rena le metsotswana ya rona e o re beyang bakeng sa hore o arabe dipotso tsohle tse o re tlo buang ka tsona ke re mogotsi wa ka.
1: Ke
0: go fametsotswana e mehlano fela o bo arabile dipotso tseo ke tlabeng ke o butsitse tsona ke re jwale ke kopa o njetse he nkgono e re wa tswa ketseng e re go fametsotswana e le shome ne
1: Eya.
0: Se ka ofa emihlano hlile ka re tla ba menyane ya holo. Ke kopa ofa metsotswana e le shome. Le ba medi ka ofele. Ke kopa o mpulelle dinto o batho. Le se di FM dimela?
2: Hello.
0: Hello papa le kae?
2: Le le guys bosh.
0: Re teng ke ntate mang?
2: Ntate le bogang.
0: Ntate le bogang.
2: Yes bosh.
0: A ntle bogang jetse he gaitse di aka. O so utlwile melawa ke.
2: Yes,
0: boy. Hey, ya kang joetse. Din thotse hlano. O utlwa ngwana mme.
2: Yes.
0: Se hlano. Tse o ka di behang ho di mapitsa.
2: Yes, boy. Ya pele. Ke a ga bes boy.
0: A o khaitse ya ka araba bile mme.
2: Ya tsene ke silo.
0: Ah, o se ile na go ya hao.
2: Ah, go sa wa ke ya ga ga ka u tlo go tlo ya.
0: Ah, wena ga itse di aka. Thank you papa. How soon ina go mona wa arajwa ba bedi le sedi?
3: Mme rona go hlompile ne. I'm not okay.
0: Madoda. Nka putsa hao ke ena ga itse di aka. Mphedi ntho tse hlano o tlo ga itse di aka. Ka metsotswana ena e le shome dintho tse hlano tse mmala o mosehla ba ne ba le kae bo kastete monna ba ne ba le kae bo apole e tshehla e o reka mehla yena
3: le
0: gapetla la panana le lesehla o ne o ntse o lokile bonotsi bo poni kore
3: ke
0: gaisedi aka
3: bye
0: bye ngwanedi e re fela re ye ka mona re a gutla
4: e bang o nagana o roke ke wa kgona o lefelela lekwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefelela yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
5: Labohlano.
0: Ha se mohema medie ere ke utlwe ka mona ke na le mang le Lesedi dumela? I was born.
1: Thank you, my darling.
0: Simo he mamedi ke nako he ya hore re suthele ragadi wa bana ragadi pulane maselwa lenane o kile monnate la bana la tsohang be ke a tseba hore mamedi dikolo dikwetswe ba dutsi la peng ke tsona dipaletse o ba di batlantse ba tlo ithutang ka tsona tsa dintho tsa bophelo tse fapaneng ke

0: lena ne dipina e monnate ka nnete. Tumela nhle manyelo yenyana ka matle.
1: Dumela me matle.
0: Le phetse jwang ka je?
1: Re phetse hantle re tsi wena mmago.
0: Ha le nna ke phetse hantle bana baka. Mpolele mmona he. Na le kile la iphumana le dibakeng tseo le neng le salakatse ho ba ho tsona ka nako eo.
1: Jo me matsepi. Nna ke ne ke batla ho tsamaya le metswalle ya ka ya sebakeng sa ho phomola. Empa mme wa ka a nkwalla ka jareteng mme a mpolela hore ke kene ka tlung.
2: Nna ke ne ke batla ho ya mmolong. Empa batswadi ba ka ba ya le nna mabenkeleng a mang a manyane tjena. Ka nnete ba ile ba ntshulafalletsa letsatsi tsatsing leo.
0: Tsena ke dintho tse dulang di etsahala bana ba ka. Diphetoho di dula di etsahala. Dihla di a fetoha, maemo a lehodimo le ona a fetoha. Ha o re ho a tjhesa, ha o re ho a bata. Ka nako e nngwe pula e yana, mme ka nako e nngwe ke marole a sa feleng. Ho jwalo he. Ka nako e nngwe ha ho bonolo ho hlalosetsa ngwana hore a tsebe ho fetola monahano wa hae le hona ho bona dintho ka moo wena o di bonang ka teng. Ha re mameleng pale e monate ya lehlakula sefate le neng le bitswa Nta. Nta o ne a sa rate diphetoho. O ne a dula hodimodimo lekaleng la sefate hadi se seng tjena sa moduane. Mme o ne a dikadikilwe ke mahlaku a mang a mmala o motala bo kganyang. Mme o ne a dula a eketheya. A ya kwana le kwana ha utlwa moya. Nta o ne a hlile a bonahala a itshwareleditse ka thata mona lekaleng la sefate sena sa moduane. Ho ne ho se letho le thabisa Nta ho feta ho dula mona lekaleng lena la sefate sa moduane. Nnete ke hore mona moo Nta a neng a dutse teng, o ne a kgona ho bona ntho tse tshwanang tsatsi le leng le le leng. Ke bolela tjhabo ya letsatsi le ho dikela ha lona. Dinonyana di ne di fofa di feta hona mona pela Nta, le bana ba ne ba bapala tlase mane ka seratswaneng sa bo bona. Ho ne ho se letho le fetuileng. Mme Nta o ne a ntse a thabile. Tsatsi le leng, Nta o ile a elellwa hore ho se wena le phetoho. O ne a fetoha ho tloha ho lehlakule mmala o motala ho ya ho mosehla. Ho tloha ho mmala o mosehla ho ya ho mmala wa lamunu. Ho tloha ho mmala wa lamunu ho ya ho mofubedu. Ka ha moya o ne o dula o foka. Jwale ho ne ho se ho batla ho e ba boima ho itshwareletsa ka thata mona sefateng sa moduane. Dintho di ne di bonahala di ntse di fetoha. Mme sena ke sona seo Nta a neng a sa se batle. Jwale pono ya Nta le yona e ne e ntse e fetoha hanyane ka hanyane. Letsatsi le ne le bonahala le se le dikela ka pele. Boholo ba dinonyana di qala ho fofela nqa e le nngwe. Dintho di a fetoha. Mme seo ha se hlile ha se thabise Nta.
2: Aho hle Nta, amohela diphetohle.
0: E se neng ke ha moya o pheula Nta, o pheulela hole le sefate. Yaba o qala ho fofa moyeng. Nta o ile a hoeletsa ho kopa thuso.
3: Lohe! Thusang! Thusang!
0: Ka mora nakwana, jwale Nta ke ha a qala ho keketeha.
1: Wa bona Nta? O no sa rate diphetoho, jwale ke mona o thabile.
0: Ho jwalo kane, moya o ne o mo tsikinyetsa. Ho fofa mona moyeng, ho ne o hlile ho le monate e le ka nnete. Ya ba Nta o qetella a wetse qubung e nngwe ya mahlaku a difate. Bana ba neng ba ntse ba bapalla haufi le moo, ba ile ba tla ba matha, mme ba itahlela hodima qubu ena ya mahlaku a difate, a neng a ena le mebala e fapaneng. Ba bang ba ne ba phahamisetsa hodimo moyeng. Ba tsheha ho le monate. Tumelo eo e neng e le moshanyana e mong e monyane, o ile a teana le Nta wa lehlaku la sefate. Tumelo a nka Nta, mme a mo fufisetsa hodimo moyeng. A tsamaya jwalo le moya, a thula dikoloi le dipalo tse telele, mme a qetella a wetse fatshe hape. Tumelo o ne a thabile haholo ha ntse a shebile menyako ena e neng e etswa ke Nta moyeng. Mahlasedi a letsatsi a ile a otla Nta, mme Tumelo a bona mmala o motle wa Nta. Jwale Tumelo o ile a inamela fatshe, mme a thonaka Nta, a mo shebisisa hantle. O ile a re,
2: Dumela hle lehlaku, o hlakile o feta mahlako yana mang. Ke rata mmala ona wa gago, ke batla go tsamaya le wena.
0: Seo ke sona seo Tumelo a ileng a se etsa, o ile nka nta a mo isa lapeng, mme a qala go etsa botaki bo botle a ntse a shebile nta. Yaba o manamisa setshwantsho seo sa hae sehatsetseng sa bo gore botlhe ba tle ba se bone. Jwale nta o ne a le motlotlo ka sena seo a se bonang. Nta wa lehlaku la sefate o ne a dutse hodimo mane sehatsetseng sa bo Tumelo, a potapotilwe ke batho ba pelo dikgotsofetseng, a maneilwe pampiring e mebala e metle, mme a boetse a potapotilwe ke ditshwantsho tsa bana ba bo Tumelo ba tletseng pososelo. O ne a sa kgolwe sena seo a se bonang. Ee, o ne a sa kgolwe gore ka nako e nngwe phetoho e ka tlisa thabo e kekeng ya lekanngwa. Tsohle jwale di ne di fetuile, mme le yena nta o ne a thabile ho feta pele. Mona moo a neng a le hona teng jwale, o ne a kgona ho bona mesebetsi e mengata ya Tumelo ya sekolo le dijo tse hlophiswang hona ka mona ka phaposing ya ho phela. Baahisane, bonkgono le bontatemoholo mmoho le yona metswalle ha ba dutse mmoho ba tsheha ho le monate. Tsohle di ne di fetuhile, mme nta le yena o ne a thabile haholo. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone. Sehloho sa pale ya kajeno ke sefe?
1: Ke ho amohela diphetoho, Mme Matshepi.
0: Lebitso la lehlaku la sefate leo ho buwang ka lona moo ke mang?
2: Ke nta, Mme Matshepi.
0: Ke eng seo nta e neng e sa se rate?
1: O ne a sa rate phetoho, Mme Matshepi.
0: Na nta o ile a qetella a thabetse phetoho?
2: Eya, Mme Matshepi.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale, e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale, hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle, hape ba ruileng tsebo. O fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
4: Tsamaya hantle, Mme Matshepi.
5: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

le shume metsotso ka morago ra ya le shume mamedi re kena mogatlhelong wa bobedi wa lenane wa hao la itlhabolle sebeletso ke hao ya le sedi le bitso la ka ke sbongile sonopo me re kena mogatlhelong wa bobedi tsena he mamedi hona le taba e bohlokwa mamedi e o ke lakatsang hore re tlo bua ka yona e o ke leng ka tshope jana naneng la rona la ethagwa breakfast show hore mamedi tla ke re tlo bua ka taba ena ya di tip hanga taratse ba hore a re le di restauranteng ha re le di garageng re tshellwa di petrol re rentse tshelete o ka yona re re tipa batho ka yona me batho ba bangata mamedi ke ke tshepa hore ke ntwe ba esenge le pelong ya bona esenge fetuile le rato na mamedi o nahana hore setso sena se o ri iketseditseng sona sa hore re fe batho di tip na ntho eo re ka e fetola ra etsa molao o re tlamang hore re ntse di tip ke kopa o tlo nthumelle voice note nomoro ya ka ke 086003084 ke ne ke mahala ska ntetsetsa nthumelle voice note ho 0797585066 0797585066 mamedi ke kopa ska isa voice note etelele haholo etsa voice note e ka tlase ho metsotswana e mashuma mabedi 20 seconds ska feta mong o njwetse hore na ho ya ka wena o bone ka rena ntho ena ya di TPA ka nna tswela pele ya ba ntho e re etsang ka lerato la rona kapa e ka fetolwa ho ba molao kapa setlamo sa hore re ntshe TP high burning wile restauranteng kapa kae kapo kae mo fitlang o thuswa teng ke motho ha re etse jwalo hema medi ntumelle fela voice note mo ne sa fete metsotswana yeno e mashume a mabedi ke tlo buisana le moeti wa ka le bitso la ha ke ntombi mokwena me mabedi motombi mokwena ha o tlwa ho tsona tsena hema medi tsa hospitality ha o tlwa dintho tsa bo boikwetliso ba hore basebetse jwa mosebetsing ke dintho tsa ha itse o tsa tumeng ka tsona tse wa ditsebang ere ke nke pina ka mora mona ke tlo buisana le yena ebe hewa namba medi ontumela voice note 0797585066 ke motla mphumana nteng re ke nke pina etla ka Nati Mac o tsamaya le Black Sun le Sanere bare empe

0: mamedine ko nketse na Timek azama ya le Black Sun mohole sanere ba re embo ele shumele metso e tsiletseng ka mora ho raya le shume ke sense ke na le moeti wa ka kwano mamedi yena a ke ntombi mukwena phofolo re a amoela tsebeletso nya le sedi dumela hlengwaneso ke utlwa mohalanyana ona wa gae ka go mobinyana tse a ke tsebe gore kapa motlhomo o dithabeng
1: kunalante amatike nthakeletse ngwaneso ka phosonyane o etsagetseng wa
0: ha monnate jwang
1: mela mamane bongine kae
0: ra phela moratu wa ka wena o phetse jwang
1: ke a phela ke nna le mamamedi ba ba le sedi FM
0: a re a leboga lerato laka ntombi ha ke shebe taba ena ya tip ho ya ka industry ena ya rona ya hospitality bohlokwa ka pa ho baneng ha re lokela hore re tipe batho ba re thusa
1: ke a leboga ka potso yo mamane bongi bohlokwa ba ho thusa mamane bongi ke ho ananela tshebeletso e fuweng entle e ka ba di restauranteng e ka ba di garageng ka ba hohle mo thotseng sebe ke ho leboga ho bontsha hore o thotse tshebeletso e ntle mamane bongi
0: jwale nthong ena ya hore in Africa borwa mona ha o sheba ho ka ba jwang e bang re ka etsa hore e se ka ba ntho ya hore ke o etsa ka thato ya hao e be ntho ya hore e molaong hore o rata o sa rate o lokela hore o ntshe tipi nna e ka ba ntho e ka re sebeletsang e ka ba ntho e monate kapa o bona e hlile ka ba ntho e tlatlapang batho
1: mamane bongi ke ka utlwisisa gore go fana ka tipi ke go leboga jalo ka se tlhalositse and-e ke nagana go ya ka nna South Africa mona e tlamaile be kgetho ya moreki tipi ke moputso wa tshebeletso e ntle o e thotseng ha se moputso o motho a o sebeletsang ke ntho e tswang pelong ya motho go ya ka go rata ga gago ga ke bone go le gantle gore moreki a kobelwe
0: go ntsha tipi jale ha o bua jalo o ngopotsa e nngwe ga o sheba bo di-restaurant tse dingwe o tla fumana gore e sense e kentswe nakong e o patalwang ka yona matšhelete ya gago boemong bo jalo o naana gore e lokile
1: mamane bongi jalo ka motho a sebeditseng di-restaurant ke a utlwisisa gobaneng di-restaurant tse dingwe di kenya tipi tefo eo ya tshebeletso haholoholo ha o le ha o tla bo sebetsa le dihlopha tse kgolo ga o na le booking tsa di-group tse kgolo fela ke nagana gore ntho e tlamehileng go etsagala ke gore bareki ba tsebiswe pele seo se etsagala motho a se ka bona ga selipi se tla gore go na le tipi e kentsweng ba lokela ba le monyetla ga o etsa kgetho gore ba ya e kenya tipi eo kapa ga ba e kenye and-e ba lokela le o fiwa platform ya gore ba etse tletlebo ga ba sa kgotsofalela mme ke fela ga ke nagane e le ntho e ntle gore o bone ga selipi se se tla gore
0: sekentse sebile babetse ba e beetse le diperesente tsa teng gore o tshwanela go ntsha bo 10% ya tšhelete o e sebedisitseng jale ga re tle motlhomong ntlheng ya gore ke nna eno a ketlile restauranteng kapa motlhomong ke ile o tshela petrole gona mona dibakeng tseo gangata re sebedisang ditipi go tsone e be motlhomong ga wa fumana tshebeletso e ntle jalo ka moreki boemong bo jalo o naana gore moreki o tlhoka go ya kae o tlhoka go bua le mang o tlhoka go etsa eng e bang a fumana gore ga a fumana tshebeletso e nepagetseng
1: ke a leboa mamane bongi mamane bongi ga e be moreki a sa fumana tshebeletso e kgotsofatsang ke nagana morato wa pele a tlamehileng gonka o ko buisana ka tlhompho le boikokobetso ko buisana le mookamedi wa sebaka seo kapa gona go buisana le motho a neng a mo thusa ga e baneng motho a ne a mo thusa ka nnete a ntse a mo fa attitude ya mo fileng yona pele ke gona gore a fetele ka godimo a buisane le baokamedi goreng re kgone gore go tholagale tharololo and ha se di mutu gore ka moramolo o tla neile go thipa jalo ka tlhalotsitse thipi ke tebogo e tswang pelong ya motho.
0: Ntlheng yona eo ke eng seo moreki mmogo le motho ya o thusang le lokelang go di utlwisisa ga o tlowa ntlheng ya go thipa.
1: Moreki mmogo tlamehile a utlwisitse gore ka nako e nngwe ka baka la boemo bona bo re phelang go bona ka gara South Africa batho bana ba sebetsang ba relaile godima dithipi tsenana gore ba supplemente salary tsa bone. Mara seo ga se bolele gore ramosebetsi ga a na maikarabelo a o etsa bonnete ba gore batho bana ba sebetsang ba tlhola mogolo wa bona o ba o tletse mosebetsing.
0: Ke yona ntho e ka o fetisisa re lokelang gore re utlwisise bobedi ba rona. Lerato la ka ke lebohile haholo Ntombi ka dikeletso tse o re fileng tsona tlhe nna ke o fitlhela re kopana gape nakong e tlang.
1: Go lebohile nna Ntomatike o beletsatsi le monate.
0: Bye bye girl.
1: Thank you, bye.
0: Asimo he. Mamedi ere kitse o nthumele voice note. O ya ka wena. Gore na o nagana gore taba ena ya gore ga re ya mabenkeleng a tshwanang le bo di-restauranteng a tshwanang le bo go tshela di-petrolo ntho ne re etsang ya go thipa na o ka ba molemo e bang e ka itsewa molao kapa setlamo o maAforika Borwa gore ga motho a qeta go ntshelela petrolo wa pompa mabidi a ka ntlhatswetsa festere ya ka ke mofe thipi mme e be e bue motlhomongwe gore o lokela go ntsha 20 rand o lokela go ntsha 100 rand 0807975856 ke itse mamedi ke tlanka di-voice note fela megala yona nkeke ka eng ka kontumelele voice note ka pele ka potlako ke re e qoqo taba eng.

0: Dumelang ke Snazo o mametse e tlhabolle le Sbosh ho lesedi FM Sharpa anti wa ma 2000
1: ha se mo he mamedi e mashima mabedi ana le metso e meraro ka mora hora ya leshome ere ke utlwe di voice note tsa hao mamedi jolo ka ha ke ile ka kopa pejana ka re a ko qoqele nna ke utlwe rena ebe mamedi o nahana hore ntho ena ya ho tipa re ka isebetsa jwang na re le ma Afrika borwa re ka dumela hore ntho eo e be molaong e be setlamo se o re lokela mosentsa.

0: Mamane wa Mathukei o phetse ke ke capital city of Valtrenyel. Ache sboshi batho ba bang ba yetsa e ka re jwale ke setlamo teng jwale e bile aba ho hopotsa hore o tlamile ho yetsa ke dumela hore tlamile e tswela gatong la pelo ya hao.
1: Dumela dumela gaitse di aka dumela gaitse di aka. Hai. Eo yona hai hai. Ha ke bone e ka pasa. Ha ke bone ka pasa ya tshwana e be molao. Warning batho ba no le bona ba sebetsa. Thuko e nngwe ba batho ba fumana moputso ke lebo
2: dumela ausbongi nna ke nana di-tip tsena tshwantshe di tswelle pele gobane batho ba itshokolela ene ba thola mogolo ka tsona ke tshireletso molangeni ka mona ka Qwaqwa
3: kgotso ngwaneso kgotso ke nana gore ntho eo ke ntho e ka mang le ma ka iketsetsang yona go ya ka bokgoni ba nang le bona ka nako tse di thola go motho o tshwere yona fela o tshela petrolo kapa ya go ja ke a leboga
4: dumela sebose nna ke bona e le betega o ithaopa e seng e be molao gobaneng ka nnete ka nako nngwe o tshwere yona eo e lekaneng ya gore o le o reka ga o kgona go mothipa o tla mothipa mara ga o sena yona le wena ga o na yona tanke sebose nanyese wa kotso mo thabeng
5: dumela rakgadi wa 2000 ga kgona o swaka ke nana e be fela jwalo batho bana ba ithaope jwalo ka bantsa ba ithaopa gobane a se ba setlamo batho ba bangwe ba na le botho ba bona batho ba bangwe ba se e le mane jwale ga e tlo ba rega tanke o swaka ke sebeka botshabela
6: dumelang nna ke re empe tswelele mare se ka ba setlamo and motho le ene a sa thipue a se ka kwata gobane ka matsatsi a ma motho bo sa ema gantle pokothong mona bo sa ema gantle ke leboga
2: dumela ausbongi nna ke nana di-tip tsena tshwantshe di tswelele pele gobane batho ba itshokolela ene ba thola mogolo ka tsona ke tshireletso molangeni ka mona ka Qwaqwa
7: kgotso miss watch e ya re te mme ke nna ka ganne ka mona ka Kroonstad a dipolasing ke ne ke kopa thuso fe nkopanye le mme mantshiwa ga e be le wena o tlang thusa mme ga gona phoso nomoro tsa ka ke zero
8: bosh nna ke nana se ka etswa molao ka gore ke ya leboa ya gone fela ke tanke gobaneng batho bona ba o buang ka bona bao ke batho ba mosebetsing ya bona ba golang gore tip ke ya leboa mosebetsi o nketsetsa ngwana ka lerato o ya bona mane ntho e jalo ke ya leboa fela ke tanke fela e seng ba be setlamo a se bongile
7: kgotsa sbosh sbosh nna ke nagana ka nnete selo ya ka motho fela gore ena o kgona jwang gore na ka mofa kapa jwang o se ya ka go fela motho ena o kgona jwang ke a leboa o tshwere power ka lady brand tanke
9: kgotso mamane bongi hai nna ke a ganana le yone wa bona restaurant e mona se ba o shebile hampe e kare ke setlamo o tlamehile o fa motho tipi a ba re thabisa le yo di-restauranteng ntho ene tswa pelong ya gago fela e tswa pelong ya gago go thipa motho kapa mothipi senephalole ka ga qobi vepenare ke
10: moromorong sesboch nna ke nagana le adinye e diragalanye ke taba gore ke taba gore ne e ba go tswa go wena pelong ya gago ke wena tlamehile wa ithaopa go tlo entshe tanke sesboch
11: ha se mohe mamedi ke lebuile haholo hle ke lebuile ntombi ke lebuile le wena mamedi ya nthumeletseng voice note hlakile he mamedi hore ha itswele pele taba ena hore ebe ntho e tswang leratong la rona re le bareki le ho sheba ho thusitswe ka tsela e jwang ke motho seng jwale e se ba setlamo empa he mamedi nna line ka ba setlamo ne ke utlwa o ntse o lokile ne ke utlwa o ntse o lokile empa he mamedi ha itswa pelong ebileng monate haholo hobaneng ha wa pelong o ntsha ka legato o feta ga ise ba setlamo e mashomo a mabedi na le metso e robo metsotso ka moragora ya leshome ke nako ya gore mabedi re tlo kena segotlwaneng sa rona sa bophelo mme ntumelele mamedi a re kena segotlwaneng sena sa rona sa bophelo ke tle ke nke pina kwano e tla ka monifa pina ke monate mamedi o re nobody's body.

0: Mamedi e dula hantle metsotso ho ema shoma mabedi ana le metso e tsheletseng pele re fitla ho reng ya le shume hopola he mamedi re kena lena neong la rona la bophelo le o letlisetswang ka motlotlo ke SABC Education Enriching Minds Enriching Lives kwano ho le Sedi FM mo mohlahisi ke tshidiso ramatsi e
1: tlhabolle la bohlano le leng le leleng go renya borobong hoseng o fitla go renya leshome le metso e mmedi le sebongile sonoto
0: ha se mohemo medie re kenalana neng la rona la bophelo me lefapha la bophelo mamedi Freistata le phatlaletse hore se wa sena sa mokonyane e leng maslese e hlile mamedi e kaka se nkile mothinya o mongwe sele re tla utlwa rona ewe se wa sena se rupuhile jwang mme batho ba ka ngongoreha ka patshe ka sona ibileng na pheko e ka bateng wena mamedi hloetsebe o mamela ho bane ka jeno ke na le moeti wa ka yena ke sister Maramonyazi me yena ke muoki se kliniking ya MUCPP mona mangabung o sansaleteng ka kwano ka diphaposing tsa gaso sister monyatsi re o amohela e bile re ya dumedisa tsebeletsong ya lesedingwane so re lebohela le nako ya ha o gotsa
2: ke a leboha mme dumela mme wa ka
0: re go fela monyatsi gore dumise ba mamedi ba ho pele re qoqa ditaba tsa tse re di tshwereng ka jeno
2: okay mme ke dumedisa ba mme ka ofela ke sister monyatsi jole ka hamme sposha sa buile sister monyatsi ka mane ka MSCP hona manga umbo na mbolo mfanteng
0: engwe ya di clinic
2: tse holo
0: ka hare ho Bloemfontein tse sebetsang ka thata haholo wena mamedi wa tsebeletso ya lesedi ha re bua ka maslese wona ka pa re bua ka mokonyane wona nna re ka re ke ntho thweng ke lifu mohlomong ka pa ke buye
2: Mewaka mokwanyane ke lefu ha ke re lefu ke hlalosa yona disease it's a viral disease e tshwaetsang ha bonolo ebile e tshwaetsa ka pele haholo ebile e fetelala mothong e mong ha bonolo re batla re tshwenyehile re le ba lefapha gobane re tseba bobebe ba yona ba ho tshwaetsa ka pele bathong mme e kgona ho tshwaetsa batho motho a ka tshwaetsa batho ba 18
0: Haibo
2: ka pele fela ha ana le tshwaetso yona ya measles le mokonyane.
0: Ha o tsho jalo ke batla ke hopola Elena le bitswang Rubella. Le amana jwang le lona?
2: Di batle ditshwana, di batle ditshwana tsona mpa ha jwa le hona je. Re focus itse empa ke sa tsebe na focus ka sotho ke eng ba tla re shebile ha ho
0: le sistema e kutlo ka mona
2: sistema e kutlo ha ho le ho mokonyane
0: all right ha re shebe he se so sa mokonyane ke se fe sister
2: se so sa mokonyane ntse le yona kokwana yena na ya measles virus yena ya measles e tshwaetsanang ka marothodi motho ha ka gohlela ka pa thimula ka ba ba ka nna ka ga phaphusi fela ya motho a bileng le yona mokonyane o ka iphumana o tshwaetsile hobane e dula for 2 hours ka ga sebaka phaphusi ka bo environment ka bo surface sanga shojalo e leng re motho a na tshwaetsile o la e tshwara motho a kena nka mona a se protected ka ba sa a sa iphumana a thola di end lena ka tshwaetse ya bonolo
0: anka bunyane na ko ka e matshwao a bona mokonyane ho hla
2: mokonyane matshwao a mokonyane anka matsatsi a supileng ho isa a le shumele metso e mene ka mora hore motho a tshwaetswe ye mme o tla bona matshwao a tshwanang le ona fever mokgohlelo le ona le khopho ka ba ka re makhopho tla bona qala sefahleng ho isa meleng mba hela ha ne kitse anka 7 to 14 aka nka le 21 days meleng antsa le teng
0: jole hona ho bolela hore matshwao ano aka die ha o hlaha antsa na le khoneo ya o tswaetsa batho ba bana ba sa hlokomela
2: ngata batho ba hlokomela ha ba bona le gopo e o iphapanyeditse mohlomo motshiso ka bona mogohlelo o emetse bona le gopo pele
0: Mamedi ere re mabenkeleng ha re khutla mabenkeleng sister ke lakatsa hore ke re tlo sheba hore na ha re khutla mabenkeleng hore na mohlomong tlokomelo e ka ba efe re hlokomela jwang ngwana ya nang le mokonyane ke batla re khutla mona re tlo sheba he hore na re mo hlokomela ka tsela e jwang le bakeng sa hore ska tswaetsa bana ba bang le hore le yena ka bo yena gone o fola hantle ka nako me e ska bantho ya hore ngwana o nkuwe ke mokonyane ke batla ke re tlo sheba tlokomelo ya teng ka o teng mamedi ntumelle fela ke ka mona re ya khutla
1: e bang ona na hore ke ka gona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le baleloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng o lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Now I hopula air fryer ela o sheba khafetsa websiteing le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela ka di solutsa birthday ya OK furniture ntote o neng o di labalabela jwale di theutswe e fumanele twin tub washing machine e grey ya 16 kg ya high set ka 3999 o buluke 400 o fuwe ke tele mahala le Huawei Nova Y73s ena leng di batsa mahala jwale ke 2899 fela our best birthday your best life di fumana ofihlela ka di 5 tsa July o na le melawana le dipelo
0: Mamedi ke metsotso e leshomele metso robong pele re fitlha horeng ya leshomele motsomong ke ntse ke buisana kwano le sister Monyatse. Mamedi re shebile sewa sena sa mokonyane ka re ho province ya Free State. Sister ne ke tsere tlo sheba mohlomong tlhokomelo tsela yeo re lokelang tlhokomela ngwana ka yona ha e ba ana le mokonyane.
2: Eya mme wa ka. Mwana ana le mokonyane lentsola ka lepete gona tsha mwana ana le mokonyane ntse le ngwana a ntse ikulela jole ka ngwana e mong le mong fela o hloka hore ntwa pele ya bo hloka wa mo isolate o mo beya hae ha o mo isi dikolong ha o mo isi kirekeng ha o mo isi kae o dula hae hore atla ska iphumana a tshwaeditse bana ba bang ntwa bo hloka go iphumana o netefatsa go ngwana wa ja ntse ja dijo tse matlafetseng ontso fa mwana metsi hore mmelo ska iphumana o omeletse o feletswe ke matla re a wele dehydration jwale ebe mwana yeno no le ka se ke hlalositse ha o mo isi sekolong wa etsa bonnete ba hore o lwantsha matshwaetso matshwaetso ene ke la ka hlalosa a bona bo fever bo mogohlelo le eng so tla bo fa mwana o treata ka bo o e o treata yona matshao a nono a bo fever le difuba tseno jwale o ntse mo beile ha e bo nyane matsatsi a mane ya ha o bone le gopholeno o mme a ha e ha o misi sekolong ene o mme o potlake potlake hore o thole thuso ho ba lefapha bo kliniking ka hospital o ska dula ha ile ngwana ba ngwana o qetella a o tsietsa
0: jwale na batho ba baholo le bona ba ka ba lona mokonyane e me ha ise ya batho ba baholo ho tla swang ho boetsa itseng
2: batho ba baholo le bona mokonyane ba ka o thola hangata batho ba baholo rena le kutlwisiso ya gore re thotse di ente o fumana hore ha ga di thola ka botlalo di ente di a thola hala ho tloa ka kgweditse tshile ka kgweditse tsheletseng le kgweditse le shome le metso e mebedi so o fumana hore batho ba baholo rena le kutlwisiso gore di thotse di dipedi jwa latho go thotse le nngwe so ha re thola ile nngwe di sa tlala re tla e thola mokonyane re le baholo tjenana hobane ba le ha ga vaccinatewa ebile re fumana re le exposed to batho ba nang le yona
0: Yeah. Ha ngata rena le ho itulela lapeng be re itlosa ka khalamae.
2: Mm, batho ba bangata ba itsa jwalo.
0: Eh. Ho ne pa hetse ka pa mhlomong ke boemo mo bofu mo ka reng o ka tsasa ka khalamae ni mo na teng ha re sa ihloka se re batla ro wa tamele dingaka.
2: Ya odula ha yona e wetla wentse hantle. E hle re hloka go motho a nang le mmokonyana a dule hae. But ena ya khalamae ha se lo bana ge etla fokotsa ka potla fedisa. Mokunyane le yona rush but batwana le tumelo ya go etla ba thuse yona ka nete ha e thuse e se le thatong ya hao e bile in fact re prefera go ka pre kgetha go ska iphumana ba e sebedisa go bana e omelisa letlalo e sa letlalo le omelang e be le o iphumana o se monate ha o omeletse ga ka mbaga ga fela itsa bonete ba go letlalo la hao le tlotsile ha la omella e bile jwa le ke bona mona mo o shebanang le ho phekola matshwao a teng le ngwana ona mofuthu le ona mogohlelo ka po eng ka po eng but khalama yone ona ha se wane to thutla thusa mme
0: ya mme di e le shumele metso e mehlano pele re fihla horeng ya le shumele motso o mong jale sister nare ka re ka ngongoreha ke mokunyane o song ho bonala o rupuile re le baai
2: a ke na hane ho hlokala lengongwe re hempa le hloka ho yela hloko ha taba ena ya mmokonyane ho bana yona ka nnete le nnete e ka etsa mathata a fetang bo yona e ka khosa di complications tse tibileng tse thata mmokonyane ha o so sa entela mmokonyane ka bona o so sa e se o tshwere o ka iphumana ona le mathata a ho iphumana se e fetetse ma difubeng e khosa bo di pneumonia e ka khosa mafu batho ba ka shwa undetermined death because of yona mokonyane onana so re eletsa ka ho hlo re iphumana ka ho fela le thotse di ente tsa lona bana le batho ba holetse bonnete ba hore le thotse di ente hore re tle re fumane re sa fumana di complications tsena tsa yona
0: mme di ke ntse ke na le sister Maramonyatsi ho tswa kliniking ya MUCPP Mangaung re shebile se wa sena sa mokonyane e be mohlomong re ka re dibaka tseo le boneng o rupuile ha ho lo tsona ke dibaka difeng ka pa province ka bophara
2: province ka bophara yona mokonyane ona wa halifile o re atse ka ofela mpa ha holo holo o thola baneng o thola mo tshaba se sengata seleng ka ga sekopaneng sele ka ga phapusing but ha holo holo baneng hona di crèche mona di daycare mona di dikolong le mohlomo bo di kirekeng ke bona motla fona go itutile ha holo teng
0: ha ho bua ka di ka bo di crècheng le dikolong ke dumela jwalo hoba ebileng creation teng ke temoe ka tsamayang ka pele ho feta hoba bana ba bapala mmoho ba dula haufinyana mmoho
2: ba shaga dithoye
0: ba shaga le dieke ba arolelana ntho di bapadiswa ke temo ke bonang hema medikotsi e kgolo e ka ba teng mono ha re tle pele re tlo qetela ditaba tsa rona hona creation mmoho ba ke temo ke ngongorehang mo bana ba rona ba dutseng teng tsela yeo bo mme crècheng kana go tsedi motswa di ha elelwa lapeng ha bona lapeng mwana o ya crècheng lo kopana le bana ba bang empa ka le hlono lo fumane hore ona le musuetsana crècheng mono ya bona re mwana yeno e ka rona le botata re tsang re le matichere kana go yo
2: ha re le matichere ka bo kere motswadi mang ka mpo mang a hlokomelang ka pele go ngwana ona le tshwaetso ona le symptoms ya yona mokonyane ke le lakatsa hore o nke gato ya go ise ngwana kliniking ha ofinyane le wena ha e kliniki le ho le sepetlele selukile ge hloka o iphumana ge gana le di test tse re di tsang tse confirmang hore ntho ke measles but la ha o ntse o le jwa lontse re emetse di results ga batla ngwana a iphumane a sa khutlela sekolong a sa kopana le ba bang a biwe ha ya biwe ka thoko ho ratla ska iphumana a ikeditse palo di nomoro tsena tsa mmokonyane
0: mme tse ke metsotso e dulang hantle ho ele shobele metsumedi pele re fitla horeng ya le shume le motso o mong ere re tlo qetella ditaba tsa rona sister e ha re qetella ditaba tsa rona re ke re shebe taba ya pheko rona na pheko iteng bakeng sa mokonyane me mo mamedi a tsebe rona e bang pheko ile teng re fumana ka ditsela dife
2: okay me okay ke le buila ho loka putso eno pheko ya mokonyane ha iyo mpa thibelo yona iteng e leng lona le baka le re iphumanang re leng hona mona diwele seng le hohle re phatlalatsang taba ena mokonyane le hore setšhaba se tsebe gore na bogato ba tlamehang go bonka keng mabapi le taba enana ga re na pheko mpa re na le thibelo jalo ka ke se ke tshulo thibelo ya rona ke gore ngwana e molemong a etse motswadi etse bonnete ba gore ngwana o thotse di ente ke boikarabelo ba motswadi gore a shebe bukana yane re fang bana ga ba qeta go tla dipitlele motswadi a shebe gona ngwana ha o thotse di ente ka ofela mme ha o hlokomela gore dilemo tsa ente tseno di fetile ebile ha a thola mohlomong e le nngwe kapa tsona bobedi ba tsona ke kopa batswadi ba tlise bana ditleliniking tsotlhe tse teng tsa Afrika Borwa mona re a thusa re thusa bana ba thole di ente tsa teng mme hona le di outreach sentse di etsa hala hona jwale empa ile re ya o qetela etsatsing lena le beginning etlang ga tla tse ding tsa botshabelo ga tla fana ka dibaka ha se di confirmwe but re kopa batswadi ka ofela ba tlise bana ba tlo enta re tsebe ho preventa tshwaetso ena na ya mokonyane mme wa ka
0: jale ho bolela hore le tla fitla bo ditoropong tsohle le ba fela le metse fela hore ho netefatswe fela dibaka tseo tse le tlo yang ho tsona
2: but o tla me utlwisisa gore ha se lo re ba emele gore re be re tlo fitla ditoropong clinic engwe le engwe sentse e thusetsa clinic engwe le engwe sentse e fana ka di ente tseno so ha e bo sa thole molaetsa wa gona be ke eng etlang go kae but o tse ba clinic pela mo dulang e teng o kae wa tshwara bukana ngwana ha le ngwana hao wa re sister sebetsang ka bana yo thusa ngwana a thole ente
0: sister monyatsi ke le buile ha holo ho buisana le wena re le boha ka dikeletso tso re fileng tsona ka jeno boitelo ba ho ba re botlo fihla ka kwano ka dipapusing tsa gaso bakeng sa ba mamedi ba le sedi re le boha hlengwaneso
2: le nna ke le boha le bile le nna mme
0: ha se mo he mamedi re ne re buisana le sister Mara Monyatsi yena mamedi ke sister kliniking ya MUCPP mona Mangaung ke mo kliniki mamedi tse sebetsang ka thata e bile di sebetsa di hora tse mashome a mabedi a nang le metso e mene bakeng sa hore se thuse baahi ba Mangaung ho pula he mamedi hore ne re shebile he se wa sena sa mokonyane se o bonahalang mamedi province ya Free State ehlile e hlasetswe ke sona le utlwile he mamedi hore se o lokelang ho se etsa ke sefeng jolo ka mo mamedi jolo ka motswadi jolo ka nne hore ngwana hao a fumane di ente nako e sa leteng e ba mamedi no sa tsebe ka ntho yena a ko hlomatho potlakele kliniking e haufinyana le wena tswara ngwana ka letso e bile dikolo di santsaneng dikwetse o monate ba teng malapeng motswara ka letso tsa mayolo botsisisa tsa mayolo tseba bakeng sa hore ke ra dikolo di bula o botse ba hore ngwana hao ya sekolong gotlela sekolong dintho tsohle dilukile hopola he mamedi hore nane o lena o ne o le tliseditswe ka motlotlo ke SABC Education kwano ho le sedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives se me mo hlahisi wa ditaba tsena tsohle tse o re neng re bua ka tsona ka jeno ke tshidiso Ramatsihe
1: Eka bolle ho le sedi FM.

0: Spirit Letando Dalibuya.
1: Na kontsa tahlehelwe bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Sibongile re lebuile a holo hle re le mo wa imatafatse re dumedise mo mamedilo a mohela o lena la imatafatse mo tsere ngona mezin tsa ditaba tsere tla ofa tsona ka jeno Afrika Borwa e tshwaya dilemo tse pedi ho tloa ha no thewa jolo mmuso wa kopanelo wa naena Afrika Borwa ke bo jolo ka GNU ro fa ntla tse feletse male bona le tabena mo le tseding fela pele re kena tsona ka botebo ha re balwe ditaba tsa hora ya le shumele metso e medi re di balwa ke tsietsi mohwaladi.

0: Na go ntsa tatlhelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo go wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Nana o ke la haola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM. Bohlokwa ba ho itekola o ko enga keng o kolo sheba hore na ebe o ntse o phetse hantle na ke ntho eo re e latelang bohle. Ke ile ka botsa pejana mmamedi e motle ke botsa ka bontate hore na ke ka lebaka la eng bontate re sitwa kapa re na le lesisitheho la hore re ke re ye dingakeng re ke re lo itekola. Ka jono ke batla hore taba ena re ke re e bueng kaofela. Mmamedi e mong le mong ya mametseng a ka ntshe mabinebine ya pelo ya hae hoduma taba ena. Ke ka lebaka la eng re na le lona lesisitheho la ho itekola ko go ko engakeng o kolo sheba o se ka emela motlhang o kulang. Ke ka lebaka la eng re na le lesisitheho ke tabe ke batlang gore nna le wena re ke re etseng kolole ka jeno nna neng le ena la haola jwale ke nako e leng yona tabe ke tlotla ke qoqa le ngaka ka jeno ke bua ka Dr. Mabele Dr. Mzaifane. Oscar Mabele ke yena moeti wa kaka jeno mo mamedi e motle ke tlo qoqa le yena taba tsena tsa bohlokwa hlokwa ntle le mono majoro wa phethahatso wa kakwano ka mangaungwe ke tlo buisana le yena o na le taba tsa bohlokwa hlokwa tseo ba re tshwaretseng tsona ka jeno tseo re tlatlhege dire tsipe mamedi e motle re thelele ga monate ka tsona o se ka ba fetwa ke tsona nnaneng le ena la gaola jwale ke nako tshebeletsong e ratwanga ga e le metsotso yona ke 20 pele go gorra ya pele goreng ya pele re balelwa ditaba ga nka morago go tsona re kena mokgatlhelong wa bobedi wa lena le e ratwang lenaneo ke la gaola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM e re ko o tshwaretlhe motho yo motle ke nke ka kapa ke ena pele ke yanga keng James Ingram pina ke ena ke ratanga someone like you.

0: go to album nyane ya Always You mabile motle kini James Ingram motho ile nga bona letsatsi ka selemo sa sekete magolo a re bo mashume a mahlano le metso medi e re ka lebala jwang dipina tse monnati nati tse wa kileng a tuma ka tsona pina e teng e kileng ya ratwa ke batho ya monna enwa there is no easy way a ke tsebe ha e ba wa e hopola there is no easy way ya ka kapa ena James Ingram pina tse tshwanang le bo let me love you ah motho ka lebala jwa ntho tse monate makodilo ntho tse monate nate e le shumele metso e mehlano le sekoto metso tso pele hora ya pele nako e fihlile jwa le motho e motle ya hore ke kopane le Dr. Oscar Mabele. Dr. Mabele dumela hle gabaneso
1: kgotsa go tene kae Dr. Mahlo
0: ke phetse o phetse ya ntle ngwaneso
1: ntle me ha tseleng ena ya Bloemfontein
0: ae ho phodiphodile ka kwano ngwaneso ha o tshwane le maoba le maobane fela o phodiphodile ka nnete
1: ee ngwaneso
0: Mwana mme ke bua ka taba ke ena bohlokwa-hlokwa ya ho itekola. Mentlha ka pele ke ena ke batla re arole momamedi a tla utlwisise re qale ka bomme le bontate. Ke intho tsa bohlokwa-hlokwa tseo re lokelang ko diela hloko maphelong a rona re le bontate. Le bomme ba lokela ko ela eng hloko hore ba ye ngakeng ba lo itekola kgafetsa-kgafetsa.
1: Wa tseba ho bohlokwa ho itekola hobane hona le mafu a mangata a kotsi a sa popontsatsi mmeleng go wa motho impantsetsa tshenyeho mmeleng wa motho jo le ha re tla go batho ba mme ga tsiba gore ona le mefits e mengata e kgona go etse kotse mmeleng ya motho so motho a mme tswantsa le ke gore a etse pap smear e leng tutso kapa e tsho sheba gona di cell system le mampopelo na ke tse bakang mofetse kapa jwa hape tso ke reng ke mammogram ha lo ho o le motho a mme o le ka dimo le motse 40 and fa family nya ha rona batho ba nang le mofetse wa matswele tswantse o le ke botsa mammogram every single year ho netefatsa gona antse a o ntse o percent na kapa jwa jo le ha o tlo ho batho ba ntate ha lo ho le montse ho juma 40 ho ya hodimo PSA e le mo sheba gona president ntate na ntse me handle tswantse motho ntate a yetse then mahloko a mang pelo le methapo e phalisang madipelong tota ka mbo high blood cholesterol di bohloko go batho ba ntate le tsona ha o leng a keng o ditutso go shebona o ntse o yeme jwang a bolomba ha ntate mahloko
0: ke a leboga ntate Dr. Mabele Dr. Mabele mesebetsi mona hona le baoki mesebetsi nye fapa fapaneng hona le hore kana kwengwe re bitsetswe lona jolo ka dinga ka letlo re lekola hore na re ntse re phetse hantle ba bang ba basebetsi kapa ba bang ba mamedi ha se ntwe ba e kgothaletseng eno ya hore nga ka iteng a go reng ke ke lo itekola bana le letswalo la gore beng ba bona ba tloa batsi ba haholwanyane ka mafu a batshwering kapa bona ba HR ke letswa ha ho rona ke efeng boemombo
1: wa tseba ho bohloka gore ha ebe hona le ngaka kapa nurse e etetseng mosebetsing wa hao o nke monyetla o wa re o itekole mmeleng wa gago na o ntse o eme jwang ga o tlwa bo lefu la bo high blood kapa tswekere kapa cholesterol kapa le boima ba gago o tseba gore na o ntse o eme jwang jwale o seke wa tshaba gore o tutse gobane bontho information ya hao kapa wena information e tla ba o e thotse kapa o e bolela ngaka e tshireletswe ke POPIA ya act which means ha ona motlhang ngaka a tlo tlhalosa gore mamma ntata mahloko na le mahloko a itseng kapa eng eng so tshwantse ha o etsa ntho tseo diko tseo mosebetsing wa hao o tseba gore information ya hao is very confidential which means POPIA act e kgona go itshireletsa gore o se ka bana le mang kapa mang a phatlhalatsang information ya hao e o buileng le ngaka mosebetsing wa hao but yona e botlhokwa gore motho ha be ngaka e le teng kapa ne se le teng netefatsa gore tsa diko tsenana o tseba gona mmeleng wa hao o ntse o eme hantle na kapa jwang ntata mahloko
0: Mohlomong a re phethela puisano ya rona le wena ka jeno hona le baganni ba ditekesi ba nang le sello sa hore ha rena nako ya ho ya dingakeng ba lefapha la bophelo ha ba tle ho rona kwano jolo ka ha mahloko a sa tswa supa hore ba ke ba iteli dingaka le dinese di ke di iteli dibakeng tse fapafapaneng tsa tshebetso ke kgothaletso efe o ka e fang baganni ba ditekesi kapa lefapha la bophelo bo botle
1: ho bohlokwa hore ha o ntse o yeme hona mo gona le ngaka tse teng gona haufinyana moo o kgona go o di etele o kgona go tlhatlhoba gona a na mahloko a kang bo hypertension kapa ona tswekere kapa cholesterol ntse di eme hantle na kapa jwang ga tsa batho ba bangata ha o le golo batho ba na kereng di-taxi drivers ba tlatlhapoa golo ke mafona a bo hypertension le lefu la tswekere le cholesterol tse ka bakang dikotsi mmeleng ya bone for example re ka epekotsong ya gore a thole bo heart attack kapa ona stroke e le mafona na a sa kgone gore a tsamaye hantle so how yang again netefatsa go tsho tokeng ke di vitals wa pompuwa o tutswa tswekere o tutswa cholesterol le boima ba hao ba dutswa go bolela gona o ntse o yeme kae ha o thula mafu a ntse a le manyane melengwa ga o kgona go a go ba bonolo gore o kgona go wa treata hantle phosetsa hala ha se le nako telele o na le tswekere kapa le high blood, that means di period that dia senyeya mahlo ao a senyeya. So o botlhokwa gore if o le motho a tekisi a ganang tekisi, netefatsa gore o nka nako o nke mogato gore o ye ngakeng o lo tutswa gona go tsela jwang mmeleng wa gago ntate mahloko.
0: Dr. Mabele, ke a leboga gabane sotlhe ke leboetse tsotlhe tse o re aroletseng tsona, mme ke a tshepa gore di fitlhile tsebeng tse utlwang tsa momamedi wa tshebeletso lesedi.
1: Ke lebogile ntate mahloko.
0: Gabane Yesu mamedi e motle ke metsotso le shume pele o hora ya pele nana o kela ha o jwale ke nako go lesedi FM o dutse le nna matsoho mahloko.
2: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge. Ka thulisano ya rona ya setsoto ya Season of Champions. Besha ta 50 ranta ka pofita lebelong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Besha hona jwale o itshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa besha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Nna le wena re ntse re le mmoho nanao ke la hao la jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM. Motho motle ditsela di tla lebaka mona ka provinceng ya KwaZulu-Natal mafelong ana a beke. Mojaokwane wa selemo le selemo wa dipere July handicap o tlatle o tshwaretsa tsing la hosane. Ke a tseba re tla tswa ka diprovince tsa rona ka o fapana ge le ba provinceng ya KwaZulu-Natal o ba nona le menyakwe o tla ba le boithabiso dibakeng tse fapafapaneng ka ro provinceng ya KwaZulu-Natal. Se ke etsa boipiletso hle ho lona gabanetseso ha re eleng hloko re ke re potupotulo e makoloi ya rona pele re nka maeto. Ditseleng tsona tsena tse re tsamayang ho tsona dikotsi dingata tse etsahalang ka lebaka la bohlaswa ba rona jwalo ka bakganni ka nqe nngwe ke dintho tseo re sa kang ga di ela hloko ha re etseng bonnete ba hore ge lekola makoloi ya rona pele re nka maeto. Ke utlwile ka kotsi e etsahetseng momamedi e motle mesong ya letsatsi la maobane pakeng tsa province ya Eastern Cape le province ya Western Cape. Ebile bana ba se ba le ka hare ho province ya Western Cape moo bese e neng e palamisitse batho ba 78 ileng ya phetoha. Diphuputso ntse di etswa gore na ebe lebaka baka le ntseng kotsi eno ke lefeng gobane ga ya thulana le koloi efe kapa efe. Jale ka nqa nngwe ge ke re a shebile ona mataere gore na ebe a loketse tsela ge se kebe se re kena fela maetong ka ditamati tle basotho ba batle ga re ke re eleng tlhoko ge ke re mameleng ga re galemelwa koloi ntsena tse re palamisang tsatsi le tšhabang le dikelang le gopole letshwere le maphelo a batho. Ha o kganna ya hao, ha o kganne yona fela o qhoba letseding. Mme hanghang ya hao ha e ka latlhelwa ke taolo tseba o golo a makoloi tseding. Se ke etsa boipiletso tlhe gabanetseso ga re beng le maeto a monate dibakeng tsotlhe tse re yang ho tsona mafelong ana beke. E seng ba yang KZN fela le ba yang di-provinceng tseding tlasa mabaka a kekeng a qotswa. Ere go papalle yona ke ya Gerald Alston pina ena ke a e rata. Ke ne ke mametse pina ena slow motion e binwa ke Oleta Adams. O ko mamele morethetho wa Oleta Adams ka tsatsi le leng re tla o bapalla yona nanong lena. Fela kgetlong lena ke o bapalla Gerald Alston slow motion.

0: Phil calling sa tsebele sonye ratwa nga pina ke monate every day hantle o dumatlo ho ra ke a pele ena ke tsebele tswa le sedi ya lekgotla gaso la Afrika Borwa taba tsena tsa ho ra pele ge di ballwa ke se hoja tsietsi mohaladi fela pele ho mo o tla ga fa dihlo tsa tsona
1: ho balwa melaetsa ya WhatsApp ya motlatsi wa hlo ya mautlwela Fairos Khan ka pele ho komishini ya matlanga nyewe ga tsandre mosadi ya kutswang ka o qhekanyetsa masepala wa Emfuleni e busetswa morao Seboka sa mesebetsi ya setšhaba le merealo ya motheo se motšheng Johannesburg. Imamelele tsena le tse ding ka botlalo di aga matšhaba le boemo ba legodimo letsheareng lena ke tsenang.

re potlakela dingaka le di clinic na go nya o re kulang ke yona ntwe re qetang e golo ka re ho lefatshe lo re phelang ho lona ke ya le bohle me Elizabeth ke taba bo hlokwe ke nnete eno o mo molaetsa kuona company o nna ke sebeletsang ha se hangata mo tla fumana hore hona le dingaka ka pa di nurse tsetlang ho hang ibile monga rona ha o ka qala wa hlaha ka taba hore ke sa hlahanga keng yo khalefo ya hai ke ena ena ithibang letsatsi ke a leboa hle Samson ke leboa ho mena hane ka molaetsa wa hao o mo molaetsa o ku fumaneng kwano o hlaha ho mo mamedi o go lebitso la hai ke mo hloka lebitso ye o bona ha ile mo hloka lebitso taba tsa di batla di lekutsi e re ke ba le mona mo mamedi taba tsa mo hloka lebitso o re ngaka ine ile teng e neng re hlwela mosebetsing fela o ile a thibelwa hobane o ne a etsa tsa hae a sa shebane le rona batho ba bomme ka tsela e nepahetseng mme ka morao ba thibelwe ha o sana ngaka e tla mo re sebetsang teng kapa mooki ya tlo re lekola ngaka ya pele e neng e etsa mosebetsi oo e ne e le motho a re phataphatatsang a re tshware ka tsela e sa nepagalang ge le batho ba bomme e ne e le ngaka ya motho e mosweu ya neng a etsa ketso tsena ya ba rena ge e latlhela tletlebo go beng ba rona ba ileng ba mo thibela gore a se ke a tlhola a tla ke tseo hemmameditse ke tsho ke re ga e le motlhoka lebitso taba tsa dithata di boima

Two tons of fun. Sebeleso nye ratwa mpina ke monate just us. Metsotso ke mashumi a mabedi le metso medi pele ho hora ya rona bobedi. Monna ka kwano ka province ya Western Cape ka uqolla toroponya Cape Town o ntsa isana hodimo le tlase le lekgotla le leholo la dinyewe ka mona ka Cape Town motho e motle. Monna enwa ebile o nka nyewe ena o isa mane ho ba Supreme Court of Appeal le khoteng la maipiletso wa ipiletsa ka mora ho ba a hlahelle maghetlo a mabedi le khoteng la dinyewe bakeng la maintenance monnona o ile ba ya ditikong tsa ngwana yenwa ya mo latulang o aswaka le ba ha iswa ha ho he ho latela tsa maiswa le khotla la dinyewe ke hore o ye ditikong o lo ho lo lekolwa ho etswe ditiko tsa madi DNA mediantswe mo mamedi maghetlo a mabedi dintse di khuta di re 99.99999 kuri di super hantlo ngwana kwa hae maghetlo a mabedi o e muduma thaba a re letho hona le nthwentse e hona le morita o ke kae kae mona Jwale, Acting Judge Andrew Morrissey, Mohole Judge Andrew Dilange, ke bona ba tleng ka taelo ya ho monna lefa maintenance. Bontate, ha di re tshwere, ha re ditobeng gabane tseso, di re tshwere a kere. Jwale, ntho ya go tla no lo ngangisana le lekgotla la dinyewe, o re ho ntse o ritelwa eng hobane mme a sebetsa lekgotleng la dinyewe ba mo buella ba etsa eng. Ntate ke yona le o arawana le diketekete ka lebaka la o hana taelo ya lekgotla la dinyewe. Ba ra re tla o sebeletsa hantle ka bokgabane, re tla etsa tsohle tseo bjang tlhakoreng le letla ga le ntse le ritela ya lona. Jwale o ele ha re ntse re ya dingakeng re ne re itekole re lekole le bana ba rona gore ke ba rona ge se ka ga hana ntho tse tshwanang le tseo ha re yeng re lo itekola gore re na re tshwerwe keng ha re gutla re tsebe o tlo supporta bana ba rona se ke ba ga etshaba ga ba le ya taba mofuta o tshwanang le o gobane a etsagala motho e motle ntate ke yona le wa re wana le diketekete maobane a maobane ya ba mohlahlela tokomane nngwe gape ya gore a lefe maintenance maobane ke tse hlaletseng ka mahetla tsene ke go kofe tsona motho e motle ka rona ya rona ya Afrika Borwa kotsinyane e tsahetseng jolo ka kile ka hlalosa pejana mo batho ba le shumele metso etsiletseng ha ne re fuwa tlaleo pele ho hlokaetse batho ba le shumele metso etsiletseng beseng e ileng ya phetoha e palamisitse batho ba mashome a supileng le metso e robedi palo di ntse di nyoloha motho e motle ho fitlhela ha jwale dipalo tse seng di hlaheletse ke hore ke batho ka kakaretso batho ba hlokaetseng ke palo ya 18 kaofela e se le 18 ha e sa le 16 motho e motle hopola go ba hona le ba ileng bang potlakisetswa jwalo ntlontsa kokelo mme ke mo ke hona mo ba felletseng teng bana ba babedi motho e motle ho eketsa palo ho e beya mane ho 18 ho fitlhela jwale ne ke re ne ko neletse mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi motlhomphe machine motlong re ne re loketse ho buisana le yena ha jwale tjena ntsa le ka ga le kgotlala dinyewe re situle ko re mo fumane mmamedi fela he ge tla nne re tswele pele le yena ge tlo utlwa ka yona taba yona ena ine le yona ntle ka sehlohong ene ene re tlo e bua le yena ya ntate yona ya sengankile khotlala dinyewe a le isa jwalo le khoteng la boipiletso ga ha ba nsebetse hantle ha ba nsebetse hantle ho isa le khatlo la bobedi a ntse a iya palo palo ha di khutlantse di 99.9999% yo ke monyaka ka jono go fa khaula ke tse tharo magolo a tsheletseng mashumi a robedi le metso e tsheletseng ha re nke ka tsebe

0: Shaggy, a series of Gerabon, a seven song, and a say, Dipina came on Nati Angel, Elishumele Mitsumitanumitsu, Tokamrahora, Yabubedi, Narena Mohanano Kilahola, Jolikinako, seven song, Ratuang, Lessedi FM, Joloka Kalusita Mutemote, Province, Yafristata, Yemikamautu, Huntafata, Mitsilimitsanayona, Kaukuleha, Joloka, Province, Kapa, Joloka Sbakasamanga Wung, Ntate Grigorin Tatisi, Joloka Hailena, Major Wapeta Hazo, Liena Finesile. O tshwere ka thata go bona gore o tlisa dintlafatso ka re go toropo ya Mangaung. Ntate Ntatisi, dumela tle Gabaneso.
1: Ke fela motaung wa sele ka ngwana mme.
0: Ke phetse, o phetse yantle Gabaneso.
1: Ke phetse motaung, ke ka ra motse mona, ke ka ra hot 36, ke na le shaba fa eso. Ntse re sebetsa go lokisa mathata a leng teng ka mona, fela ke phetse motaung wa eso.
0: Ke a leboa ebile ke a amogela tshebeletsong ya lesedi ka jeno. Ntate Nthatisi, ya ko re bolelletlhe, ke utlwile ka taba tsa motlakase gore o tla nyoloa, mme go tla ba le tšhelete e balelwang go 50 rand e tla amogiwa baagi, fela e ka re taba ena o e tshetse ka metsi. Ya ko e tlhakisetlhe taba motlakase.
1: Motangwa, ke nnete motangwa, se ke ginne ntho ya 50 rand o ya ka tsela kileng ka utlwa tšhaba sa ka selela botlhoko ka teng, gore taba ena ile ya fitlha ya malapeng a bona empa e sa fetisiwa gantle tsebeng tsa bona, le gore ga ba tsebe gore e tla kgina jwang tshebetsong, ba batla re sedisane. Ya ba kere re kitlhe ke ikgine ka pelenyana, ke bitse kansele e ke yone le nna ke sebeletse gore re ke re kene dipuisanong, re bone gore na e sebetsang, le go tlhalosetsa batho ba rona. O ne o se o lola o lla le maqheku motaung, o lla le batho bana ba bitsang di-indigente, e tswe e sa phame yona. Jone ke batla ga re kena tshebetsong, gore ga re kena tshebetsong ya o lo tlhakisetsa tshaba sa rona, le o bua le bona gorena ebe tabe re ka e sebetsa jang, re fetise le molaetsa gore bana ba e leng gore ke di-indigente tsa rona ga di affectete tabeng ena motaung.
0: E tlhakile Gabaneso, ke batla ke potlake gobane ke a tseba go ntse o le ka gare go setšhaba. Ga re ke re potlakele mane pele siri le lori paka baai ba lla ka morago ba lefelweng yawe jalo ka mmasepala, le ile la fa batho sebaka sa bodulo. Batho bana ba dulang mona na ba na le metsi, na go na le ditshebeletso tseo ba di fumanang tse ba tshwanelang?
1: Motaung re betse na wa tseba re ntshitse batho ba ba rona ka ramakaka betsi a tulo tse ne di ageleletswe ke metsi fatshe, tse e leng gore metsi tsa tshwanela be di dula batho, tse e leng gore bana ba e leng gore ba na le go rata gore ba ipitse aida baetapele ba setšhaba ba ratang gore ba ka ba makansela renakong e tlang, o thole ba kenya batho ba rona mo e leng gore na le dikgathatso teng. Bogolo ba batho ba re ba isitse moo ke ba tswang tulong tse jalo, be re tlosa bana ba e leng gore bana ba ipeile godimo mo tshwanetse re aye dikolo teng lokisetse batho, e le gore Human Rights Commission le yone e magetleng a ka ya lona gore o kengwa tsa batho mo e leng gore ntlo tsa bona di runya metsi ka tlase ga pula dina ba sefa. Ya ba ke a bantsha ke ba isa lerupaka, empa pele ke ba isa moo go na le tsela gore ke ile ka tlhophisa gore ke tsela tse e leng gore di-temporary, ke kenye le ditshwalete tse e leng gore ke tsena tse e leng gore di tla kgona ba thusa, le ga di ka sherwa ke family tse nne tse tlhano jalo, le go kenya di-pipe tsa metsi gore go be le metsi, e be informal settlement e leng gore e sentse e ba batho di-PTO ba bangwe ba teng ba bone a ba tsela ingodisantle ba tla qanje le se ba kena tshebetsong ka tsela gore ba ikgaela jang. Jale ga se ntho ya gore ke isitse batho ba e leng gore ke lepatlelong, ke ba isitse motaung mo e leng gore bophelo bo e leng gore ka sekgwa re bo bitsa rudimentary bo teng bo a thelega, empa ntse ke tla sebeletsa gore nakong e tlang ke ba thuse beteng.
0: Ka gare go motse metsi e mengata e welang ka tlasa masepala wa Mangaung, go na le diphepetso tsena tseo ka jeno tjena o tswileng letsholo jalo ka majoro go bona gore o a di lokisa, ke tsa mofuta ofe gagolo tse o bonang gore di aparetse setšhaba?
1: Motaung, pula tsena tse emileng tse ngata-ngata tse di lemaditse tsela tsa tšhaba sa rona. Jale ke tlo lokisa taba tsa ditsea mona, ke ne ke sebetsane le ntho tsena tse bitsang di-petla trini, ke e leng gore ga pula dina di a tlala ke fokotse metsi a ka gara tsona gore tšhaba sa rona se kgone go phela, le tse dintšhe tse e leng gore ntse di tsamaya le gore go na le di-estate tsa tsa batho ba e leng gore ba tshwanetse ba thole di-title deed tsa bona. Jale o thole gore go a lwana metsing, jale ngwana a tshwanetse a sa le ka ntlo a o tsebore ke mang, kapa motho e leng gore o tshwanetse ebe ena goruga ya ntlo eo ke mang. So ke lokisana le mathata a kopane le tšhaba se se ngatampi mona motseng wa 36, ntse ke bua le taba tseo ka tsona le bona mona motaung.
0: Khabane so pele ke ya gwana le wena ke rata ho nka katiba ka ke watlanyele le fase ntate ntati sia se hangata re re ge buang le lona jolo ka bo majoro ge buang ditaba tsentle se o lidietsang ke rata ho nka katiba ke watlanyele le fase ka tshebetso ya ba safety ba mangau ka mo go ba tlolang ka teng ho lwantshana le botlokotsebe ka hare ho toropo ha ba so qedi ke a tsiba ba ntse ba tshure ka thata fela ke rata ho leboha ka tsela eo le betsang ka teng majoro ge ke re le fe malomo a lona le saphila
1: ja le bomta un tsaba sa one se re se a dumedisa se re se a hoeletsa ke batla go mamela dumedisang e ke yo ntato a le mokwedisa
0: aba dumela ba bolelle ke mahluku ya ke neng ka jeno ba kopana le tauka ka manta
1: o lukile ntle ke nna le buile ntato mahluku
0: ke le buile hle majoro ke le boetse nako ya gao fela heke ke le boa go menagane ka bano ba safety le tsela tsotlhe tse o le ntseng le lwantshana le botlokotsebe ka teng ga bane eso
1: ke nna tabile ntate matlhoko
0: ga semo he mamedi motle ke majoro wa phethagatso wa toropo ya mangaung ka kakaretso ke ena yo re neng re buisana le ena motlhomphe Gregory Ntatisi ke a tseba go na le ba nang le dipotso bakeng sa gae fela he re tla momema mananeng a rona a ditaba le tle le tlo mo fatafata dipotso malebana tabagolo ke ena yaka mona ka pele siri le ka loripaka ke yona yo baagi ba batlang ba na leng gwao ka yona mo mamedi e motle fela o e tlhakisitse moo ke botsitseng potso teng ke a tshepa letlhaketswe ga banetseso e re nna le wena re ne re le sutuse ke le e ratwang ko wena le e tlang go wena manta o fitlhela la botlhano lenaneo la jwale ke nako ka mantswe a mabedi lentswe la thuso motaung ka manta o fitlhela la bone la botlhano ke nna sehoja ke motho wa moshodi wa morokane ya a tsamayang le wena go ya mafelong a beke
2: Mafikeng.

Grizzabone, tshebelesong ye ratwang Real Love, metsotso ke mashome a mabedi le metso e robong hantle ka mora horena. Ya rona ya bobedi motho motla e hopola e tla ra ke fudula lena tshepi ke tla be ke siela moifo wa lana no la ria tella ba se ba le malala la o tsebeng sa hore fa tse o ba ge puto putele tsentsona mo mamedi e motle nna no lena la ria tella fela hore nya botshelela hopola o tla qala hore nya bra roof tla mane hore nge ya botshelela e tla be le thabo mokone le le bomawela ba tsheditswe ke kagiso sibudi e ngwane so teng ka letsa dipapadi ke moracho balala o tla nna ga hlabe bongana nna hlabe madotsana ka tsentseng dietsa hala le fatsing le o nna lo na re phelang ho lona sedika dikweng sa tsa dipapadi hopola ke itse ke tlokena ka ra province ya Gauteng tlo buisana le mediale le tona tsa dipalangwang a provinceng a ka tlo ge fa o rena ebe le tsholo lena le waneng a kene ho lona le matla la ho ntsha dipemiti mo mamedi le tsamaile jwang hopola hape o na fana ka ditikanyetso le fapheng la hae re tlo utlwa rena ebe taba le tsona ditsamaile jwang na ta bona di renke tsentsha ka hare ho provinceng ya Gauteng kapa jwang o tla gefa wena o tlo mamelena ne o lena la hao la jwa le kina go tshebeletsong e ratwang le CDFM.

0: Kia tsebo wa irate na pina ya Miss Jones. Where wanna be boy? Where wanna be boy? Labo tanun le. Ere mamidi motle ke tle ke nke ke tshware hanyane ena pina ke be le ka thukwa ke kopane jwalo le letuna la tsa dipalangwang province ya Gauteng ke bua ka Mekidibone Diale Tlabela. Mekidibone dumela hle letuna laka. Letuna dumela. Re o amohela ka jeno tshebeletso yena e ratwang ke bohle. Letona ke utlwile hore o ile wa tswa tsharwa mabona wa kena ka hare ho di renke tsa rona, wa kopana le megahlwa ditekesi o lo fana jwalo ka di permiti mmewaka. Maikutlo a bona ke a abile jwana nakong eo letona le fitlhang le tlo o fana ka tsona di permiti.
1: Le tsebe gore re leka ka thata go ensura gore re eradike re tlosa gona operation tse di illegal mo provinceng ya rona, and part of problem ya rona ne e le gore re na le problem ya backlog ya di-permits e re leng mo ngwageng wa go feta ra simolola go bereka ka yona gore re etse sho gore bo ra business ba kgona go kry-a operating tsa bona operating licenses tsa bona ka nako. So ntse really re implementa lona lenaneo leo ebile le bona bo raditekisi ba itumetse thata gore re kgona go berekisana yaanong re le ba mmuso le bona.
0: Selo se seholo seo hangata ba llang ka sona ke taxi renke. Ebe ke dibaka dife motlhomong tseo letona le di shebileng gore di le tla tlafatsa di taxi renke ho tsona.
1: Lenaneo la go ntlafatsa le go refurbisha di taxi renke mo provinceng ya rona ke lenaneo le sentse le dirwe ke di masipala, mara re le provincial government go na le mo re tsamayang re thusa yaka o ka gopola mo malobeng le re thusa masipala wa City Bank mo Vereeniging ebile gona go fitlhelela gore re etse model an ideal model wa taxi rank mo Gauteng, mme re buisana le tsona dimasepala yalo gore re berekisane le boraditekisi re etse sure gore taxi rank di conducive for go nametsa baagi le gona gore di nne le di-facility tse di kgonang gore di ka godisa ikonomi ya rona.
0: Letona maobanyana mona ha uno etsa phatlalatso ya ditikanyetso ya lefapha lena la rona la transporto, hona le dintlafatso tse o ileng wa bua ka tsona mohlomong tse o ne o kalakatsa go momamedi wa tshebeletso ya lesedi a ditsebe tse amanang le ditsela ka hara province ya Gauteng.
1: Re le ba lefapha la dipalangwa le ditsela mo Gauteng ebile re na le lenaane le re le bitsang a ga le rona la go etsa sho re nako tsotlhe re etsa what we call repetition mo merafong ka mo kilo tlhola kilo etsa outside ya tsona ditsela tse tsa dintsafatsang.
0: Mamedi utlwa re inele matso metsing hle letona le tseleng motsotsong wa jwale ke bua le yena tjena o tseleng mona mo tsa tsama a gaua teng fela utlwa re inele matso metsing ke a tshepa hore puisano ena rona le yena e tla nne tswele pele le bekeng e tlang ha tla ba buisana jwalo le thuso motaunga hore fa tseding tsa morao rao tsa dintlha tseo a leng mothating wa tsona jwalo ka lefapha la tsa dipalangwang provinceng ena ya Gauteng. Re ntse re le mmoho tshebeletsong e ratwang ke bohle le Sedi FM tsatsi e le la bohlano kgwedi e hodimo ihlola matsatsi a mararo ke kgwedi yone ena ya Phupu. Wena motho e motle ke yone re leng ho yona motsotsong wa jwale. Ntumelele ke nke pina ke ne ke o tshware ka merethe thontho tse monate. Ke a leboa mohlalefi wa ya kgwadi, ke a leboa hle mongaka ha re ntse re le mmoho tshebeletsong ena e ratwang tshebeletso e ratwang ke bohle. Ke merethe thontho ke ntho tse monate jwalo ka re tla tswa ka makgalo re le badibakeng tse holeletse haufi. Etole mona dile hloka ntshitiso ya letho lona botle banka maito DJ Mbuso 6850 Maluleka Street.

0: sa di Springbok ke mokotlisi Rassie Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bine tina ya setšhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampodi ba lefatshe ka otloloa le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e na leng setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa o bitsa hore o be e mong wa mapokopoko ka Coca-Cola. Ho na le dipehelo.
1: Mama de motle ke ntse ke na le wena nanong la haola jole ke nako tshebeletsong ya lesedi FM ke fumane molaetsa kwano hlang ho ntate Mofokeng a re ke ntate Mofokeng Jonas Mofokeng taba ena e bohlokwa mora mahloko eo buileng ka yona ya hore na re itlaleane neng dingakeng bua nnete re na le lesisitheo le leholo re le bontate re emela mohlang ho seng ho apolwa ho apeswa ke hona mohlang motho a seng a batla ho itlaleya ngakeng a se a bona hore o se a okametse lebitla athe o bohlokwa mme ke mametse ka kelohloko se builweng ke ngaka pejana lenaneong hore ho bohlokwa hore re ne re itlaleye hobane mafu ana a hlaha ka tsela tse fapaneng ke a leboha ntate Jonas ke a leboha Joni ke a leboha Kgabane ke leboha ho menahane ha re itlaleng Kgabane tseso ho bohlokwa ka nnete re bone dingaka tsatsi le sa tšhabile o mo molaetsa ko tlang ho Mmapule a re ke mametse lenaneo la jwale ke nako ke le ka mona ka Pimville Soweto ke tlhokometse haholo hore ha e le labohlano tjena o re jesam ke a leboha tle kgaitsedi ya ka ke a leboha ha se nna ke Lerato Mpopo ke Thabang Morobane re etsa re kopane taba ena re akga ka gage le tsietsi Mohaladi ya ntseng a gafatshe e hlaletseng ka mahetla lefatshe ka bophara ke bua ka ditaba ke nnete ha e le labohlano re tla o jesa monate fela o se ka ba fetwa ke manta ha o bane o tla ba re tshwere ka tse matla ditaba thuso motaung a tle le tsona jwalo fitlhela labohlano ke kopana le wena gape ke batle go anga o ka ba wa latlhega ke ra o sitelwa le gale

0: wa dita hela ra tsama ra kae Durban July ba tsama ba usibana ba tsama le ba usifela girls weekend away ha re sebe batho ba bang ba se ba u nna ke le out ke a botsa le bo a usiletsa girls night away girls weekend away
1: o bana tse
0: letsa
1: ntho dingata tibla ntho ya pele ke massage le tlo buka spa setseng re ke re se ka tsama spa se tla ofa massage ke re full body massage ofe di facials ntho tso go fela ke sheba spa se jwalo mme re sheba le malemo leng hore ha o qeta hona le dino e ikgethileng ntho tsa tshwane le o ka yang ho yona ka labohlano e ikgethileng mme be lena le se ba ka selo mo lelo go bala teng mme lena le moaparo o ikgethileng a o ke botla ka ntho tso dilang o di apara ha o le hai wa bona ha o le motho a sa nna he ha ke sa le motswalle ya ha ke motho a rata ntho tse khutshwane fela ha ke tsa male metswalle ya ka ba o njwetsa gore
0: friend ke batla mo gase
1: friend lo ka ntho to ka bam short ele friend kenya mini skirt
0: hiko
1: kenya crop top
0: hiko
1: ke mafelo a be ke a rona
0: ke bone mo
1: re sebetsa na le botho ba ha ho re bona tsantso sa di khoneng ha o le kwa di etse ha o le mona you had a safe space putulua
0: ke sona ntho se le ditsamelang girls weekend away
1: ya meow setting e ke monate bana ba kala ke monate ke mo lona letsa ho tla ke o visit ho tla ke o feel letsa lona and o ska ba leka wa batla o kwala tseding
0: jalo ka o kwetsitse dingwe
1: ah ke fe tsiki bule nete mo ke bule nete ka ofela
0: jalo ka o kwetsitse dingwe
1: ke bule nete tlo ho ka tsona letsa
0: he mona gona ge besana
1: le aibo ashe
0: ge besana ma o tla re kwa he o ya ka gore mang o thabiswa ke seno sefe ge be di no mo le mathaka o kokwe mo be mona ha ke le 8 ke le majens na ma ke le kana ke le 8 di no di ke le kana ke le 8 o fihlela ge be re fihla ge be re tsama ntse re hlapa fela ge besa re a chintsha menu fela wena o tla re tsetsa eng ka jeno wena o tla re phela eng re tlotswa mono mohlang re se re tsama yang re lo palama tsofana go tsena mo ka pa mohlomong ha be neng leto la gona lena le ka jeno re tlatswa ge e re ke tsa mohlang re tlatswa ge e Amex mantsibu re tla Amex se re ka di le go Amex re lo nwa bokana banna ba di nwa mapolitse itseng ba di nwa mapolitse itseng di juice ka mona o chelte re lo sebedisa ke bokana ra fitla ga gotla tla ka tlhogetsa jang ka go bana sane ga tswa ba lupa la maskepe ka ha ona di timi ha ona di shoto mo ona di stomach out ha ona ntho tseng
1: no
0: ha ona ntho tseng
1: ke tsone tse di etsa ntse yo ya boga ms
0: ha ona ene re rata bo ga ho ha o ka she
1: ya ya boga
0: wa bana bodo me o ke yone re rata na ko ngo thone re nkile qetwa re ke tla bitsa mohlomomete wa bohlokwa a tlo bua le gona jwalo ka bana
1: a hle jwale moamedi wa le kiri ka thula wa tseke ga bana le wena fela wa bona o botlo ngetsa ke kule
0: doctor mlapo tla tlo ga a
1: doctor ma fela be ke e be re lile nna kwa doctor mlapo
0: ga tseba ha qeta ka thu doctor mlapo jwale ke metsi and then re lo besa
1: a hle wa tseba ke eng wena wa tseba ke eng hle a ska di bona le moya wa ka sa le moeng ke
0: fa ni motivation ka bophelo ga go tla re tlo itulela re le 18 se re dutse ho step bo ha bu ha mo rabis ka tlung ha mo rabis
2: ka khalemela na hantle
0: ha bu o itulela fe
2: ka khalemela
0: eh
2: ska mongala mfana ke bua ntho tse aha a re le bo abuti
1: letsana ai go a tsena nna ke batle ntho le yetsa bongane bua nnete le yetsa ang ha le tswile
0: a o sa di beile ngwanese ho bua ko sene ho bua ko sene a ke bua ne tudi beile bana
1: yo
0: le bua a ka buti ka patate monna wa re ke a tswa boys weekend away una le kgwa
1: a ha ke pele kgwao
3: Ha so mona khutla.

0: Mamela ha ke bile khoba ke a tsiba ho etsahala jole ye ne lona le buang e ya ya nqaka
1: o tsiba ho tsana
0: o tsana ndi tsingata
1: o ke re of air ga ntwe no ga aga ntokele ho tsala
0: Mamedi re tshware 0860003084 kapa 0797585066 le etsa lona le tsile le metswalle ya hao le lebo ausi fela kapa le lebo abuti fela yena ya botabo
1: na ke batle girls weekend away na ke batle
0: no na ke rata boys weekend away
2: o go ka mo aparo
1: ho bani yena le mo aparo wa mogotsito
0: eh ya o tla ntse ba mshow ntsho o tlisisa
1: ai
0: Ah, tsopela.
3: Atsa di papadi, horiatella. Le bongane tshabalala.
2: Ke le bile holo bana beso all of us all in kaofela thulisano ya FIFA World Cup 2026 iyaphila ho SABC Sport ibuhe ho SABC 3 we mamelidi le moensa SABC uba bu streame ho SABC Plus dumela mamelidi wa sebele swa le se ritsena ke tsapele tsa dipapadi ho re ya tshela afternoon drive har kale ka tsa papadi ya rugby fly half for ya the Springboks mani liboko o to qala le papadi ho sane ha bathulana le hlopha sa England ka mona ka Ellis Park ele bala letla mo hopotsa di ntlo le ho ja se a di lebetse jolo ka hangwa hola ha ba ne ba bapala le sehlopha sa Australia hona mo a ile a etsa phoso e ile nya ba gagathisa ka hlopha seo mokotlisi Rasi Rasmus ore o kgethile le boko bo siom ba Sasha Feinberg mo komezulu ya limetseng a 300 pola ti yena ho hang fela o ntse a sa bapale hantle ha ile le ketsa ke jaani vusi moyo yena ha na boiphihlelo bo bokalokalo bakeng sa papadi eo me mokotlisi o tsotse pele are mo khosi ba papadi sena se bapalang ka ona eleng mani le boko ke ona one pa etse mbakeng sa papadi ya osane kgahlalo le pasa manye semane tlhopa sa Springboks se tlokena papadi nyo he ele ha se apiletse robedi tse fitileng ka tatellano me har sheba he e sale ho baba hape tlhurisana mo hopole fatshe tlhopa sa Springboks se apile dipapadi tse mashume a mabedi ana le metso meraro ho tse mashume a mabedi ana le metso supileng ka ofela tse o sidi bapetseng Ha re tselela ho tsa papadi ya cricket mokotlisi wa sehlopha sa Proteas Women Mandla Mashimbi o dumela hore sehlopha sa England se kene papading ya maobane e ho yona seileng sa hlola sa Africa Borwa sa ba sa sentsha ho 2026 ICC Women's T20 World Cup sena le monahano o nepaetseng bakeng sa papadi eo papiso le sehlopha sa hae sehlopha sa England he mamedi se phunyeleditse bakeng sa papadi ya magaolakgang ka mora ho hlola sa Africa Borwa ka dirane tse mashu me amane papa nyali semifinal ya papa le tsumane the oval tlhopa sa Africa borala lo jwa lo tlhisano nya selemo sena se batla sebeditse bitrinyana ha ho sheba jwa lo ka ile mona se hapile dipapadi tsenne ho tsetsiletseng tse o sidi bapetseng se ile sa hlolwa magatlo a mabedi fela le gatlo la pele ke ya sene se hlolwa ke sa Australia ka di run tse mashume a tsiletseng ana le metso me hlano papadi ntsa me khahlelo pele se ka hlolwa ke sena sa England e maobane ha bua ka mara papadi mo kotsi mashimbi u dimetso go hlile tlhopa sa England se ne se lebetere ho fita se tlhopa sa hai papading ina eneng ile kgolo a holo e bane ba tshepile hore ba tla sebetsa hantle ho yona a ka re utlo hore mokotlisi o di beile jwang ha bua ka tabena
4: you can't play World Cups if you don't have skill so that's a given you got to have skill to be able to get into a semi-final in the final so it's not something that actually matters to me it's just the mental side of it that means everything to me and then I think maybe I went today well a little bit and they wanted a little bit more today
2: Papa dinyo hema me di so tlhopa sa Africa borwa se ile sa palotho me sa kgetha hore setle se otle pele empa sa hloleha ho lelekisa nga tla sa kgetha hore setle se a khale pele me la lojalo he na go nyosi neng so tla sa hloleha ho lelekisa score sa dirane tse 170 mo se filletseng ho tse 129 for 8 me ho angfela ho bonala hore a sa sebetsa hantle me mo go tlisela lojalo eno ya dilemo tse 40 ana le metso me hlano mandla mashimbi o tla hle a khotsofetse ka mogoso hlopa sa hae sileng sa bapala ka teng dipapadi tse ding me ha ikwa hlae ya o sheba ka tsela eo a ileng a nna a fetofetola dipapadi tse o tlang ka teng dipapadi tse fapaneng tlhodisanong ya selemo sena ha re utlwe hore o di beile jwang
4: Harry
2: re dikwala ka tsa papadi ya bolo re tlalapeng kwano PSL e se phatlaladitse mabitso a bathongwa he bakeng sa dikgautsa 2026 PSL dikgautse e leng gore ka nnete ditlhe di shebile setlha se fetileng sa 2025-2026 se e leng gore se ne se le monate se le maatla golo mme go ile gwa kgethwa he bathongwa mono mme re shebile agolo dikgautse e tshwanang le tsena tsa footballer of the season players player of the season le ya coach of the season jwale ke tla o leletsa tsona gantle a se kgutla gore nabe lenaane le tsa majwang ga golo dikgauntse motho ka reng ke tsona tse shejweng gagolo mme ao sheba he mami ya se ko o neletsa fela gotshwane tlhopha sa Orlando Pirates se e leng gore se gapile leaki ke sona se batlang se tlhile se itlhomme pele ao sheba ka dikgautseo se di gapileng papisong le ditlhopha tse dingwe bo latela sa masanda one jale ke tla bona he gore nabe di tsamatsamaile jwang ga sheba bathongwa mme go beetse go phatlhaladitswe bathongwa mane go MTN last man standing le go Kaling knockout player of the tournament igastana le ho Netbank Cup player of the tournament ke le tla tla di shebe ya ke khutla hore be ke di fing di bapaditse leng hore di thontso mono mme ho ya ka wena o sotla kgetha fela o shebe hore ke di fing tsona nang hore ka batsona tse hapang di gau mohlang di tshwarwang tsa selemong sena tse leng hore di batla di hledi ananela tshebetso e entsweng sehleng se fetileng le kinye kgolo ya kwano lapeng Africa Borwa di bile hakalo tso ke neng go swaretsa tsona e le tsapeletsa di papa ditseding dimetsotso nyo mashoma mararo ka mara ho raya bone bana beso
5: lebele ho le fela bongzito
2: ke
5: ke lebeletseng a holo ke tla utlwa go khutla ka tsona ya goal of the season ai ke batla go bona re bone ntlatse ntle a holo
2: ho hlajwe di ntlatse ntle
5: a re bone goal tse ntle o ka hopola goal ya dancing
2: ke hopola hantle
5: a re bone goal tse ntle
2: ya
5: and ka ho fela tsona ha se goal tse ka reng wa ditlodisa mahlo
2: ha
5: o tla gau
2: leleto
5: a re ke batla e bona e
2: kana ya ne antho e ke di hona sehleng sena pele ya tsamane ya mbogase
5: ya pila tsama pila tsama yes
2: okay re tla she
5: mollo wa shabongs
2: go kasim
6: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba matshidiso a maholo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
7: Ka di rantate le kholofela

0: ba meane ya Shade ene nge bitswa fela ka promise pine na etswa album nge promise ya Shade mona he ba inkile ba itswa ka ba pair ba kenyang tsotsi e be mnat a rutla heke la mhlano rutlo re na maikutlo ke Africa se tsotsi re buang ka sona gore wa rata ha ausa ratso ke girls weekend away me what's ba hotswang ha buja ratso ke boys weekend away.
1: Ho jalo fela mo medi magazine tse a reng ka di voice note tsa ha ho 0797585066.
2: A tiwe sa go kopa go tlwelele bo mo wa ka bolela ga na bo ntate ba itsang ka go bolela yena e jolo ka ha ba tsebe le bo mo bo ntate ba tswile ba itsang tiwes go bala yena ntuna le tsadi patile
1: di fe
2: andla ntlo di patile ona se le a go di hlagisa ka nako e bana lo go ba go batuna di bambo tse le di stama ka o timo ke ba la sa lokolo wa haholo.
0: Ha ona ntho e sile mara?
1: Mm, di feletse.
0: Fela ke ding tsa bohlokwa tse le buang ka tsona. Ntle le hona le ntho engwe bile ngwara re a gothatsana ke eng ntho ya bohlokwa e le buang ka
1: yona. Ah, hona bile bo ma gothatsana se ntho tsa rona.
0: Aiwe.
1: O ya mo hore o tlwella mathata ohle. Ke mane mo leng hore Tommy Venter, wa bo. Ha hore.
0: So lo kokela batho ka ka rona.
1: Akusamandla phela ke tsebe ke tse mari bona chomi can still get another one.
3: Hello family, mona bua le chato tsulo mona na tanana open
0: chato
3: na ke tsile le bakgotsi ba ka habe sana ma hey no le re bengwe na tere le tere sa ise ko ho be mlati ya le bo ha ya le bo ha. Bye.
0: Chato le bua kang.
1: Le bua kang.
4: Mna ke ne ba bala South Africa.
0: Ai kho. Ah o ka ke.
5: Awele TLB se ka ke na le lona man ke o lebogelle ska ikitsa o tsaka ra go bokodi bo phirima. Ke le tshwere ke feta mo eri smete. Ke le tshwere ke le mo entry. Ololo.
6: Hola. Mona ke nna mo hloka le bitso ka mona, mona ke nna mo hloka le bitso.
0: Ya sokase.
6: Bona le majita ri tsile ntate. Hey, hey, hey. Le bu ba tla ine pa. Re ke tlo. Le bu ba tla ine pa. Ba ma jarita.
0: No, mo hloka le bitso. No. Mo jisa thi.
1: Ha re
0: wa tle o ine.
1: Eh, ke mantso yona ye ke yona.
0: O itse.
1: Yona ye o le a tseba go le ya boetsa lang. O ke ke bela ba gobedi ya ba le gobedi fela le fela se le bo 16
0: never
1: le 2 by 2 and by hazela
0: never
7: na re dile le majita
0: never
7: se bua ka basadi ba rona ba tlile re monna masadi wa ka monna o motle monna wa ngata wa mpela o nge tsa thumo
0: le tsatso ya
7: pumba na beso ye ta ka fushwi
0: na o dieta on trikene
1: yo le tla go pa weekend ka ofela re ba betse
0: so re tlo go thata ho ka go foko la wena ntho tsa o tsamana re o jwe
8: so thimo se a rona re tsulele mauti a wa tseba tla ba pia.
0: Yes. Hauna ntsha buile ka yone ka reng e batla ile jwang etswile etsang ai ene o tsebe ga re batle ga gotsana ditlwa fela hey ga re batle mothatlo go tena ka a etsang.
9: Welcome to the Masinga South Africa. Masinga South Africa e khutlile. Mzansi siphiri sifumane le haleletsa.
10: Where are we go?
9: SABC 2 e kopanye le na Mpopops, Somizi, Stello, Jay Something, Leskumba. Mafukisi a rona a tume. Re ntse re le ka hona hana hore ke mang mo ra maskena.
11: There's something about the energy yake.
9: Kobane, go buluka le konoto mo Mzansi. He banna, le ka seloki. sehla se secha sa masinga South Africa se qala motebolo fo ka 7 months bo a ho SABC 2 SABC 2 you belong.
10: Dumelang Thabo le Lebo TLB mamela rona re tswile re bo a usile bo le Thabo re lo tshola stress ha re fitla mo ngwana gona he ho tsetsa ona re bukile exciting kids self catering ke ntse ke ba le pizza hai ke tsantsi ke lo phela di mo ke anteng e wena ke ba ta hampiwe ha re bukile mo he ta swana ke bulela ta ba ena go gona di jo tsa mantsi be ke tsana go mang ga refresh ga tsama ga jontsa ba ntibuya ho seng ha re tswa ga jontsa ho seng kana di game tse di bapalang ho theola stress monate wa di tswe e le lona fela nna ke hloile ena tla fumana le ba tletse mo lwa nteng be tsana le lo phea ntse le mono ke ntse ke ba le a pizza ha ke go pala di pizza mo ke nteng ke batla mo ke tswa nteng ho ntho ngwe lengwe ya itswa gona mo kwa theuwe ke ja fela ke tswa ke tsama mara thaba go theola stress ngwana go ho monate
12: o ga le stress ga le stress
1: a le ndele mo bophelo
12: le tlo stress
1: bophelo wa stress
12: ha o se o le leng ha o se o se ke na stress
1: yo
12: le tlo le le ba mfela
1: hey ya mo sna bontate mo eng khotsa hello
13: hello le bo
1: le ga ngane se
13: e khona le bo ya yo ntse bo ga tsiwe se o tsaba bua nnete
1: o tshwa ke engwe neso
13: ah
12: Akobuwe gamametsi.
13: Ba di botsa tsa ba bua ditse.
1: Che.
12: Akobuwe
13: mfete. Ke gaono ya malita ke gaono ya bo ya bo ya bo my sister different yone. Ba ka na baela mabaka bona mara ya malita ke gaono ene. Ai khona go.
12: Ke mune mona ba tla ri khawata mfete. Mfete ba tla ri khawata.
13: Ah ke nnete bo ga tshi go le yo na re ba tsena re tsike tsene o itse nne go batala re be ta ba fatse re tsene re pota pota bona le ntho tse re ka di patama yo ke ga ona majita o tsala sa majita se e mo le mo re na la pele ntate ha ke nkae ga tlo wara re tla khutla misong ga pa re tla khutla ngo senga se le ba
12: Ha sentempi
13: fela ke batla ho etsa.
12: Thank you Chaka. Ha sentempi. Ke monyetla o le mongwe go fumana ngwa go kikene ka foka tlung. Ke a o sebedisa.
1: Fela mamela. O tsiba hantle hlela tsiba le yena o ngwane so mo a ke re se re sebedisa ntwa ya FM. Fela ho tsiba ha.
12: FM.
1: Wa e khatsa.
13: Hello Tibot.
12: Eh tate le kae?
13: Ja mo.
12: A mana tinga de so mano sharp.
13: Ah,
12: yeah,
13: yeah,
12: Eh okay pa oh all right no won ka
13: eh
12: wa
13: tsaba to marwana ka mana ka tsega ugwe
12: eh ngwana muthela ngwe hey thank you manesu
13: thank you twaga
12: ke ona le ntwe satsweng man e satsweng ka ho bua usi ka mona e batla ho tswa le ka ho bua butuna ntwe satsweng
1: fela e jwalo ha le tsamele le majita ke 2 by 2 1 by hatsela Ha ona ho o a tseba hore o tloa mona Gauteng.
12: Ha na ke.
1: O ya Bloemfontein. O na le mntho.
12: Ha na.
1: Mamiki aeming.
12: Ha never. A re tsentse. Majita mfetre o bona ntate o buile ntlha bohlokwa. Ha re boys weekend away. Ke mona jwa lotse mong go bua di spreadsheet. Spreadsheet e bana la bona chalete, la bona foundation ena mona chele company. Wena monna o sokodiswa ke dinyalo ntho ya go. E tsa tsena yang ke re ke bitsa muru. Ba bana bua di tshotse ma bitsa muru.
1: Ah ehle.
12: Ke mona o khutla mono le wena ka nnete.
1: Mo he ke hona mo lo fepa mahlo. Ukwaya wisa mahlo. A go kelona.
12: Ke tsose le dietsa.
1: E tabe ke batho ba ntata, ha o tswile o lo fepa mahlo.
14: Wa feba ma.
12: Hi. Lagan sa re
14: skin surprise.
12: Amna te jangwe.
14: Amna
12: te le
14: ha ntse le gona he a ke ke tabe ke le tshola stress
1: eh
14: ke le bala ke ke tsena se ka tlung na ne rela o lo ba getsa di gaming ka dina go tla go ka na go etsa tsa di zone ha go kutla di zone mono ga bua he o re a man ha ba mo se se wa tsaka uniform o ka manta o tla nne o hlele o bona hala o tlo go bona hala o e wa bona
1: Oh,
14: ka ke tlo go tsama le nna hape re tla bona go naga paga di tshotsang ga bua ga paga ntena go ka mona ga bua ga tse di jo go re tla stress a re pele.
12: Ene le gata le two match, le gata le two match.
14: Bo, na ke tla mile go be jwa le ke ka bona ke tshwenke go ga bua go motho kamelo wa paga jwa go tlo go bona hale.
12: A o lebza lebza.
1: All right. Bye bye.
12: Ela e hotla tumetse.
1: A se a tumetse.
12: Ne pese se se le gatang o se shutse.
1: A tumetse nna le batho ba yo.
12: Ka di ntho tsena tsa go bala tse silkitse. Ke ding le di bitsa.
1: Di gaunu.
12: Ke di gaunu ka pele. Mara tsetsa
1: tsa. Bua ka di feng? Ka di lingerie.
12: Na se silkitse.
1: Eh o tswa fela go ke night
12: dress. Ai o fumane lo tle tumetse mo. Le le bo master.
1: Oh ba ya ke ba ya utlwa.
12: 10.
1: Come on, K. Asongo. Nah. Ah. Ya rona ha ina tsone tsantsutse.
12: Gona ge a pare bo thumetse, ha rena bo ntwa o swile. Gona bo go ba o swima bo reka mo.
1: Mm.
12: Ho me mo wa ntsa re kisa, ho me bo go ke re rekile last time ona. Ntate Musa 50 mo fe mo go ba o swile.
1: Mm.
12: Wa wa papa o shota ka eng? Ha ona bo hey.
1: Ah rona ga pakela. Ga pakela fela tse ke sa di apareng mona mosebetsing tse ke sa di apareng. Yeah. Tse batla le.
12: Jo kutsa mhlungu ke ya. Tse o se di apareng ka tlung hai.
1: Ah ka tlung ka di apare tse ding fela ke re. Tse batla le yeto.
12: Huko.
1: Batla le yeto.
12: Huko.
1: Wa tse baba mshoto wena. Ka crop top.
12: Ano tse body bo ema fofane di airport tsengate. A ke ga o thewa mo na le mo ho tswa makoloi.
1: E
12: di Uber tse di lisa mo. Ho tsona le dilalometse mammo. Tsona le dilalometse mammo di shebile le kana le bo ausi yana ba 6. Sentse di letla. He le kae le ya kae na?
1: Eh. O bona o ka fumana le nyalo jwa. Di kopanyeng banyana.
12: Ah.
1: O khona fumana le nyalo.
12: Nna ke duitse mona o itseli ya girls weekend nga we di kopanye.
1: Monato o moeng khotsa
15: Hi le bule thabo ho jang fela
1: ha ke le da
15: O sapke Alina don't in the formela okay ntho we went in need ha bona le ntho ipata
1: eya
15: e kholo
1: e kholo kholo
15: ba tsega ba itsang hona hona ke 2x2 when by has
1: hona hatse ke tshotse ke tshotse
15: ene rona bo o ha hile just weekend away. Ke a pere bontshoke ke di tsena ka auto. Ke a kota ga tshe ho mme. Ke tikeng ke hona mo re lo nla re tsa ha re tikeng ke go lotha. Ha re tikeng. Tabo ha we need.
1: Ha we need.
15: Wipe out the mo.
1: Ha we need ngwanese.
15: Ha we need.
12: Sho.
1: Ka le bo mga ke.
15: Ke tsena tsela ha mo nna thobe nna ke gata ke di thumetse di tsama ka o.
1: Le letsa ha ka manyalo.
12: Sho. Wa tsama ke.
15: Sa manyalo ke di bua pitikini.
1: O le di bua pitikini. Ha se tsone se ke pitikini.
15: Ha se pitikini a ke re mo go lo thapa.
1: O le ntse ke tsene tsa mmeme.
15: Ke tsena mathata le stress ha.
12: Wa tsa ke metsu ke te go tropa. Eish, bye bye girl.
15: Bye.
1: Hala pitiki ngwa bo le ha le matsaka.
12: A bo santse ke kone bilong tsa nthumela molaetsa
1: mo. Mo jo tse a ke go tsa botsalang ka yaka.
12: A re boys nighting re lo Jonasa. A ona Jonasa.
1: Eh ya.
12: E ntswa ke ona.
1: Tswa ke we nepile roi. We nepile.
12: Ntswa ke le sposhe ba tla ba ke ba unke wena.
1: Bang bang. Pitiki. Hele! Ke tla ke chapatse. Ha ha. Ha ha. A galetsa.
12: Ya, I fela close na ona, ha ke a gotsofala, ha ke a thaba ho
1: ha. No, ntse ke eng?
12: Ona le taba ha le ntsa dinthwantle.
1: Difeng?
12: Ene jwa le tsalle ka nna ke molato.
1: Ah, bomme ba eletsana.
12: Ona.
1: Nao.
12: Ntabe.
1: Ai wena be salule stay fit up. O go kene ba ding, kene ba ne ba tshwelo wena. Mo mina ntodi ba sho ga ke a bone. Di tebetsa ga bone di balola ke sibuhu di kene tlisa modupi.

0: Yahoo Supermarket e cheap ho feta YouSave. Ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo di ratang. Ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99. Le 10 kg ya Uprint Super Maize Meal ka $69.99 fela. Disolo di fumane ho fihlela ka di 12 tsa July. Sefoso ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata. Ha YouSave ho fela. Mo dijo tsa meme di bitsang hanyane. Kamisa.
1: Na kontsa tahlelwa bophelong. Mohau. E ka pama tsidiso a maholo ho wena. Ha lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Isabel Holo City FM ha go leboa holo candidate sa modupi ka ditse botsa ha ga bona zo di ba le ka mqhetse ke bona ba ha sa le ke hora bo bedi yena ile a TLB ni mo medi hem hore yena bedi a wa tsema ke mari mori kenang hu
1: celebrity kona me celebrity kona ka tsene re dutse le Bontle Smith re ke re ikhuputse yena hanyane ra opola mo re tshona wa piano a o no qala Bontle ke mongwa batho ba ileng ba kena ha holo mo re tshona wa piano me re batla re ke re mo utlo e sale a ntsa etsang nako ena kaofela re sa utlwe pina tse ntšha o ntsa etsang o hokae re ka lebelela ntho ntšha go tswa go yena a Bontle Smith re motshware ka tlabelane sa gae se bitswang

0: nka mo
1: no ntse ke ya ntse ke atamela hanyananya
0: a ka nka mo
1: hanyananya
2: o ntse atame
1: ha ba tsamela ke batlo ya selmo sengwana mme mpa he
2: tshofatsa mo sho ke ntwe
0: ke mo World Cup World Cup
2: World Cup
0: mme
1: le ba ka gala le ke ke go tshwara
2: ke re sa re se le sa i bona le tente mo
1: ba se a tsama tshemo tshe le jara di tente tsela di tla ba bodutu le mose
2: nna wa bona sa re se le sa i mo ene ding ke le ba reki ka ofela a ba reki ya ba sa le yo
0: o sho
2: a ya ba sa le
0: wa ba ke yo ba tsela le di sold out di tente tsa itseng
2: wena o bua ka batho ba reki le di ticket nna ke bua ka batho ba ntse fa tsa ntafu
0: fela ke re tente na wa itse ba go how to ke afro what wa tseba ka afro ho ya boma me how to sold out wa tseba gore ha ka hapile
3: a tsadi papadi hore ya tella le bongane tshabalala
1: ai le bomma me di wa utla a le sedilana le lona ntate
2: Ai lo lo tswe.
1: Ah le bona saela dipere. Ma go sa ipuetse nnete fela he.
2: Mo la tshwena. La tshwena o plan mhlakela ka app go bua ka app.
1: Eh, bula hla. Tshwena dihletsena ke ya bona o na le tafatsa le sedile le lengata re tla tabeng
0: nna. Ba jo nna ke entertainment present.
1: Hey, all of us all in kaofela tlisare ya FIFA World Cup 2026 iaphila ho SABC Sport ibohe ho SABC 3 we mamela dia le moentsa SABC we streame ho SABC Plus dumela he mamela wa tsebeletswa le sedi re koneletse tsa bobedi tsa dipapadi re ya thella re tsale ka tsa papadi ya rugby mo kotlisi wa Junior Springboks Kevin Foot o thole ditse sehlopa sae ka mogose bapetseng hantle ka teng ha sene se hlula sa Georgia ka dinthatse mashume a mararo ana le metsimo raro ho tse hlano mane di papadi tsa under 20 world championship mele ho tshepa sena sa Africa Borwa he se hlabile jwalo di try tse hlano ka ofela mo kotlisi futu dumetse re hle papadi yo ine se bonolo ho hang fela jwalo ka ha se hlopa sa Georgia se bapala holo ka mohamma palo o sebedisa matla le bohlale ha se le ka lebaleng empa sa hae sene se batla se hle se le betrinyana ke mona se gonne hore se hape papadi di papadi tsa thare ka ofela tsa hlopa sana ya Georgia dile tsa fumana di karete mme mo kotlisi uri o thabile ho kamo se hlopa sa se sense bontsha mapalo o batlang hle o phahame ka teng mo round jina empare o balokela o lukisa tse peditse tharo tse leng hore ke diphosonyana tsa dihlokometseng ha ba papala papadi ya ho qetela ho tsa megahlelo gahlano le se hlopa sa naha ya Wales be kenye tang ka la bobedi e le hore ba tle ba ipe monyetle ngwe motle bakeng sa ho leba ho di semi final tsa tlhodisano eo Haro tsa tsene he mabedi re kena jwalo ho tsa papadi ya bolo re fana hore se hlopa sa naha ya Spain se gagatile sa Austria ka dinthatse tharo ho noto lo fetela magahlelong wa tse le shume le motso seletseng tsa o qetela papadi nye papalletswe mane Los Angeles maobane Mikel Oyarzabal o hlabele dinthatse pedi ha engwe ke le jwalo ka Petro Poro me ke bile papadi e matla ho lueno e bakeng sa hlopa sa Spain se so kang se la hlolwa ke papadi ho fihlela ha kana me ho tlo mona pele ba lokena papading engwe kgolo e shejweng ka tjantjello ha ba thulana le sehlopa sa Portugal mane Dallas mogahlelong wa se le shumela motso seletseng tsa o qetela athaka sheba hetse di ntse ba petsweng mesonyana sehlopa sa Portugal se hlotse sa Croatia ka dinthatse pedi ho elengwe ha sa Switzerland se hlotse se seng hape setswang Africa sa Algeria ka dinthatse pedi ho noto tla ke re iqoqe tabena ya dihlopa tsa Africa ha ke khutla hore nya o qetela kwano mona hore ya thella ka tsa dipapadi athimba mme dikile ka tsepisa hore ho ntso phatlalatso hanyana hanyana ke bana ba PSL hore ibe ba thongwa ke ba femba ke ngsa di gautsa 2025-2026 mme re koneletse fela he dipapadi tse leng hore di thontswe e le tse hlaletseng ka mahetla di tlhudisanong tse bileng teng ho PSL sehleng sena Nedbank Cup player of the tournament Darren Kidd tiba tibane sa Durban City si phamandla la nganana ke se bapadisa Durban City ka tsana le Brooklyn Pohenpool ke tsona di bapaditse thontso mmono le yana he ke se bapadisa tswa mane stopping sa Durban City ratse ba ke bona ba ile ba hapa tlhodisano ya sehleng se fitileng athi mane ho calling knockout card for player of the tournament re fana hore mo no bathongwa ke Washington Ruby wa Marumo Gallants bile ke hlokometse hore ha sa thibela hlopa sa Marumo Gallants se bapadisa se eng ke mbekezeli mbogazi e re tsebang hore sa tlile hlopeng sa Orlando Pirates o Salemane a ka se bapadise seng se thontswe mono ke ndaba ithethwa ndlondlo wa Marumo Gallants jwale mane ho MTN ona le gaumo ne bitswa last man standing bathongwa ke Oceanapolis tsepa moremi le kamogelo sebelebele ka ofela ha bona ke ba bapallang se hlopa se ha pile ntshudisa re yone se hleng se fitileng sa Orlando Pirates ke tla ofa ha ya se khutlwa ba nntse di phatlalatswa jwa lo hanyane hanyane ha ba se ba qetile ke tla oneletsa hore be ha re sheba mona ho Betway Premiership ba thongwa di khontse leng hore mohlomong batho ba ka lebella ho tsiba hore ke difeng di bapaditse thontsweng ho tsona ke tla tla ko fa tsona he ha se ke khutla ha ke dikwala he mamedika tsa papadi ya tennis re la hlela mahlo tlhudisano ya Wimbledon banneng se bapadisekileng sa bapala ho magaola kgang a tlhudisano eo nako nye fitileng e leng Matteo Berrettini o phunyeleditse bakeng sa mogatlhelo wa boraro ka morao hlola se bapadisa mane forase maemong a bo mashome a mabedi e leng Arthur Fils papading e bapetseng disete tse nne kaofela diseteng tse pedi tse qalang a Berrettini o ile a di hapa jwalo ka 6-4 le 7-5 ya ba Fils wa kgutla seteng ya boraro wa e hapa ka 6-3 haile hantle ya ba Berrettini o hapa ya o qetela ka 6-3 le yena jwale Fils o ile a hapa e le nngwe fela e leng ya boraro ya ba Berrettini o hapa ya o qetela ya bone haile hantle ka 6-3 e le ha kwala palo ya disete tse nne tse e leng gore papadi eno di bapetswe e wa e hapileng ke tla o neletsa gore ha re sheba go tse ding bo basadi mona gore nabe dibapadi tse ding di ntse di sebetsa jwang tlhodisanong eno ya Wimbledon e bapalelwang mane naheng ya England ha jwale re ke di fa bana ba esothapo tsena ke tlabela ke kgutlwa metsetsong ya 30 ka mora hora ya bohlano ke tse
4: le bile ho le fela bang tsitso
1: ke tota
4: shap ke sona mme di ba shoma mabedi re re bile ho renga ya bohlano re shebe hore jolo ka re tswa a mabaleng a dipapadi mme bileng se peripeti se phalla jwa re tla ka se peripeti
0: ha go le bo he tibo se mo le bong zito mo mere kena ka mane ka Antofis bound ka Rodenbelt road mela yo hlekwetse gana ga kelo hloko ba ngo sebedisa mmila o hona le mollo wa hlaha ka mo moho jalo le musi o tletseng mmila jwale ba ngo sebedisa mmila ono ka nete o tshwanela go be pele skotlolong go ba mela yo hlekwetse Antofis bound pele fetse jalo Comaro street mola bo hareng go kwetse gana ga ka kelo hloko le teng hona le koloi e emeng ka hare ho mmila N3 northbound ka battling to change hona na le kotsi ka moya a mama koloi ya malwa molala la teng a hlekile se phalla ha mona tsana se phetipeti ke ne go tshwaretsa kana hore nyena kwa hore a tshela traffic e bona le tso di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos underscore mokone at lima wala 1x hashtag ratella traffic
3: lesedi fm ke molelwa mona meloko e abelana thabo kompo le tshehetsano baholo ba tataisa le ho fa batjha bohlale ka mmino le dipale tse ahang tsa botjhaba le bolitibos ho riatella

0: Mama Diki ma wuwa sabale sabi ke ambe se bage nama nyege nama nyege me pijana mo utle jwalo tshela mo utle jwalo ntabi sing sa mal dollar tile Mario vibes bage ba wo 24k magic ke mane he mo tibilale nga tla kena kwano ga jwale ke tsa ba bizwa di mula ga pota wa di otsa yesa hle wa bona hle
1: Bora ya beta o rarisa re a dumisa
0: bona dumisa he muamedi ha ntle di bohlaga ke bohlano di tabatsa go bohlano o di balwa ke sibuhudi ga bosana madie

0: tela wa drive time e tuka mala ka bela tela afternoon driver go re busupa tsala masetsi a mararo ka jeno ke tsatsila ola tswalo happy birthday rula ka letsaka tlo le mahlono lo hola bone tsedintse ngata ngata fela ke a tseba he ona le motho a holang a bohloko ka jeno popi di putlhageng wa hola ka jeno happy birthday go hola bone tsedintse ngata ngata ngata fela
1: Happy birthday. Me he momedi metsotso le shimane metso e medi ka mora hora ena ya bohlano. Jwale baking ena ke beke kgolo ha holo ho Africa bo wa holo jwang se dika diko sa boithabiso. Le ba ke la Thaila. Thaila ke e mongwa di binise ratwang ha holo phatlalala le lefatshe. Me re fumane hore o ile a kontraka ya high fitle pheletsong le Epic Records me ya ba otikina kontraka encha
0: Thailo tikine kontraka encha le company e kholo ya mmino motho ko re lefatshe ka bophara o ka nkwatelang re lefatshe ka bophara
1: ke lefatshe ka bophara
0: ke tshwa o tikine kontraka le company e kholo ha kholo ya mmino lefatshe ka bophara mme re bone di binetse ngata tsa Africa borwa ha di tikina kontraka le company ena ho ba le modumo teng ho ba le thabo e bang teng ba ne company ena e kholo hore ke a hopola a se yena fela hona le di binetse mmalo tse le ntsa nna tsa tikina le bona di le montse mmalo tsa ofita hona se binetse rona sa hip hop se le ntsa tikina
1: Nasty C
0: yes Nasty C ko mongwa di binetse rona se le ntsa tikina le bona rock nation
1: Yeah, le ho tsaba ho tlisa taba engwe ho baneng Nasty C o ile a tikina ya batho kgolo ya ke fela ya ba ho hlantho ha hore ntho entseng e ske ya sebetsa taba ya bona ke ho baneng Nasty C o sounda jolo ka bona ba ba zwa wa ba fela ha ne ba utlisitse ntho entse ba sna nyona fela nna ke shebile ka Thaila ke mthabetsa holo ha ke shebile ka Thaila ke bona Rihanna Rihanna hana sansana qala ka bo Pond Replay Rock Nation a ke ri la monga a sala le gunya le tshisanga sala mnyane jo jole ke nana gore le Thaila etla mosebeletsa ha hona jwa le me ke a tsaba lo sebetsana le brand bona ba high bophame le ho feta
0: mme o tla hopola hore ha o finyana Thaila o tlontsha album ya e ntsha mme o thabile haholo hore o tlontsha album eo e ntsha tlase o sekgele sa Rock Nation ke taba tse monate haholo
1: mabedi o tsebe mona Rock Nation re bua ka bo Beyonce Knowles re bua ka bo Jay-Z mookamedi wa yona Blue Ivy wa bona la hore mme o hantle ba ntse ba sebetsana le yena hore e be eng ka hare ho sedikadiko sena sa boithabiso fela re thabile haholo le rona hore na le mo Afrika Borwa tsona le Thaila ntho e ke e ratang ka Thaila kore ha o bua jalo ka Maafrika Borwa ha so ka fetola le lemela hae ka accent ya hae tsela buang ka yona o ntse motlo hantle gore ena kwa Afrika Borwa o keke bua motlosa
0: ha bua ka dikakapatse sebetsa ntla so sekgale sa Rock Nation o keke bua bua sa bui ka Rihanna Alicia Keys John Legend Christina Aguilera le ba bang ba bangata Thaila
1: le khanye o na le mo pele balwana fela
0: pele ba ye
1: ba west ba wati tsena tsengate
0: jole tseba he hore ka di 24 tsa kgwedi ene re lengwe yona Thaila o tla bantsha album ya e ntshantsha tla se o segele sa Rock Nation.

0: metsoka bangwe ba shume mana metsi mitlano 5 minutes ka ofela onto o hata break o bo hata o bo hata o bo gathale o bo fe
1: aba ba tsukana go fumana gore motho na potlaketse kae kae tsantsi kana go itseng aba le sebakentse itseng na speedy bidi be se rokane
0: o tshwanela go o hlotswe e bang o tse ba go lo sebedisa mmila o na le di stop and go etsa bo nete ba go tsa mapele ho nako eno ipetse yona
1: ke bone batho a ho ya bo ya mafufane ha lo tsa maka entry Gilulis outlet of the Gilulis o ya o shebile mane mo ring R21 o Rthambo ha fika mo speed bidi se rokane R21 o Rthambo ho kane make ke bone batho ba bangata ba frustrated ka lebaka la hore motho o lokela hore a board kana go itseng ba le ka ka ro sefofane se tlomosiye jole o bo bona moghanno wa batho e ba moghanno sa amohelang ba jole motho ba tla hore a setsebe o batla ho tsamaka molengwe o sa lokela ngotsa mama koloi jwa le fumane ho solwana ke ka ona ngata ke re ho bana ha o tsebe se petipit ka ba o tsebe boemo ba tsela pele o fitla mo o batlangwe ya teng kana go skebe wa itikanyetsa nako re ke batla tsama kana go itseng e ba le di hora tse pedi tse o tsebang hore di kapile ba le hora tse bo kampane wa fitla pele ho nako gore wa fitla e le ka 2 hours
0: fela ha ona batho bang tshwarisa ntloho jalo ka bana ba overtake mo sa tshwanelang ho overtake teng hobane o fumane bile mong a overtake ka hlakorelena le ka lefting mme ha overtake ka lefting ka mantswe a mang o hata ho tima mola ona o mosehla ebe o a feta ha a qetile mo o batla wena hape o moetsetse sebaka sa hore a kena ja o mphitile mo no wena Jonas
1: o ke Jonas
0: o se ke tshofe
1: Jonas how ya utlwa Johannesburg ya Freestyle ya mhlumong tshebeletsong e itseng kwena tseba ya kerekeng ka boya lifung ka pa ngwane ska le ka nyetsa nako ska re lifulitswa ka 11 ke tla tswa ka 9 tlo se ngore o khona hore o be le nako ya ho etsa dintho hantle ka bolokuli o satata tlo se na hana o le sibudi tjena hore a le nana le kala ka
0: Jo
1: ke tatwa ha fika mona empire mona bo fika di entse hokane empire moon be di hokane o tlo etsa jwa
0: o tsholla yeme ke bo re ke sibudi suthang
1: o tlo tsa mang go sibudi
0: o kekebe re yeme ka ofela le rona mona
1: tsone ha re etse mana beso
0: Nako ai fela na tse di tsona tse mi tsena go telele mme bile ne me holo a lukiso ka nnete mme ha e lukiso ka potlako wa tseba ha ona ntwe bohloko ka hore o feta mmileng o moholo wa na ebe wa lukiso ebe khona mo parakanteng
1: ntwe bohloko gore mmile me holo toplama 7 tlo lukisa ho ya wile ha ona nako mo tlo ha ona re yemi jwa la isa lukiso
0: ha utlwe ke re tukiso thabo wa bona tukiso yeo e etswa motshega ha e etswe le bosiu ka 6 na ke tshwaisa mo ke feta mo ke hausa na batho fela tshwantse be entse tswela pele hore ho sane re ske ga ba le ga iphumana ontso lukiswa mo
1: fela ona di baka tseding check sa tsebe mono mo tshonteng fela ona di baka tseding mo tse bang re ho lukiswa mmile mehona ho se jetswa bosiu le motshega
0: a mona ba ha ba se betse mo ka mo aha a ke tshwaisa mo wa tshwaisitse o fela o tla fumana re parakile ga paraka mono lo fitla ka 9 o tshwaisitse ka 6 aba kala spiti piti e ba no lukiswa a o sane wa tseba ga ke ntwa ka jeng fela o sane tlaberetsa mabula cha fela mbilene e butswe le mene milene e butswe le mene
1: na fela ba tla ngone se bele pele
0: e yona tlo ka pele
1: o sane ba tla ha yo le skala la lebella o ka 7
0: wa tseba o tshwae lori o re wa bona ha re ka fitla lori nyane tlabese re fihla ga o fitla lori nyeo ha ka ke mahareng a mmile ke hona ke Yo.
1: Yo. Hey, yeah, no. Le ba etsa mbuntu. Mbuntu ate hai. Le ba etsa.
0: Ho tswa fela go motho go se fetse ka ba go se fala.
1: Le ba etsa mbuntu.
0: Ha o sa batlo ba mo, ha o ba. Ya.
1: Le ba etsa mbo a buti hai mo. Le etsa.
2: How is twin next month boys out woman ati woman ati woman ati beke na mfela ke ao ha o tla me o gutle hey ka ka dula mo ka se gutle man ha hey ha ka dula tsi mo boys out mo no lo mo ati ke be sa mo no ke no di no tsa gone e ka re ka se gutle hey ai khona man chetebza mukwena ka mona ka mbozola yoba skin sa try
1: ke rata tebza ka mogala ngo le monate ka teng
0: ha go se fa lo bala pointe tsa
1: le re le tsa mo tate hai mo ba sa batle go khutlela hai
0: ke ipotsa le batla di no batla di o don't try to betseng go monate di
1: mo mamela monate wa ke rata mo gala ngo le monate ka teng
2: ha we twin next moon boys out ngo mon ati humun ati humun ati
3: tell
2: how is twin next moon boys out ngo mon ati humun
3: tell

0: ba re ke e di papadi di fine tse ipabotseng ka magabane ho tsona jwa lehe re tla utlwa PSL le phatlalatsa letsatsi gore na be gautla baneng ho kae ibe mohlamonene mosebetsi ngo mo holo ibe ka nete ke di papadi di fine tse tla fuwa di gao ibe re tla bona tse ding tsa di gao di ya ho di papadi tse seng di le siyo leaking ye ya rona ya PSL ka pa jwang re tla bona he jalo ka ho hlokomela ibile boholo ba di papadi tse thontse mona di gauntse o ke seng ku file tsona ho fihla kana ke tsa Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns Kantsa ka le papadi ya bolo fela re ya mane tlhusano ya FIFA World Cup mo kotlisi wa sehlopha sa Ghana e leng Carlos Queiroz o bile tsaya lore tlhusano mo hopola fatshe ke hona e qalang he mona mogafelong wa mantshano ho ya ka yena mo kotlisi yona ya ke leng a kotlisa dihlopha tse mmalwa hona tlhusano ya mo hopola fatshe tse kenyeletsang sa Portugal sa Iran le sa Egypt mo ibile nga nako tsa sa Portugal sa Iran go silibisa papadi tsa mogafelo wa tsela shumele mo tsoseletseng tsa o qetela o re jwale mosebetsi wa moholo wa qala the black star ba tlo ba pala papadi e kgolo ka nnete ya o leka o phunyeletsa bakeng sa mogahlelo wa tsela shumele motso seletseng tsa o qetela ho sane mane Kansas City ya bathulana le sehlopha sa Colombia ho renya boraro ho senga mme mokotlisi o hatelletse taba ya hore tlhodisano e kgolo jwale e qadile mme ha hona sebaka sa hore ba ka etsa diphoso ha se ba le mona mo baleng teng ha re utlwa hore o di beile jwang
1: I'm fully ready. I've been in these situations a couple of times, as you said, different competitions. But knockout stage, it is something special. There is nothing to compare in football when you go to this stage of everything to the win and nothing to the lose. And those are the really World Cup start now for us. These are the games that counts and matters. It's more about. It's not only about talent, it's about character, it's about attitude, courage, bravery during 90 minutes.
0: Je mo medu go pula sa pasena sa skotisang sana ya Ghana se le khotlola pele se iphumana se fihla maemong ana o seleng hona ka selimo sa 2010 se ile sa bapala ka bogabane mo demae sa le sa ba sa fella mogafelong wa di quarter final mane mo ileng gore ho ile ya tsala sentseng se kwatisa ma Africa ha jwa le ha se bapadi sa sehlopha se bane ba bapala le sona sa eleng Luis Suarez a ile nga thiba bolo ka letso ha ine ya ka le tanteng ya ba futa mono ba fosa penalty ba qetella ba hlotswe ka nnete ke se tlhopa seno se leng gore ka nnete se ile sa bahlola ka selemo seo atšhe se shebile go se tle se sebetse gantle kgetlo lena mme e mong wa banna ba dumelang gore ba tla sebetsa ka bogabane ke mokapteni Jordan Ayew ya tlhalositseng gore ebile o thabile jalo ka e le mona a tlo bapala le dibapadi tse a kileng a nna teboka mmogo le tsona maane tlhopheng sa Crystal Palace e leng Daniel Manuzi ka setana jalo le Jeffson Lema mamedi dibile gakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona tsa dipapadi bekeng ena kwano he lenaneng la re a thelela o sotla na tefelo ha ke mafelo a beke ke a tseba tlhutshana mo Paul Fatshe ntse tsola pele mme le kwano tshebeletso nya le sedi ho tla ba le dipapadi tsori ha setswanga tsa yona tlhutshano ya mo Paul Fatshe ho tla boela ho haswa hape papadi ya rugby le tsena tsa Hollywood Bets Super League jo le ka re tsiba hore le tsona di ntse di bapalwa wena mamedi wa tshebeletso ya le sedi re kone letse fela ka bokhutshwane ke shebile nako re fumana hore ho sane o tla ha setswa papadi e tla neng le pakeng tsa hlopha sa naha ya Argentina le sa Cape Verde ke Mr. Kuta boko fa papadi yena tla bapala mesong mane ho renya le shumele na le metso medi ha ile hantle ka khitla ho tla fihla pheletso o mane bo ho rentsa bobedi ibe ba he hona o sane o tla ha setswa papadi engwe e tla beng e le ya rugby dipakeng tsa sehlopha sa Africa borwa le sa England papadi eno he e tla bapala jwalo metso tsong e mashoma a mabedi pe fihla ho renga ya botshelela ka sontaha TS Galaxy botsana dipotso le Richmond Ladies ke tsena tsa Hollywood Bets Super League ibe ba ka sontaha ho renga ya le shume e papadi ena ya Hollywood Bets he mamedi yona e tla bapala mane metso tsong e mashoma a mararo ka mara hore ya boraro ibe ba ka sontaha Thabiso Mafeleka o tla fa papadi ya tlhodisano mo Paul Fatshe e tla mengile pakeng tsa Brazil le Norway ho renya le shume bosiu yena ya Hollywood o tla ha setso jwalo ke pule leo pele ke tsona tseno he ke a tsepa ho sotlana re fela le ke manane wa manga dipapadi mafelong ana be ke bana be sukitseo
2: le bila ho le fela bongse
0: mafelo ke ha be ya monate
2: nthona ya game management bana be so na ke nthwe se tlhopa se ha o etswa training tactics gore di thotsere di trainela ka ofela na ra trainela nthweo ya game management gore jwale se tlhopa se se etela pele ka nthlatse pedi u noto mme metsotso se le mashume a robedi re lokela hore re bapale jwang jwala o sa tshwana le ha re ne re bapala re le lekisa o kore na ra traina ka pa ke nthwe re bonang ha etsa ha etsa ntjena na jwala
3: ei ntwe tsa la ngona jwala
0: ke nana jwalo ba bona le ka tsile ba go tlisi ba etsang diphetuo ka teng ha tsona dina go sedie me hona mo rura jwale mohopolong wa bona e ka re ba se ba batla go bapala mofuto itseng wa papadi ha ba sa batla go tswela pele ka ena e ba entseng ba gone go koga dinthlatse pedi tapa e lengwe ba ikogileng e be ba mathata a hlang hona mo
2: ai tlhopa sa rona tsa Africa di ya re hlola ntweng re ntshwa ka ka tsela e bohloko man ntho re re ntshwe ka metsotso ya o qetela bana re ne re se re bone ka se tlhopa na e hapile papadi ba gutle ba equalize ba be ba re ba retswe
0: ai utlisa bohloko
2: ai utlisa bohloko
3: botata ke thabo
2: re thaba ho
3: se mokone
0: ai nda ke la ka ba gutlisa diphetho tsena tsa bona tsena
3: eh ke thabo o sa khotsofetse nana o
2: bona thank you kwela kwela ngai tlo
4: how to fit an original packet for one year KFC le tsala na maya kgohole le sothwana le crispy hamon nut le zinga wings tse pedi le di chips
5: ya empa haiba o batla rotisa mathele ka nnete e iphumanele dunk bucket for one le kala nama ya kgohole le sothwana le crispy hamon nut di dunk zinga wings tse pedi le di chips
6: Original bucket for one ya KFC itulana le dunk e khetsela site ho tloa ho 4290 etsa le kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi KFC it's finger looking good
7: Now I hopula air fryer ela o sheba ngafetsa websiteing le lounge suite tsane tse o reng o di sheba fela ka di solo tsa birthday ya OK furniture ntote o neng o di labalabela jwale di theotswe e pumanele twin tub washing machine e grey ya 16 kg ya Hisense ka 3999 o buloke 400 o fuwe ke tele mahala le Huawei Nova Y73s ena leng di buds tsa mahala jwale ke 2899 fela our best birthday your best life di fumana ofihlela ka di 5 tsa July hona le melawana le dipelo
8: Mohamedi, re le khotaletsa ho reka botlolo ya tabola mafaisa herbal. E thusa ho bea tswekere taolong, high blood, arthritis, dipio, hlahala ya matswele, silumi, dinako tsa bomme, e thusa le bontate mafunga bona ka ofela, le bahlolohadi ya bathusa. E fedisa mahlaba mmeleng ho motho, e hlasela mo bohloko bolenteng. Le bomme ba sa fumane mbana, ya bathusa. Ifumaneha Bloemfontein Batobatsu, Matatia Famous Shop, BB Cash and Carry Kwakwa, Bethlehem, Begum, Johannesburg le Africa Cash and Carry. Ufumana le dikhemising tsohle, dinomoro ke 078-663-5590 kapa 063-188-6554 ke 078-663-5590 kapa
3: 063-188-6554 Mwamedi akule bohulu tibla mohola na bongzito re kena jalo mebileng ka nete a ke potuluhile Johannesburg ena ka ofela ha hona letho le leng hore re ka ngola lapeng ka lona bona hala ka nete ha sepetepetse se phalla ha mo na jala mebileng yo tle ke ne go tshwaletsa kana bekeng ena kwa no horatela traffic difuma di feletse manta ha metsotso ile mashume a mabedi a metso mihlano pele re fitla hore nya bone hashtag retela traffic
9: Tebeletso e ratwa le sedi FM FM
2: le shopa le metsero be difela metsotso pele ra botshelela ntse ke tshoke re a ho ho be ka mona
10: Heidelberg toropo e ka bo robo tshabela ho Gauteng mo hore nang hutso le sedi FM le fumane a ho 87.7 ka ba kena ho SABC Plus app ke molelwa
2: le sedi FM ke molelwa jole re tsa marash hour mix DJ my DJ
3: DJ Vee!

0: ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Medi ropong a fara metso tsuri re libile horeng a botshelela ntse re mametse motso wa ko monate rush our mix le DJ Ria. Re go feta ba bohlokwa ke na. Ya tsebang ntate TD Bio. Ntate TD Bio. Ntate Bio o lahlile spatshe sa hao sitsing sa mabenkele ka mona ka Botshabelo shopping. Lahlile spatshe sa hao mono ntate waka. Mme ke a tseba mo le nteng ana jwale bo ile matsohlong ha o tsebe hore ba nna ibe he ke tsa jwang. Ntate Bayo sewetse matsong a nepaitseng sepatshe sa hao o koye hona mono sitsing sa mabenkele mono Botshabelo o fitlhe o batle ntate wa Molebedi le ntate Freddy koye sitsing sa mabenkele mono le mojwetse ntate Bayo haebe ha mamela haebe nengwe mametse ntate Bayo ya kgutlela hape sitsing sa mabenkele mono Botshabelo ha o fitlha mono o batle ntate wa Molebedi o tla mmona a hlomphehileng tjena ke ntate Freddy mongwe le mfatshe ntate o fitlhe o batle ntate Freddy o tla o fa ntho tsa gago hantle ka kgotsa ba o jetse gore o di nkile go mang ena o di fuwe ke mang. Re a leboa, re a ba tlhoka batho ba tjena ba e reng ga o etsaetse ntho e tjena be ba sa inontshe ba sa iphepe ka thepa ya motho. Re a kopa, re a leboga, mme ke taba tse monate yagolo tsena tse ke di bonang di a kgothatsa. Lebaka le teng ntate Bayo gobaneng ke re re a ba tlhoka batho ba e reng ga ba fumana ntho tse tjena maba ba tlisa ntho e le jwalo lebaka le teng gobaneng ke tsho jwalo. O ko ye ntate Bayo gotlela sitsing sa mabenkele mono o fitlhe o batle ntate Freddy ke Molebedi mono Botshabelo shopping o tla o seta ka makipkipi a o sete ka maniknets.

0: ke o lebile ke di bone ba mamedi kgotsong ntlo ya gamotse wa masepala wa lehae wa lesedi moluleki nkosi e rathanda Heidelberg ka botšhabela go Johannesburg e tšhisitswe ka morago ba a tshetlele baagi puo pejana thapameng ena ke letsatsi la borago ga e sa le baagi ba kene matsholong a boipelaetso mo ba neng ba tletleba ka mmileng wa R549 e leng se bakang tshitiso ya sephetephete go tlalewa ga maemo e ntse le a tsitsipaneng go fitlhelela ga jwale. Moga wa DA o go tloswa ga motse wa masepala wa lehae o a tswela pele ke na le mampukuntsi e ne e le mogato o tlhokeyang molemong wa go tlisa botsitso le tsamaiso e ntle ya tshebetso ka gare go masepala. Moga o tlhalositse ya Pukuntsi a theotswe ka mora mogato wa go tlhoka tshepo go yena nakong ya kopano e ikgethang ya lekgotla la motse e bile maobane. Pukuntsi ka letlhakore le leng o boetse tobane le nyewe ya go otla le go tlhapaola go latela ketsalo e ileng ya e tsagala pakeng tsa gae le mosireletsi wa gae nakong e waneng a letshebetsong. Setho sa moga wa ANC Mantsho Radienyane o tlhontse go barra motse wa nakwana. Setho sa DA ke David Mosweu.
1: Re le moga wa DA re amogela ka diatla tse pedi qeto ya lekgotla go tlosa majoro wa masepala wa tswelopele setulong ka mohato wa go tlhoka tshepo. Majoro o tlositswe ka diqoso tse latelang boitshunyakako tsamaisong le diketso tse mpefatsang tsamaiso. Re dumela gore mehato ena e tla tlisa botsitso tsamaisong, boikarabelo le boetapele ba mmagonthe. Die e tla tswela pele go sebedisana le lekgotla go ntlafatsa tsamaiso, phano ya ditshebeletse.
0: Baagi ba sebaka sa Magogwe Mahikeng profenseng ya Northwest ba sitwa go amoela polao ya Obakeng Lesanto ya dilemo tse 26. Go tlhale a bile lekoketsano le monga lebenkele. E mongwe wa baagi Masibi Majola o re ba swabile agolo gobane ba ne ba amoetse monga lebenkele leo jalo ka e mongwe wa bona.
2: Ke motho o shapo haise the way re mo itseng ke o ne a dutse fela jaaka ngwana wa mora, ile a ithuta le Setswana, a setse a dula le bana, a setse a tshameka le bone bo disukulu ka boeng. Ga ise re utlwe go dije ke o lole ore o biditse motho. Ke motho fela o nake a re nna a sa batle fela motho a moromola bate ne re a tseewa jaaka ngwana.
0: O sa le jalo e mongwe wa baagi Bonolo Ntshupetsang o re baagi ba lokela go ipopa ngatana nngwe kgatlhanong le diketsalo tsa mofuta ona tsa ditlolo tsa molao.
3: Because if re sa dule re kopane as the neighboring the community sitting, go irega botlong batho ba bangwe.

0: Re phetela tsena sa ra ya botselela ka o le pula tsa bo emo ba le hodimo re qala ka province ya Gauteng le hodimo le tla hlaka o phole o fitlhela ho bata Mpumalanga le tla hlaka o phole o fitlhela ho bata Limpopo le tla hlaka ho phole northwest o tla la lapho ka o seng ntle le mo le tla hlaka ho bata province of state o tla la lapho ka o seng ntle le mo le hodimo le tla kwela ka o kgetha dibaka mme ho bata haholo northern cape o tla la lapho ka o seng ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho bata empa o tla bata haholo ka ho lontse ka borwa Western Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka ho phole ka mafafatsane a pula ka borwa bophirima ntle le mo le tla hlaka ho phole ho fihlella ho bata ka borwa karolo ka botjhabela ya Eastern Cape ho tla la lapho ka o seng dikarolo tse bohareng ntle le mo le tla kwela ka o kgetha dibaka ho bata ho fihlella ho phola KwaZulu-Natal le tla hlaka ho phole empa ho bate ka borwa bophirima ditaba tsena tsa rona ya botshelela mmoho le bolepi di fella mona o ka boela tabela o imamelela tse ding hape ha nako e tla be le hora ya bosupa ke kgutlela ho ke di bone matshela le moifo wa matsoso
1: re o tlisetsa dintlha tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng.

ke le buile ha holo ra bosana madie ka re balla ditaba tsa tsa hora ya botlela mo mamedi ho fela ho le jwalo lenano le kenang ha jwale ke lenano la ditaba la matshohlo le sedi fm mo shopisi wa lona ke di makatso mo tsweneng mo hlaisi ke rapeo mo kwena me re laulalwa gaso ho etsa bonete ba hore tsena tso hle di fihla wena ntle le tsitiso ya letho ke ana tshikondla re ballwa ditaba tsa hora le hora ke ra bosana madie la ka lebitso ke ke di bone matshela Hara di ntlhagolo tsa letsatsi la ka jeno re fumana re ntlo ya ramotse wa masipala wa lehae wa lesedi Mbulekeng Nkosi e Ratanda Hitlerberg ka botshabela ho Johannesburg e tshisitswe ka mollo ka morao re ya buisane le baahi ba Ratanda thapameng ena. Hara tse dingape re fumana re mohato wa kgutlisetso ha melata e senang ditokomane naheng ena dinaheng tsa habo yona tse fapaneng o ntse o tswela pele madibohong a fapaneng ho potolloha le naha. Hara tse ding hape Afrika Borwa ina le sesebediswa se setjha sa digital se reretsweng ho fetola mokgwa o maAfrika Borwa a arabelang ditlolong tsa molao le maemo a tshohanyetso ka bona re buisana le mothei wa app ena hore hlalosetsa haholonyane ka ha yona tsena mmoho le tse ding ke tsona ka iphumanelang tsona tsatsing la kajeno e sa bonete ba hore ha o fetwe ke lenaneo la rona la ditaba ho tla orenyana ya botshelela ho isa orenyane ya bosupa dumela hleno.

0: 2026 Grade 1 Hollow Bets Gold Challenge. 출산을 여러분의 아시스 써떠야 Season of Champions. 배샤가 핍절한 자가 버피 자리빌롱 레디페라 온라인. 빠빨리 깔린리 하우피냐나 루에나라 Hollow Bets. 바깅 성리에서 하버가로레야 2.5 million range. 미풍소. 배샤 호나 좋아할 위 서세트 하우자. 혼나리 밀라바나 리디페헬로. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betsa ya nang le license. Ba dilemo tsa tlase ho 18 ha ba dumela ho betsa. Ba hlodi ba tsebana ka ya ho emisa. Mohala wa mahala ho tshwa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ke metsotso e mashome a mabedi re ya re lebile hore nya bosupa hopolo re leneno le ntse ne ke na jwale ke leneno la ditaba la matshohlo ho le CD FM ha re tlhapele ha jwale re lekola dinthlatse bileng ka sehlohong se dikadikweng sa machaba le mohlaisi manenengwa ditaba le CD FM mokete monyobo weso khotso
2: khotso weso le mo mamedi
1: Weso re bona boemo ba Ebola bo bontse bompifala mane DRC. Din tlatsa morao rao ke di finka boemo bona.
2: Go bona hala palo ya batho ya batho le tshwaetso intsenye lo haholo. Go bona hala intsenye lo haholo le ka le hlakoreng le leng go bona hala boiteko ba continent ja lo ka haholo go makalwa gore na continent haholo re bua ka African Union. Mokhatona wa moholo wa continent ya dinaga tsa Africa go bona hetse o akofela dinako le ona o tsotella China mme ke mona mo ba lamba netefatsa gore ba romella mohlanka ya ka sehlohong ha o tsuwa dintlheng tsa bophelo le kalafo isita le pokeletso ya matlole o African Union mona ha jwale e le moporesidente wa Africa borwa Cyril Ramaphosa ya etetse naheng eno ebile a ena le moporesidente wa naga eno e leng Felix Tshisekedi mme leetong lena go bona hetse tshwatlhwa dintlha tse maatla tse e leng gore ehlile di batla di leka go batalatsa makukuno a teng le go netefatsa gore African Union e kenya letloleng lena la Congo le mabapi le go twantsho ena ya Ebola e ba kenya di-dollar tse di-million di le kgolo ke tšhelete e leng gore ba e kentse mono mme e sa felle mono fela gobane Afrika Borwa ka bo yona ka kotlhologo e le naga e sentse e ikemisetsa gore e kenye diranta tse e balelwang go dikete tse leshome tsa di-million-e mme tshwarelo moamedi ke kopa ke tlhalose gantle di-million-e tse dikete di leshome e le o netefatsa gore Afrika Borwa ka kotlhologo e seng fela African Union empa Afrika Borwa ka kotlhologo le yona e ba le seabo se segolo o netefatsa gore Ebola e ya lwantshwa ka gotlhegotlhe gobane ga o sheba le dinaga tsena tse gaufinyane tse gaufi tse potapotileng DRC le tsona sentse di tshogile gobane tsa moraorao ke gore naga ena ya Uganda go bonagala le yona go sentse o na le matshwao a itseng dikarolong tsena tse pela moedi tse atamelaneng le bo sebaka sena sa Bunia mo go bonagetseng go sentse ona le batho ba itseng ba bang le tshwaetso mme ka lešakoreng le leng mmuso wa DRC o leka go kokobetsa maemo ka gore ae ga gona le lebegakalo dintho di tlasa taolo empa ga o mamela lešakore la mogatona wa lefatshe wa bophelo e leng WHO boemo ke bo tlhobaetsang gagolo mme ba leka ka gotlhegotlhe go netefatsa gore ba bone gore na diente di ka tsamaisa jwang gobane ke yona pharela e kgolo ntlha e amanang le motsamao ga o tliwa dibakeng tse ngata tse e fapaneng DRC re sheba dibaka tse e kenyeletsang ditsena tse ka leboya borwa
1: Mokgatlho wa matšhaba kopaneng o ngongoregile ka boemo bo mpefalang letsatsi ka leng Sudan ke lebaka lefeng la setlhogo le mpefatsang boemo bona
2: bothata bo bogolo ga o sheba Sudane bothata bo bogolo ke tsekisano ena e dipakeng tsa maganapusoana a RSF mmogo le sesole sa mmuso ga jwale go bonagala ehlile go lwana ntwa e mahlomafubedu toropong ena e bitswang El Obeid mo e leng gore batho ba bangata ba baleile dibakeng tsa bona ba ka ba lwang ho di ketetse magolo a mabedi ba balile dibakeng tsa bona tse fapaneng tse le go di aparetswe ke ntwa mme ba baletse sebakeng sena se e leng gore le sona ka bosona ntse se na le baagi ba ka ba lwang ho di ketetse magolo a mahlano mme o ka utlwisisa gore ke tshubuselelano e kae e bang teng ga o sheba mehlodi ya dithuso le yona go batla go le boima gore e ka tsamaiswa tlasa boemo bo renang ga jwale bo e leng gore bo teng ba ntwa ena e lwanang gobane ga se gale ga RSF e ne e tlhasela tse ding tsa ditente tsa bafalli ka di-drone mme lentswe ntse letswa gagolo gore go batla go belaelelwa gagolo gore RSF e fumana thuso e golo go tse ding tsa dinaga tsena tsa botšhabela bogare tse kang tsona bo United Arab Emirates le goja e ntse e gana gore yona ga e yo mono empa sena se ntse se tswela pele mme ga o sheba le mafu ka bona batho ba kula ha meriana ga e fitlhe tlala le yona ke ena ya ikagela ga gona dijo go gang basadi le bana le batho ba o fela ke bothata bo bogolo be e leng gore bo a rena tikologong ena.
1: Baagi ba Venezuela ba ngongoreswa ke lenama la mmuso go pholosa batho ba tshwaetsegileng tlasa malwalantlha a mehao lebaka la sena ke eng?
2: Bothata bo bogolo le goja moporesidente wa a tshwereng nakwana wa Venezuela a leka ka gotlhegotlhe gore a kokobetse maemo re bua ka Delcy Rodriguez go bonagala e sa le go ba moporesidente wa setlhogo wa naga ena a tloswe a kwetilwe ke America go bonagetse go e ba le pherekano tsamaisong ya naga empa ka gotlhegotlhe ntse e le gore ka ntle nngwe Venezuela ke naga e sa lentse e thefulwa ka dinako tse itseng ke yona gore ke tla gona ga lefatshe jale gona o tla utlwisisa gore ke go e tsagetseng makgetlo a ka bang makgetlo a mabedi ebile kgetlo la pele ga ba ntse ba re ba re ya ba ke ga e ba kgetlo la bobedi mme re bua golo ka toropo ena ya Alguera ke yona e bonagetseng go ba le bothata golo mme ntho e feteleletsa maemo kore le batlhanka ba be e leng gore ke batlhanka ba puso sebakeng sena ba gara batho bana be e leng gore ba tlhokagetse ke ka go ditaba tsa ditlhophiso di batlang di tsamaya ka lenama gara tse dingwe tse e leng gore ka nnete go thata go tseba gore ke bo mang ba lokelang go amogela batho be e leng gore ba tla ka dithuso ba tla ka nako eo batlang ka yona gobane le ga re sheba motseng go lo Caracas go ntse na le mathata jale mmuso o na o iphumana o lokela go tshwara ka mona le go ja diphalelo he tsa batlhanka ba dithuso ba tlang ba tlo thusa o tswa dinageng tse kang bo Venezuela di batla di tshwarelo dinaga tse kang bo Colombia di batla di ba le thuso e kgolo mme le America ka ntle nngwe e ka retlang ka monyetla ka bo bona ba ditaba e bone gore e fana ka tshegetso e maatla e le go netefatsa gore go fumantshwa batho thuso gobane gona jale batho ba robala dibakeng tse e leng gore ga ba na marulelo e le gore fela ba ntse ba kgone fela go itshireletsa ba tlabe ba dula sebakeng se itseng go bokane mono go tla robalwa mono empa ga e le go dipula di ana gape le teng ke phephetso e kgolo jale ke tse dingwe tsa dintlha tse e leng gore ba tlhoka thuso ka gotlhegotlhe baagi bana ba naga ena ya Venezuela o ntse o gopola gore ke sebaka se e leng gore se gaufi ya golole lewatle mme lewatle le e leng gore gangata ke lewatle le e leng gore ka nako tse itseng le ba le dintlha tse e fapaneng tse e leng gore di phaisa gagolo ga o tlua dintlheng tsona tsena tsa gore ke tlaga lefatshe go e leng gore ga go tsebagale go ka baneng ka mora nako e kae.
1: Moetapele wa Iran mogolo Ali Khamenei o patwa mafelong a naro ya lebile ya beke ka morao bolawa tlhaselong ya leqhoko ya America mmogo le Israel ke eng se o re ka se lebelelang tshebeletsong ena ya lepato?
2: Ebile ga o ka sheba baeti ba sentse ba fitlha baeti ba sentse ba fitlha lo ja tshebeletso e kgolo ba tla e le o sale mme tshebeletso e na lepato ke tshebeletso e tlong ka matsatsi a tsheletseng ke tshebeletso e tlong ka matsatsi a tsheletseng go sale e tla be le karolo eno ya gore setšhaba se tla be a begwa puyane mono setšhaba se mmone mme go tloa matsatsi ga ntsa ya jalo o tla bua dibakeng tse dintse e fapaneng go fitlhela bo o fitlha sebakeng gabo mo a tlang go phomotswa borokong ba gae ba o qetela empa ntlha e re ka e shebang gagolo jalo ka ga baeti ba lebeleletsweng kapa ba santse ba fitlhile moifo wa Russia o tse o le teng go lebeleletswe gore China le yona e tla romela barumiwa ba yona dintlha tse ka sekwasekwa mona ke yona ntlha ya go netefatsa gore dinaga tsena di tiisa setswalle le Iran di paka ntlhakemo ya tsona go Iran le ntlae nngwe gape e ka ba mona ke a gola
1: ya ba so ke go paro tsorela nyane fela re ema bengileng re tlabela pe re tsola pele
3: e bang o nana o ruke ka wa gona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko diplane di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa baile ya 5000 rand mme re tla ya sepoleseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
1: ke metsotso robong re ya re lebile hore nya bosupa ho bolo re le nana le ke neng a jwale ke le nana le ditaba la matshohlo le CD FM we swa re phetela puisano ya rona straight off Hormuz e boela e tsola pele hantle ntle le tshitiso sena se fihleletse jwang
2: sena ke karolo ya dipuisano tsa morao rao tse sa tswa ba dipakeng tsa America le Iran tsa bona modi ba naha ena ya Qatar le dinaga tse bang di itshietsa ntse re sa se le yona naga ya Pakistan mme ga o sheba gona jwale go batla go le thata gore re ka fela re tiisa gore e batla e letse empa ga jwale he Iran e leka ka gotlhe o netefatsa le gore le ga o buletswe dikepe di sentse di tsamaya jenana empa lentswe la yona ke gore dikepe tsena di lokela go tsamaya metšheng e e leng gore Iran ke yona e laolang ba batla go netefatsa gore ba sebedisa boemo bona ba ditaba go bontsha lentswe la bona le maatla a bona godima taolo ya Strait of Hormuz mme ga jala go sheba dikepe ke kgona e le retsho ya ntlha e bontshang gore diphetogonyana di batla di le teng dikepe bogolo ne di iphumana tse bang di kgabaganya le sebaka sena di ne di tsamaya bosiu empa ga jale go bonagala di batla di bonagala ka bongatanyana motsheare le goja dikhamphane tsa dikepe ka ntle nngwe ntse di le sedi gore go ka nna go etsagala eng kapa eng kgwebo e batla e sa tsamaye ka bolokolo bo bokalo e a tsamaya empatla sa boemo ba tsitsipano jwale ke ntlha eno e shadilweng gore dipuisano di tswele pele nako e ne e sale bewa ya matsatsi a 60 go ikamaganye le dipegelo tseno tsa ona ntse re sheba le serapa sena kapa molao wa bohlano dintlheng tsena tse le14 tse mabapi le tumelano ya kutlwisisano pakeng tsa America le Iran e amanang le yona taolo ya Strait of Hormuz e leng gore nako e sa tswa feta ba boletse ga America e sa ikamaganye le ntlha ena e leng ena ya bohlano e shebileng gagolo gore na ke mang a laolang Strait of Hormuz gobane America e batla go tlhalosa gore Hormuz e lokela ke metsi ya matšhe sebaka sa matšhaba se lokelang go batla sa taolo ya matšhaba mme tla sa tumelelano ena ke gore e tla tsamaiswa ke yona Iran empa Iran ga go no tlhokagala gore be e tla lefisa dikepe tse bang di a feta mono e leng se go bonagalang Iran e batla e na le qeaqeo ka sona mme e leka ka gotlhe o netefatsa gore metšha e tsamaiwang Strait of Hormuz ke e bang go dumelelanwang ka yona e seng dikepe di tsamaye gotlhe mo di ka tsamayang teng gobane ntse re gopola gore go na le maraba a ne a tšheilweng dikgomane tse ka nna tsa bakotsi go tse dingwe tsa dikepe bang di sa ikamaganye le sena
1: weso re lebetse nako ya gagolo go fitlhela nako e tlang
2: ke a leboga weso le momamedi
1: Mamedi ne re buisana le ena ke motlhaisi maneneng wa ditaba le CD FM yena ke Mokete Monyobo e re nako ya rona ga eme mona re boela gape re tswele pele ka ditaba tsentseng di tlhaelela le go etsagala tsatsing la kajeno mme re fumana gore boipelaetso ba phano ya ditshebeletso Rathanda Heidelberg Gauteng bo lebisitse polaong katlego Mokoena ya dilemo di 20 le metsomeraro o bolauwe nakong ya dikgotlhano pakeng tsa baipeletsi mmogo le sepolesa mai maki moloi o bolela gore mora wa gae o thuntswe ka makgetlho a 5 maotong ho kenyeletswa le karolong e ka pele ya botona ba hae ditlaleho di boetse di bontsha hantlo ya ramotse wa masipala wa lehae wa lesedi mluleki nkosi e ratanda Hitlerberg ka botshabela go Johannesburg e tshisitswe ka mollo ka morago re a buisana le baahi ba ratanda thapameng ena boipiletso bo se bo kenyeletsatsing la boraro ha baahi ba batla phepelo ya metsi mora o hloka metsi nako e ka bang kgwedi batho ba babedi ba ipiletsang ba hlokaetse ka morago e ka tsano le sepolisa ha tsela ya R549 e lebisang Valdam e ntse e thibetswe mme bakganni ba kgothaletswa go qoba sebaka seo go utlwa gagolo ka sena re buisana le mokolotsi wa rona wa ditaba yena ke Thato Letshaba Thato kgotso wa moitso matshotlho tshebeletsong ya le CDFM
4: Khotso khaitsedi ya ka ke dumedise mmaledi ya motle wa tshebeletso ya mantlham jori wa sibili tshebeletso ya lesedi.
1: O ka refa ka kakaretso se e tsaetseng ratanda ka letsatsi leo la boipiletso.
4: Ausi ehlile maobane re la ka etela motse wa ratanda mo re la buisanang le mme wa Katleho Mokoena mora wa gae a bolailweng setlhogo ba re ke sponisa ba thuntseng. Empa bamthuntse ha hlano a be a hlokagala mane tlase botumeng ba hae maobane batho ne ba ntse ba tswana pele ka strike empa ka jeno go tshile gagolo re bone setšhaba se tswa ka maatla gagolo ka this issue ya service delivery o tla gopola gore taba ena ya metsi e tsala gafetsa-gafetsa re gopola ka selemo sa 2024 ne e le ka December re bona batho ba tlola tsela e kotsi ba tsamaya long distances go thola metsi mane go dipompo tsa di-jojo tanks empa ba re bona ba gathetsa ba sanka letho ke dibeke tse tharo dipompo di sa tswe metsi ba ya strateng empa ga ba etswa jalo go bile le di-casualties mme a tlaya majoro ka jeno a buisana le bona gore tšhe ga ba kgone go patala sekoloto empa ba buisana majoro a re o tla buisana le letona la metsi le sanitation e leng mme Penny Majodina ra tse gore ba kolota 27 million ko Randwater Randwater e re sendetse statement ka lefapha la SABC gore ba tla bula dipompo ha tšhelete e kena fela bankeng ga qata fela majoro go buisana le setšhaba ga re bona ntlo ya gae e thata locationeng ka laboraro go la ka bana le menyenyetso gore ba tla nne ba tšhise dintlo tsa di-MMCs bana ba dulang di-municipalityng ka re bona ntlo ya majoro e tšha ba bangwe ba re ke diqoso ga re na bake ke diqoso ba re go la ka tšha years back dilemo years back go la katšha ratanda go thwe ba qosa majoro yena gore ne le yena a setlhang morusi gore go tshwetse ba re ga sa beiwe setulong ga sa ba sheba ba re tšhe le rona ra ipiteletsa
1: re shebile lelapa la mofu gagologolo Mike Mloyi le tlhaisitse dingongorego dife ka ketso ena ya sepolesa
4: ga ke a utlwa mono
1: re shebile lelapa la mofu re shebile mme Mike Mloyi lelapa le tlhaisitse dingongorego dife ka ketsagalo ena e entsweng ke sepolesa e tlalogang e entswe ke sepolesa
4: mme wa gae o qosa ba sepolesa gore ga ba sebedisa di-bullet tsa raba ba sebedisitse di-bullet tsena tse beyang motho fatshe madi a gotha go thwe re jwetsa ke mme wa Katlego mme wa mofu a re tšhe ba ile ngakeng ngaka ya re tšhe mme ngwana ga kekebe a survivor goba go supa gore ka tsela e a bulwaeng ka yona go sebedisitse sethunya se se maatlafaditswe ka jeno re tseba gore sepo yena o nkile moya wa gae go qekela maobane bosing empa ne ntse re emetse di-officials IPAC investigative ena e karabelang go maponisa e shebang gore maponisa a sebetsa jang gore a re fe information gore ka nnete sa gauile a buti ena go thwe o thuntswe tlhogong go na le di-video tse bontshang bashimane bana ga ba thunngwe fatshe mme yena Katleho o sia batswadi ba gae ba le babedi o sia le ausi wa gae wa 12 years mme wa gae a re e botlhokong gagolo botlhoko tseba goba ngwana gae o tlhokanetse a lwanela ditokelo
1: jale ha re shebile na o na le tshabo ya gore maemo ona kampe fela matsatsing a tlang ka bogotshwane fela a re phethela
4: ba re batla tswela pele ha metsa sa sitlo ho atsa ke qeta ho bua le dipakitse ka mani rathanda ba re indeed ba tswela pele busing ka mona le lefapha la SABC le teng on the ground ho tlo ho tlotsa ba re jotse gore a jene le bekeng e mafela beke ana ho tlotsa gore wa tshabela ene ka nnete ai hwatsa
1: thato re le betsena go ya ha holo ka buisana le rona ho fihlela na go tlanga
4: ai be etswe ho khotsa ho fihlela le phahama ire broko
1: Mamedi ne re buisana le ena ke mokolotsi wa rona wa ditaba yena ke thato le tshaba mme sena se re fihlisa hantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsa tsing la kajeno ho tswa ho moifo wohle dimakatso motshwaneng rape o mokwena ana thikondla le rabosana majia la ka lebitso ke ke dibone matshela ho fihlela re kopana pe nakong e tlang kgotso Udima hlora ke ya bosupa ho le CD FM le khotlala gaso la Africa Borwa re balla ditabatsa hore ya bosupa ke rabosana ma GM

0: hore ana di protias di dine di lokela e be di tsheba ba tsa se ka magaola gang ile di semi finals motho wa pisa hore che le ba lokela re ba fitse ba dintso tsa se ka magaola gang ka bakala papa di MP e ba bile le yona mo hopeng ona ba le fatse ka kakarletso ke sa shebe hore ba hapile papa di thing ba la tshwara ke di thing ha ke re shefa hore ba botsa di protias di ba di bile jwa papa di ntena tsa mo hope wa le fatse wa 2026 di le bontse ne se fitileng mo teng ba iphumaneng ba le papadi tsa se ka magaola gang ba opetse betere go feta ka mokgwa ba opetseng ka teng selemong sena ne re sa lokela ebe re fitlhile babadi tsena tsa se ka magaola gang e bang re ne re latlhaetswe kgatlhanong le Pakistan mo teng re sokotseng go leletsa dirane tse 137 kgatlhanong le tlhopha seo sa Pakistan mme ra thusiwa ke ena mokotsana Nadine de Klerk mo teng a otleng dirane tsa etse masome a mararo le metso e supileng go feta-feta mo bidisi re bone gore magazine kapo o ire padi entle e le nngwe fela kapo tse pedi ka tlhakolong la go baola mme e bang le ena a bapetse hampe kapo a ile a gatswisa monyetsa ke tlhophasane sa India ne re lokela e papadi ya India re latlhegetswe ka setlhogo fela mme santse o bontsha gore aneng re itshetlaile gagolo go diwapadi tse itseng mme taba ena ke yone e re bolayang gagolo selemo sena ke selemo seo mokwetlisi wa rona kapo mokapteni wa rona e leng yana ka mona Laura Fulfart a bile le tournament e mpe gagolo mme taba ena e sentse e sisintse le ka mokgwa gore bapetseng gampe ka teng mogopeng ona wa lefatshe obane ga ona sebapadi seo e leng gore ne se o tla dirane ka tsela eo Laura Fulfart a nako di o tla ka teng hane a le fomong e nepagetseng le ga Tabrice Brits a otlile 100 ya kgatlhanong le Netherlands e neng e sena maatla re bone gore nnete maAforika Borwana a nagaelelo ga ka tla nna o tla dirane ka tsela e lokelang gagolo papading tsena tsa sekamagaola gang e leng di-semifinals ke bone Aforika Borwa ba sepite o letsa dirane tse 170 lebaleng le o ka tisang gore e ne lebala le nnepagetseng bakeng sa gore mang kapo mang a ka kgona go tlhoba dirane tse nnepagetseng mme re bone bidise gore ntho re boleileng papadi ena ya sekamagaola gang ke tsela gore ba petseng ka teng o tla overeng ya botshelela o ya fitlha overeng ya bo ya bolesome le metso e metlhano mo o teng re leketseng dirane tse 170 re tlhoka go tlhoba dirane tse robong overa e nngwe le nngwe e be rona re otla dirane tse tlhano overa e nngwe le nngwe re sa otle di-boundary e leng di-4 ka 46 bakeng sa di-overa tse tsheletseng kao fela mme taba eo e tla tla nna ya re bontsha gore ga gona ka mokgore ka tla nnang ra gapa ena tournament ka teng ka gobane re itshetlaile gagolo dibapadi tse itseng tse bapalang gantle gagolo re bone magazine kapo mmogo le ena ka mona Shabnin Ismail ba ola ka tsela e nnepagetseng gagolo ka re go power play ya pele ya England magazine kapo le ena ka mona Shabnin Ismail banka England ba e beya ka gare go dirane tse masome a mararo le metso e metlhano ka dikete tse tharo tse latlaileng mme ka moramo se ileng sa etsagala se re bontshitse gore maAforika Borwa re tlhoka go gotela morago re lo sheba gore a na ga ona dibaolaga tse betere tseo re ka dinkang gore di tlo thusa bobedi bona bo tlo beya meja fatshe ka morago tournament ena kapa ga ona dibaolaga tse betere tse gore ka lolo di batlang gore di tla nne di tlo kena ka go setlhopha di thuse go gapola tsela yao dirang di tlhabuang ka yona bidise re ile ra etshoga tournament ena e qala gore tsela ya gore o baole gantle ka mona ka go di-T20 ke ya gore o seka fana ka dirane tse ngata mme taba ena e a sebetsa gagolo obane di-wikete di tlatla e le bonuse ka mora gore o seka fana ka dirane tse ngata ke ntho e tsaetseng bakeng sa magazine cup mmogo le Shabnin Ismail mme bana botlhe bona ba fane ka dirane tse ngata mme taba ena ya tla nne ya beya Aforika Borwa ka ntle go tournament ena ka manepapadi tsena tsa sekamagaola gang ke kgetlho la bone ka tatelano jwaleng Aforika Borwa e iphumana e latlhelwa ke papadi ya seka magaola gang kapo ya magaola gang ena ke setlhopha seo maatla seo Aforika Borwa e kileng ya bana le tsona tournamenteng efe kapo efe mme go tloa mona go ya pele go tla ba thata golo gore re fumane barwetsana ba tla kena dieteng tsena tse tlo siwa ke dibapadi tse tlang go beya meja fatshe ka morago go tournament ena ke a tshepa ba fitlha gae bidisi re tlatlhanne re utlwe di-media statemente di itswa gore magazine cup o beile meja fatshe tlilwe tryon Shabnin Ismail a nkweng a sa beile meja fatshe mo dibapadi di tshwana le boena ka mona ena ka mona a ya bonga kgakga tse e leng gale ba le teng ka gare go setlhopha ba tla nne ba beye meja fatshe ka baka la dilemo le ditumelo tse ntseng di ba tswela pele mothating wa jwale bidisi
1: yo ga itse da motho o e kgakgolotse ga monatenatenatenate jale ke utlwa fela ke utlwa botlhoko ga ore a ntho ena e re e buang ena nna le cricket world le womancricket.com ga se yona ore Aforika Borwa e bapetse gantlempa ke mona o tekile ntlha ya gago le mabaka a gago ka mantswe a mang kgaitsedi ya motho mosebetsi e tlo ba mogolo botsamaising ba di-proteas tsa basadi

0: di ntlenya gore ba sibolle talent o bane jwale e hlakile gore bo magizeini le tsedintsa di bapadi mohlo mo le fa se le batse ba ka ofela ke ka ho ya ka tshebo ya hao o re maemo a ditaba bile rwala ai ke ipotsa tletsa la bang o baneng boneteng re ne re santsane re lebeletsetse gholotswa o bona empa hangata ke ke gate mokotlisi ya tshwanang le Dr. Rasi Rasmasi ha ya buika se hlopha sa di Springboks ya re ha hona A team ha hona B team ka o fela hlopha tsena di bapaditse wana le tsona ka dikenya stopeng se qalang neng ka paneng ho baneng o nete fatsa hore ka mehle o hle a be le boemo bo itseng ba talente se hlopheng ka kakaretso e le ntwe leng ho ya ka tshebo ya hao ho ya ka mogodi ba ileng ka teng e batla e haella gaitsedi ya motho ke lebile ho lohlano ga mpe o tanga neso se re tla tswantse re di beile le hlohe ke dumela he le tsedi ntse di phatlalatso tsena ha dietswa o tla bontso o le ha ofinyana ona le rona re tla ke re buibuisane le ka di cricket awards re bone bathongwa se ba phatlaladitswe le monsana sa Saudi mo next shebile le nonkululeko mlaba a yo migatelong e mengata mme ga thabana ngone so bane bonneteng ga tsiba gore le bo cricket mona kana ko etelele sa le ba mmalantse le bona ba geteletse mpilwele ha o bona le sebapadi sa ngwana motho e motsho ibile le mosadi a le mogatlelong o ka reng ona wa women's player of the year bo women's ODI player of the year re a khotsofala ka nete mme ga dumela gore e fa le bantseng ba tla mogolo wa go le bona ka le la matsa ba ka ba mona mo bonong kulileko ba le nteng bo masabata le ba bang kgaitsela motho e re kole bo hle o tlhela go buisana hape na kong etlang o di beile
1: hai mafela be ke ya monnate ba keng sa ho le medi wa lesedi ya FM bidi
0: thank you kgaitsela motho mokubung ne o rampeta sebeletsong ya lesedi a ga e se le maikutlo fela lo ba ba Afrika bo ga ha ke batlo e kena mo medi ba ne hona le motho e mong ya tsholong tshwentse ba tle tsala le yana yo ka tabena na ya re tsile last 32 a ga ile la gata tabela ntse se se ke ga ke le tsholeng au bana ba sebeditse na o le motswa di ngwana o bona gore ka nete o itikile e sa le ngwana ntse a feila na kwena ka ofela ha pa sitse o tlageng o tlameile o mo opele mahofi mwa meduria jole tsena o tla hantle he papa misa o feta feta mona ngwana na thola 5 out of 100 ha sa thola 50 out of 100 ka nete o ntso tlage a mo medi tlameile o motholetse o mogothatse tla hantle bona bafana re tswile le bo Germany shabangalane ya Germany papadintsa mohopo wa lefatshe shaba bo Croatia mo mamedi bo mampudi ba Afcon Senegal re gutletse ha e ka ofela ka ofela o nna jwale re dutse le bona re shebeletse bo Ronaldo le bo ba be di bolo ai ke ke se jona ke a khutla
2: e bang o nana o ruke ke wa khona o lefella leqwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase di plani tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko di plani di cover ditaba tsa setšhaba bohlokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di protection order tlhekefetso ya bong tlhalo ntle le kgang kapa ditshebeletso tse fokolang leqwetha la hao le tla o thusa phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao kapa romella email re tla gotlela ho wena diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand mme re tla ya sepoliseng o lefella yona Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24 SMSa lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
3: Jeno re tlotla boinelo ba ntate Nelson Mandela ka tshebedisano le lesedi FM.
4: I sincerely thank you.
3: Tong re tshehetse merero yohle ya tsa thekolohelo. Ke molelwa.
5: Sadi papadi ho lesedi FM. Di papadi. Lesedi molefe.

0: tswa hape ngwana ngwanana le di seo se tshintse go mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsing mona Ficksburg jalo ka metlha ke di ao morebane selamonate sealemoya suski go tshepela mabaka a botlhokwa ngwana ngwanana
1: a ile radio ke la botlhano awe mme ke la botlhano a ile radio DK Mosti K, ke jalo makutla o tshavile a sona metse ka
2: 89.2. Alright, ke bile ho le ratela ka. Mase tsike ma shema ma pedi le bo mo re freletse ho ra e ke ya le show me. Tato sa hatsi e ke ya hao. Ke di wa ho sebele. Ke DJ Clio a funa ni sanga se nna. Sa go ana go nyana le shema le metse mebe. DJ. Ena yata, I'm just so good.

ho jwalo mogosi mme ke lebese melaetsa ke neng di kgokaganong tsa rona tse fapane x facebook le instagram meletsa tshong re ntse re mametse tshebeletso e na le sedi jalo ka ga ele helang e le labotlhano bekeng jena ke re bulang golo tlhe nthabiseng moseeleng ke mone ka grandstan ke re bulang golo le wena nthatua ke mone ka santen a re hekala lena ke ikatlula ga ka mona ke mametse tshebeletsa le sedi ele exactly are goodbye ka gala andile are 10,000 people a dijen buso at malaje 6850 malulege street e kra gana ga ba le yena kone tsebeletseng le sedu hashtag party time dijen buso mathoso nga selimo sa 2026 ela ne re tloka dikakapa tsa bile le ka bolo kholo mo re tshongwa mmino wa house. Dijambuso. Ai. Ke mo go batho ba le go re ba bile ka bele kgolo weso. Marete tongwa mino, wa house industry ya mino. Re ntse re ke teka tsohle le hana vola je na mine re ba tlotla he di ka ka pa tlwa. Along he. Ya ba re thwasa selo sa 26.

0: ye tsaudi tlhagoha. Tlhodisano ya Season of Champions e keteka 2026 Hollywood Bets Durban July. O ka ikgapela karolo ya 2.5 million rand le meputso a o betšha ka 50 rand kapa o feta mojaong wa dipere online kapa lekaleng la Hollywood Bets le haufinyana le wena. Betšha hona jwale mme o lokolle tlholo. Go na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betšha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Nakong tsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Kitchen.
1: Full swag, drip drip.
0: Masusuke leshu mele mizbe lano bila kena hongi nyale shu mele mizbe.
1: Nangu tata.
0: Yanga chief, pointy, adi kwala, regreg.
1: No dash, sip sip. Nangu tata.
0: Okay. Ele na ba khutme lo re na lo da re tla go fetela mo boleng le popadi. FIFA 2026 se kwane se beletseng le sedi. Ke fetela go Mr. Cool.
2: Shield jwale e sebitswa Rexona. Se fetisa le poka sa mantle le fatseng ka bophara. Rexona, e keke o phoqa.
0: Mr. Cool.